0: ang akong app mo.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Villavion.
11: Miss si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
19: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidiya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa 10 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, mag-load na sa Shopee. Sa dugang balita diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa program, ang mga balita diri mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Amo gining katuwang tanga pang adlaw-adlaw nga suplemento sa pagbulig-amlig sa aton ikayong lawas. Kapin pa kon dali ka lang dapuan sa mga masakit, dapat gahalong kagid sa lawas mo mga ka-K5. Dira tamangin katuwang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Kag sa mga tagpalamati naton, ang isa pagid sa delikado nga kondisyon, subong among kanser, balatian nga kanser. Magastos ang iban ng mga kauturantang hindi maka-afford, mapatay na lang sa balatian. Kaya hindi man tanan libre, kapin pa kung mag-avail ka sang serbisyo medikal sa mga pasilidad sang gobyerno, budlay-budlay na hindi man kompleto. You know what? Ang DTX 500, gin-formulate ini para makabulig-prevent sang cancer kag genetic mutations mga ka-K5. Ang prime ingredients sang DTX 500, nga di sugar cane extract kung DSE nga naghalin sa panit sang tubo ka K5, amon yung pinakamanggranon nga source sang phenolic compounds. Ini ang super antioxidants nga nagaprotektar sa panit sang tubo. Agod hindi madamage sang init sang adlaw, bisan pa nga nabulad sa adlaw sa sulod sa napulo ka bulan, no? Ang phenolic compounds na, amon yung super antioxidant nga gaputo sa tubo, amon na ang tubo ya, bisan pulo ka bulan nga bulad sa initan. Ulan init, hindi ma-damage ang unod mga ka-K5. Ang isa naman kakapsula sang DTX 500, loaded inisang phenolics kag flavonoids, mga transferred antioxidants nga nagaprotektar sa mga cells agud hindi ma-damage sang free radicals. Sa madamo nga mga pagtuon, ang phenolics kag flavonoids or phenolic compounds kung tawgo naton, ginakabig ini nga anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory mga ka-K5. Gani sa imo adlaw-adlaw nga pagtumar sang DTX 500, ginapanubo sineng risgo nga magka-cancer ka. Iniman naga-prevent sang inflammation sa kalawasan, gabulig man i-prevent sa high blood, diabetes, kag nagkalain-lain pa nga mga komplikasyon mga ka-K5. Tandaan ta, DTX 500, the nature's powerful defender against cancer, kagiban pa nga mga masakit, mga ka-K5. Tandaan na, DTX 500. Katuwang naman sang DTX 500, mga ka-K5. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, standby K5 darin. DTX 500, katuwang niya ang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster. Pampapag-on sa aton sining immune system, kapimpakundo permi ka lang luya, permi ka lang ginadapuan sa masakit, na amo gining makabulig-amlig sa aton ikaayong lawas, Mighty C. Kagpara naman sa permi lang ginaubo, ginasipon, ginatrangkaso, ginahilanat, para madasig ka nga makarecover or do samtang nag-iidad ka, do nagabalipaton ka na, or hubin ka pa pero do ka-loading lang permi utok mo, do nagalagang utok mo, ang yabi dira, amo ang klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Power Trio nga suplemento mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amon yung Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Hindi pagpabayan ang aton sinikayong lawas imuon tagid ni nga prioridad ang pag-amlig siningaman. Magmasakit ka, sino mabakas para sa imo pamilya? Di ba wala? Amo na nga dapat unahon tagid amlig aton ikayong lawas para sa aton, hindi lang sa aton kaugalingon, kundi para sa aton pamilya, mga ka-K5. Ara ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Oy, good morning sa mga suki naton nga nagatutok dari sa aton nga pagpangalagad kay Leo Jan Bilyones, mayang aga Leo Jan, Daydin Boro, nagamonitor na Dorin Diocena Artates, Liwayway Bartiso, Ria Umbas Calino Balbona, nagamonitor na dari sa aton siniga pagpangalagad kay Giselle Floro. Good morning, pa-shoutout sa family Tolentino sa Lunoy, kag family Floro sa Dumalag, nagapamati gidalin kay Giselle Floro. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok na, madamog igi salamat. Kay Boyet Rote sa Paligumba Kagrote family, nagapinamati, have a blessed Friday. Ma'am Gian Amvel Siloso, thank you gid sa pag-monitor, diri sa ton sininga pag-pangalagad. Sa dugang balita, mga ka-K5, pila ka insidente sang kinawatay subong ang nagakatabo. Ang aton sininga PNP, ang Capiz Police Provincial Office, nagakaalarma na. Mayari karon sang panubyan sa publiko. Paano malikawan nga mabiktima sa mga kinawatay, mga ka-K5? May detalye, lives nagikan sa Capiz PPO, K5, Darren Henson.
1: Yes, ka-K5 Roldan, direkta kita diri sa Capiz Police Provincial Office. Kung sa diin o naghatag sang panugyan, nagkalain-lain nga mga safety tips ang aton sining CPPO, agod mapunggan, malikawan sa mga pumuluyo ang kining kinawatay o kon insidente sang pagpangawat, bangod gani, kasunod man sining mga nabalhag, no, sang tinalikdan nga mga inadlaw kag simana, nga sudasod nga kinawatay diri sa siyudad sang Rojas, mapila ka mga badaligyaan ang ginkawatan kagang iban, no, mga ka-K5 Roldan, wala na nagpabalhag kundi nga may mga napos sa mga social media nga na capture, no, sa mga CCTV, mga nagkaladula nila nga mga motor, no, may mga gimpangkuha nga mga kagamitan ka-K5 Roldan. Bangod sini na alarma nga ton sini nga kapulisan, rason, no, nga mas gimpasangkad nilang nila sini nga kampanya batok sa theft, no, kag robbery incident ka-K5 Roldan. Sa ton sini nga exclusive interview kay Police Major Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office, iyagin na pakigbahin ang nagkalain-lain nga mga safety tips, no, ka-K5 Roldan, para masiguro, no, nga ma-secure ang panimalay, no, ang mga pagkabutang sang tagsa-tagsa ka-K5 Roldan. Kadungan siningin pahayag yaman nga dapat timangin alerto gid sa tanan nga tiyon kag hindi lamang pag-isalig, no, sa kapulisan ang pag-amligman sang tagsa ka mga panimalay, no, kagamitan man o propiedad, kundi importante gid nga responsibilidad man ini sang tagsa-tagsa ka pumuluyo nga mangin mahinalungon kita kag mangin responsable ka K5 Roldan. No, para sa sa kabugusan nga detalye sining mga panugyan sa aton sining Capiz Police Provincial Office, ari pamatian aton ang aton sining interview kay Police Major Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office ka K5 Roldan.
5: At K5 Darren, na pinaka-importante gid ang pagiging alerto kag hindi mangin kampante sang aton nga mga pumuluyo. Kay kadamaan sa mga makawat, nagapangita sa oportunidad, like ining mga balay nga wala nakalak, tindahan nga wala sang nagabantay, ining mga motorsiklo nga ginbilin nga mayabi, kag ukon mga gamit nga hayag lang nga makita sang mga kawatan. Gani ang aton panugyan, hindi naton pangatagan sang oportunidad ang mga kriminal, simple nga pag-lock, pag-check sang palibot, kag pag-secure sang aton pagkabutang, dako na gid nga bulig para malikawan nga mangin biktima.
6: Okay. Based sa inyo sini nga observation, ma'am, no, sang aton sini nga Capiz Police Provincial Office, ano ang current situation subong sang probinsya angot sa kaso sang kinawatay, ma'am?
5: Sa bahin sang Capiz Police Provincial Office K5 Darren, padayon naton na ginamonitor ang mga insidente sang theft kag robbery sa bilog nga probinsya sang Capiz. kada may insidente ginatanaw naton kung diin ini natabo ano nga oras, ano ang modus kung ano kung may pattern nga makita. So ini nga mga information ginagamit naton para ma-adjust ang deployment kag patrol sang aton mga police stations. So depende na ina sa hepe sang aton nga kada police stations kung paano nila i-adjust ang ilang deployment sang ilang integrated patrol deployment plan. Importante man kay Sir Darren na hindi kita maghatag sa impresyon nga dapat mahadlok ang publiko. So ang aton nga tuyo na mangin aware kag prepared ang tanan nga pumuluyo. Kung may insidente ginahimo sa kapulisan ang kinahanglan nga police operations kag investigation, pero kinahanglan man naton ang kooperasyon sa aton nga komunidad.
6: Okay ma'am. Diri naman kita ma'am no sa aton sini nga panugyan sa aton sini nga pumuluyo. Anong dapat nila nga hinmuon ma'am sa aton sini nga pumuluyo para hindi bala mangin target sang makawat ilabi na no kun sila no magbiya sila sini nga mga panimalay ma'am.
5: Antes maghalin sa ilang mga panimalay, i-check gid nila ang mga doors, ang mga bintana kag siguraduhon nga nakalak. Kung gabi, maayo nga may sugwa sa guwa sang balay kay Five Darren. Kung maglawig man sila nga wala sa ilang panimalay, pwede magbilin sang information sa masaligan nga neighbor nila o kung himuon man nila nga maging aware ang ilang barangay officials. Kag isa pagid likawan naton nga ang pag-post sa social media na wala kami sa balay, out of town kami, kay usually K5 Darren amo nang ginaobra sang ato nagamaybig sila no.
6: Yes.
5: Kung maghali sila sa ilang panimalay. O kung pila sila kadlaw nga madula. Hindi naton hindi naton nahibaluan kung sino ang makakita sini nga mga information. Kag kun may mga CCTV sila, siguraduhon nga nag-andar kag nag-record it. Eh kung kaisa, abi kay Five Darren, may mga CCTV tuod sila pero hindi wala gali-record. So hindi man sa gapon, if in case na gusto natin nga i-check bala kung maging biktima sila. So hindi mapusla ng ilang CCTV kay because wala nag-record, kung wala nag-andar.
6: Okay. Recently ma'am, no may pila ka mga insidente sang pagpangawat diri sa syudad. Kagiban pa nga mga banwa no sa diin ti mga victim diri mga tindahan actually no kahapon may napadulungan kita sa barangay Dayaw isa ka store owner kay ginkawatan ng ila sini nga tindahan ano naman sino akon ano naman ang inyo sini nga panugyan sa mga may negosyo no tindahan o kon sari-sari store para ti malikawan ining pagpangawat ma'am.
5: Aton mga sa aton mga negosyante kag mga store owners, importante gid nga hindi sila magtipon sa dako nga kantidad sang cash sa cash register. Labi na gid kung gapi na. Kung mahimo regular nga i-deposit nila o kung ibalihin nila sa mas secure nga lugar ang collections. Siguraduhon man nga maayo ang lighting sa sulod kagwa sang establishment kag may secure nga locks. Kung may CCTV, if I darin, ibutang nila sa strategic areas like entrance, cashier, kag palibot sa establishment. Kag importante man nga tudluan ang mga empleyado kung ano ang himuon kung may mga suspicious na customer o kung may robbery. So hindi man nila kay Five Darren tagirisgo ang ila kabuhi para lamang maprotektahan gid ang kwarta bala. Kung armado ang tawo, unahon gid nila ang safety, ang ila safety kag i-report gila yon sa kapulisan pagkatapos sa insidente.
6: Okay, na mention mo ma'am no ang about sa CCTV. Ano ini ma'am ka importante sa subong naton nga tiempo sa mga panimalay naton sa establishment kaglabi na no makabulig sa mga cases ma'am sang theft kag robbery.
5: 5 darin, dakugid ang bullying sa CCTV. Hindi lamang ini nga deterrent, kundi pati naman sa investigation sa aton mga kapulisan. Makabulik ini sa pag-identify sang suspect, sa lakyan, ang direksyon sang iya pagkadto kag iban pa nga detalye nga importante sa investigasyon. Pero ang aton reminder, K5 Darren, hindi enough nga may CCTV lang. Kinahanglan klaro ang video, insakto ang date at time, maayo ang pwesto sa camera, kag tanahambal ko na kagaina, nag-record gid ang system. May mga instances nga nahambal ko na nga may mga CCTV, pero kung kinahanglan na ang footage, wala gali nag-record o kung hindi klaro ang kuha.
6: Okay. Para naman ma'am sa mga safety sa aton sini nga mga commuters bla no labi na nagasakay sa mga motorsiklo no may mga kuturang kita diri sa Rojas no may mga gatrabaho bala nga inagapuli ako may mga dalabi sila nga mga kwarta kun gamit dira ano mga safety tips naton nga mapanugyan ma'am nga dapat sundo nila para malikawan ang inkaso abi example ang robbery hold up ma'am.
5: Kung mahimo, likawan nila man ang pagdalas ng dako ng kandidad o kung cash. Kung kinahanglan gid, hindi nila pag-i-display. Kag hindi man mag-isip o kung mag-count sa kwarta sa publiko nga makita sa iban. Sa mga nagamotor, maging observant sa ilang palipot. Kung mabatsyaga nila nga may nagasunod sa ila, hindi sila magdiretso sa ila balay. Direkta kay 5 Darren, no? Magkadto sila sa mga matawo kag masanag na lugar or sa police station o sa mga lugar na may mga security personnel. Kasi kung mag-park, hindi magbilin sa bag, cellphone, kwarta o kung mga importante nga dokumento sa motorsiklo o sa ilang atrakyan.
6: Okay. Na-mention mo naman, no? Dugang ang mga ano naton na mga safety tips anong dapat timuon sa aton sininga publiko. Na-mention nyo halimbawa kay nami kung may mga kaduluda bla makamutik sila sa makaduluda nga tawo o kun makaduludan man nga mga aktibidad sa ila lugar o kung sa isa ka lugar ma'am anong ila dapat timuon?
5: I-report na yon sa pinakamalapit nga police station o kung sa ila man nga barangay. So, hindi kinahanglan na hulaton pa nga may matabo nga krimen antes kita mag-report kay 5 Darren. Kung may mga tawo nga dugay na nagalibot-libot, nagkainainalagid ang ilang mga ginaubra, nag-observe sa mga balay o kung mga establishment, o kung may salakyan nga balik-balik nga wala man klaro ang tinutuyo niya sa sinang area, pwede kininadason kay 5 Darren i-report para ma-check sa aton mga kapulisan. Pero para safety man, sanahambal ko na, hindi man natin pagkumprontahon o kay base wala maging peligroso man ang ilang safety. Kung pwede para safe, tandaan lamang nila ang description sang tawo, ang klase kag kolor sang salakyan, plate number kag direksyon na iya gin pakatuan.
6: Okay. Sige, no. Subong ma'am, ano nga ito siniginahimo nga tikang sang kapi sa Police Provincial Office para ti mapasangkad pagid ang anti-theft, no? Kag anti-robbery campaign
4: okay. Okay, na. K5 Darren? K5 Darren?
1: Nga kapi sa Police Provincial Office para malikawan ang robbery kag theft incident kag K5 Roldan. Kag importante diri i-report gid sa kapulisan para matagaan sang aksyon kag K5 Roldan.
4: Okay.
1: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Sini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si kag K5 Darren sa Lumeo Henson. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: Muna mong salamat K5 Darren sa gindulong nga balita. Importante pagid mapawa aton dalanon, no? Hindi lang of course sa sulod sang panimalayta nga naghahalong kita, dapat ang gobyerno ta may ginahimo man pagpapawa sa aton mga dalanon ting iban nga mga areas may mga street lights matod pero wala gasiga. O dira sa bulo, perte kadulom. Sa may mungpong nagligad pa ni ginareklamo, madulom dang ila area. Diba sigulat patada nga may matabong ang kinawatay kung mga krimen kag disgrasya bago mag-aksyon da mga natungdan ng mga opisyal. But of course, sa publiko, kinanglan mangin maalam kita. Sa paglikaw, kagpagat, pagprotektar sa aton sinipanimalay, sa aton propiedad. Kaya polisya marispondi, malang na kung may matabo ng insidente. Kisa ma-inform ka para ma-determine ang mga kawatan, way man sa may ginahimo, gini aksyon insigida. No? Kisa ibasulon ka par tudlo ka pa kundi nga Punso Pilato nga sa ila kagani nagtawag para mga bulig. O, gakatabo gina iya. Nang tinamad bala kisa nga obra, pero hindi man tanan. May mga maayo man yung mga ka-K5. Damo man yung mga maayo. Importante abing visibility sa motoridad ta. Hindi lang sa polis, kundi pati man sa barangay. Kay kung nag-aruving ang mga barangay officials kagtanod, especially sa mga tsempo, nga tig-alatake sa mga kriminal kagkawatan, matahap na mga kawatan, matahap na sila. Galinti kung tulog ang publiko, tulog man ang mga opisyal tas barangay kag mga tagbantay takuntani, hey, siyempre, i-take advantage sa mga kriminal. 29 minutos sa labilin ng test kita magdangat sa takt ng alas 9. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdog.
2: KK5 News FM. News FM.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio.
10: Ang Visio,
9: nga may D3.
10: D3
9: Bio with Visio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3,
10: nga may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may
9: D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500.
13: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
14: Kag stress adlaw-adlaw?
13: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan?
0: Mag DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500.
0: Ang stress, malikawan.
13: Pagkamuringon, malimtan.
0: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
19: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Milagro. May arap ko, ulcer. Hindi ko makakount sa sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sa Mighty C sa akong mama, buntag kagabi. Subong, nagnami na akong pamatya. Tibog, ito ta.
0: Mighty C!
19: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, saka sales rep.
22: So una,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Wala na.
1: nagit sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agraban.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Sana Villarreal para sa Futuro de los Pueblos.
13: 21 minutos sa labilin antes kita magdangat sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Good morning nga kay Madam Roslyn Bibot Dormandre sa Ivisa nagapamati. Na salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM sa aton mga suki da sa Ivisan. Ilabi na kay Ma'am Roslyn Bibot Dorman. Kay MJ Joy Quebrantar Abalo, good morning. Bongbong Henson, maayong aga. Patrick Robles sa vlog, nag-monitor na sa Matias and Robles family sa Lantangan, Pontevedra. Nag-tutok na diri sa aton sininga pag-pangalagad. Good morning, Hainano. Ina diri sa Mongpong. Kay lima na kagabi, madulom ang kaliga, hatag ligwa sa kawatan, pati sa mga aksidente, wala man gagi patrol sa polis. Kaglabi na gid, anada sa patrol sa Bipat sa Barangay Damo, na di kinawatay, unsolved man. Street lights, police patrol around the city, kagbasi posible man, Barangay Bipat, pero do malabo. Amo gid ang problema, fiscal, kung kwan mo. Kung hindi bala prioridad sang taga-barangay, dason bisan ginahungit mo na sang problema, nagapiyong pa. O, kisa may mga opisyal abi sa barangay nga mga kabalan, amo na nga dapat kung mag-eleksyon sa Nobyembre pang islan. May nga agad ka K5 Roldan Patamyaw sa barangay Cayos Pilar sa pamilya ni Tay Tawe Bantay kag sa kay Rebecca Mural sa Giginto, Bulacan nga nakatutok sa K5 News FM. Sa liwat ha, kay Tay Tawe Bantay kag Rebecca Mural sa Giginto, Bulacan kag dira sa may Cayos Pilaro. Thank you gid sa pag-monitor. nagatutok man si Roderick Sagayon, no, dira sa may barangay Punta Tabo kay Rowena Tangke, Winifreda Tangke, Haina Kailar kay Rodolfo Arlante sa Punta Tabok Nara Road naga-monitor na madamo gigasalamat mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ka probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga channel tingilawas, mag-Klinika Complete Spore Biotics na mga ka-K5. Topod na nato ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag ang healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Kag syempre ang habon nga ginagamit tagid everyday mo na nga nami ang Panita, healthy ang Panita DTX Beauty Soap. Kag para sa hamot kag puti nga ilok, Clinica Deo Fresh, sekreto sa mga mapagros nga mga mister para permi happy si Mrs. Extend Food Supplement for Men. Kag syempre kung nagapala nakit ang kalawasan, maghaplas lang sang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Richard sa Plan Anoche, mayang aga, salamat sa pag-monitor. Sa dugang nga balita, mga pulis nga ga-deploy para sa ining pahiwato na nga manghinampang sa basketball mga ka-K5. Ining Raw City Invitational Basketball Tournament mga ka-K5, kuha na, all set na, no? Ang security preparation, naka-deploy na mga police personnel. May detalye sa balita, si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
14: Yara, sa 94 ka mga police personnel halin sa Rojas Component City Police Station ang gina-deploy na karon subong diriya sa siyudad sang Rojas. Kadungan manini sa pagbukas subong adlaw sang Biyernes, Agosto 21 sang Rojas City Invitational Basketball Tournament. Sa aton diri nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP. Iyanigin na payag nga nakaplastar na ang mga police sa ilatag sa mga area of responsibility. Ilabi na kung sa diin ang ila diri nga ginahugot, nga ginatutukan ining area sa may bahin sa Tingkoy Civic Center. Sa diin, diri paghiwaton ang hampang no, sa pila ka adlaw. Kung sa diin ang pila pa diri nila ka mga security measures nga ginaobra, mayara sa patikayunon. Nga maitit man nga inspeksyon antes magsulod sa venue. Hugot nga ginadumilian para sa mga tumalanaw kagbaga tampong karon ang pagdala sa mga matalom nga bagay o kon ang pagpanigarilyo man sa sulod sa area. Subong man, nagahinyo ang kapulisan sa hugot man nga kooperasyon. Kaupod sa pulis na katapos ang kapulisan sa pag-maintenar man sa peace and order diri sa siyudad sang Rojas. Ang iban pa nga mga ahensya na sa dalagan sang trapiko, yara man ang traffic management unit, subong man ang katapos sang Bureau of Fire Protection, kag iban pa na kaupod man sa sini nga aktibidad ang mga opasyales agad nga mag-assist man, no? Ilabi na sa dalagan man niya sang trapiko, ilabi diri sa may bahin niya sang may Tingkoy Civic Center. Yari ang ato niya interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP.
15: Guards to our deployment sa Invitational na ito, international basketball tournament, no? Naga karoon ang pinaka-opening niya. No? For the PNP of Rojas Component City Police Station, we have deployed 94 PNP personnel for the duration of the activity. So every day ini siya gina-utilize naton. So sa subong madamo kita sang area of engagement kay may mga series of activity prior sa karon sa opening, no? May kinanglan kita nga dapat katuan kagay monitor ang area. So in coordination ina sa city government, no, may mga upon nato ng CDR mo and other the fire and other members of IMT, no, nga nag-provide man sa aton nya mga necessary needs, no, sa during the entire activity. So inisya mo ang pinaka dako nato nya activity for today, for this year, no, ginghiwat rin sa siyudad sang Rojas So with the instruction of our Provincial Director of Police Colonel David L. Cachumbo Jr. nga dapat strengthen gyapon nato nang aton nya police visibility despite nga may mga tasking ang iba nya mga personnel sa area kung diin ang aton nya activity sa ginakanda.
14: Ano sir ang lauman sa mga nagpadulong, magpadulong or mag-attend sa sininga okasyon pag-abot naman niya sa checkpoint o kon inspection ginabi sir?
15: Of course no, mayara kita nga ginakantak nga PCA no para sa inspection naton sa bago magsulod sa Civic Center may ginakuan kita ng screening area. So sa mga tanan no mga magasulod or magatanaw sa ining activity karon kag sa mga sunod nga adlaw nga gakuan gid ako nga pangayo gid ako sa inyong kooperasyon nga magiging matawhay ang aton nga activity no magiging successful. So mayara kita screening area, so may mga palatuntunan no, may mga dapat kita nga bawal dapat isulod dito sa sulod sa aton nga Civic Center during the activity. So sa mga pumuloyo nga kasulod no, sa may mga ticket maging operar lang kita kag maging matawhay lang kita sa pagsulod. Kaya ang aton nga tinutuyo as a chief of police of our Ruas Component City is magiging safety and secure kag magiging successful ang aton nga basketball tournament dira karon sa Civic Center.
14: Particular sir, ano nga mga bagay ang hugot nga ginadumilian?
15: So of course may mga kita nauna bawal ang mga bladed weapon. So possible ginakuha nato ng mga panikarilyo no sa sulod sa Civic Center dapat ikuha nato kaya hindi lang ikaw ang mga tumalanaw no. So dapat maging considerate man kita sa aton nga mga upod. Sumatupad nato niya mga nagalantaw man. So mga bladed weapon, mga lighter and other no nga yara sa mga ginakuha naton sa impre ang mga illegal nga mga weapons no nga hindi dapat naton ipasulod especially mga ginadilian naton like firearms no? Mga illegal legal deadly weapon nga dapat naton hindi kita pag dalon sa sulod sa Civic Center.
14: Nabatian si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Rojas City PNP. Ginalauman nga ining aktibidad pagatambungan sa madamo nga tumalanaw hindi lamang diri sa siyudad sa Rojas kundi bilog Kapisnon kagkaiping man nga mga lugar sa probinsya. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
13: Maraming salamat K5 Mayla Fuentes. So today no mag-start ang mga activities para sa sining invitational basketball tournament mga ka K5. Gani sa mga listeners naton kung may mga ticket kamo, kadto lang kamo karon sa venue kay bukas gid ini para sa tanan naton nga mga ka K5 no. Sa mga luyag bala mag lantaw sa mga hinampang no sining basketball tournament mga ka K5 no kag kuan ini isaman ini sa aktibidad nga ginan patigayon karon ginapamunuan man sang Aurora City government pag-imbitar sa pila ka mga hubon no mga basketballista not only diri sa Pilipinas. In fact may mga bisita man coming from I believe ko ni Australia mga ka K5 no may mga bisita nga mag-aalabutan mga ka K5. Naka-schedule ini mag-start ini subong August 21 tubtub ini sa next week August 26 dira na ginahiwat sa Dinggoy Ruas Civic Center mga ka K5. Ang unang hampang karon mga ka K5 unang hampang karon ang kani pagapasakupan man sa pila ka mga team ang game 1 karon kay men 4:30 PM ang opening ceremonies. Ang game 1 mga ka K5 or unang ampang kuno sa stunga sang Perpetual Atlas versus sa ano ni Caseborough alas 6 mga ka K5 game 1 elimination 6 PM. Ang game 2 elimination sa tunga naman sang DLSU Green Archers versus ADO Soaring Falcons mga ka K5. Amo nang balantayan karon. Game 1 sa elimination kag game 2 sa elimination round mga ka-K5 until sa kuan ini sa Miyerkules sa masunod ngayon ng simana ang hinampang mga ka-K5. Available pa ning tickets, no, pwede gid kamo da makapakigangot dira mismo sa may Civic Center para makalantaw kamo mga ka-K5 kati mga kuan hindi lang ni mga local players. Kumbaga kun sa mga pagkaumpad, mga imported ini. O, halin sa iban nga dalagko nga may eskulahan, no, mag-alabutan and some of them, mga kuan pa, mga foreign nationals nga magampang mga ka-K5, magapakita sa ila abilidad sa patag sa basketball. No, magapasundayag sila sa ila sininga abilidad mga ka-K5. By the way, isa man sa balantayan sa mga aktividad diri sa K5 News FM, kung subong ang ginabantayan kagidistoryan ining invitational basketball tournament, sa maabot nga Agosto, balantayan ining K5 News FM live reporting competition mga ka-K5. Bukas ini sa secondary and tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz. No, gani sa mga ka-K5 natunda nga mga estudyante sa high school kag sa kolehiyo nga gusto magpatsakop sa live reporting competition, pwede kamo makapakigangot diri sa K5 News FM or mismo sa inyo sining mga school heads kay nag-send out na kita sang communication, nag-send out na, I mean, ang K5 News FM sang communication sa mga school heads. Pwede gid kamo makapakigangot kung huyog nyo magpasundayag, ipasundayag, ipakita ang inyo abilidad sa patag sang live reporting, magpasakop na sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Dua ini ka mga categories mga ka-K5, isa sa secondary and we have tertiary category. So far may mga eskwelahan na nga nag-confirm nga magapadala sila sa pampato sa live reporting competition. May mga schools na coming from the secondary and coming from the tertiary schools nga mag-join mga ka-K5. Gani sa inyo da, no? Komo holiday subong, special non-working holiday. Abi, kwanda, i-remind ang inyo mga school heads nga mag-join gid kamo sa live reporting competition mga ka-K5. Game preparar sang K5 News FM Philippines. Kag hindi lang ning magadaog sa live reporting competition diri sa Rojas City and Province of Capiz, may chance pagid kamo makapasundayag sa regional live reporting competition mga ka-K5. Oportunidad ini nga mapakita sa mga kabataan ang ila abilidad sa patag sang live reporting. Gani ano pa inyo ginaulat? Magpasakop na mga ka-K5. Pwede gid kamo makapakigangot diri sa K5 News FM Rojas, pinagi sa station aton city station manager ka K5 Ami Berondo or sa inyo sini nga mga school heads mga ka-K5. No, isa ini ka makabig naton tumalagsaon nga aktibidad nga makapasundayag sa ila abilidad ang mga kabataan nagikan sa nagkalainlain nga mga secondary and tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz. Ginakolabos kita sang tiyempo diri sa Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Padayon nyo ngay follow ang K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agad oras-oras updated kamo sa mga balita. Nanging kaupod man nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Dwelle Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
20: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-bawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
17: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
17: Mighty C. Mabaka.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, pasok nag-a-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
23: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Naplansa na.
30: Ganito ako.
31: Tigasi.
30: Tigalapa.
31: Tigasay.
30: Tigaplansa.
31: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
30: sa gabi.
31: Ako ang bossing
30: dahil kasangga ko
31: ang Extend
30: Supplement for Men.
31: Gortez,
30: tapos ka ng maligo.
32: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
31: at lavawaska
30: na nagpapataas ng

0: and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix.
13: Bumaka sa mga butik.
12: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix.
13: Bumaka sa mga butik.
12: TTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.3

0: K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras bong alas 9:06 kag August 21, Friday. Saliwat mayong adlaw sa tanan-tanan. Kag upod naton sa atong programa, Sir Boy Zulweta, no? Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magabulig sa aton maging healthy. Okay, no? So, diri naton pagkaistoryahan ang mga bagay-bagay. Ini ginapalibugan gid ni Dr. Ramil Uy para maka-impart siya sa mga information para kita ready adlaw-adlaw nga sa pag-atubang sing mga sa atong lawas, mga challenges sa atong lawas nga kita maging healthy. Ni bawal magkasakit. Welcome sa aton nga upod dire si Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga mas aton suki Isil North, Isil South, Isil OFW, pinalangga to mga KSS supporters and slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 naka Natural Shield against oxidative stress, no, ang mga halin sa mga free radicals
2: uh-huh.
3: Nga halin sa mga bisyonyo, sa mga pulaw, sa stress, sa mga unhealthy lifestyle nga gapatigulang sa inyo silula. Kung tigulang nga silula, tigulang man ang lawas, ang pangbawi DTX 500, the super antioxidant. In fact, no, among locally, this is the strongest antioxidant, no. Kung kumbaga, kung gapangita mo protection in a cellular level mismo sa pundasyon sang lawas nyo, mag DTX 500 ang paaman. May ampalaya extract nga gapanubo sa inyo blood sugar. Siyempre, kung nubo ang blood sugar nyo, layo ko mo sa diabetes. Kung layo ko mo sa diabetes, ati layo ko mo sa hypertension, layo ko mo sa neuropathy, layo ko mo sa pagpatigulang sa inyo lawas, kinubo ang inyo blood sugar. So, amuna ang benepisyo nga ginahatag sa DTX 500, no? Hubin ang silila, hubin pa ang tsura. Ang gusto mo niya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C. Ang Mighty C amon yung paborito, ha? Nga vitamin sang imo immune system sa mga soldado sang imo lawas para makabato, ha? Para maka kumbaga maka-resist sa mga temptation, sa mga infection nga dala sang mga mikrobyo, no, nga gasol sa lawas ta. Kung kampiyon mga soldado sang lawas mo, kampiyon ang pagbantay sa imo lawas kontra sa mga mikrobyo. And of course, ma-check man kung naka-Mighty C ka, adlaw-adlaw, ang imo mga ginatawag nga internal health sang imo immune system. So diin ka pa, no? Kung healthy ka na, nami pang skin mo, kaya paputi ni si imo, increase ang glutathione level mo, kag pati na ang collagen level para layo ka sa wrinkles. So diin ka na, healthy ka na, ha? hamis ka pa sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung gusto mo i-boost ang imong immune system, gusto mo i-gilian nami ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sang tawag nga vitamin E, vitamin A, may vitamin C, may bilberry extract, no, that basically works together in making your eye more healthy para ma-maintain mo ang imo 2020 vision. Kung wala ka baganti para ha, amuni ang ginatawag nga sikreto, no, ang gold standard regarding eye supplementation, eye care gold. Kung gusto mo yung agati para ka na, pa sa akon, gusto mo hindi na magtaas ang grado mo, protektado pang imo mata kunta sa radiation, ng may epekto nga oxidative stress, nga kapatigulang si imo eye health, amo mo ni gapon, eye care gold. Ang paris ni eye care drops, no, amo ni yung tinlo, nga relieving mo eyes after a tiring day, nga puro computer, puro tablet, ha? Puro lang toksigani ni mga stressors imo mata, gusto mo mag-relax na, mag eye care drops. And kontrat ang kaso, ubo si on kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sir JP, good morning.
2: Good morning, Sir JP.
3: Good morning, Sir Boy. Good morning, Engineer.
4: Sige, dayunon ta na ang aton nga nagligan, ginaistoryahan, Engineer.
2: Okay.
4: About sa colorectal cancer, no? Dito na kita kahapon, asang Wednesday, about sa ano ni mga mutation sa okay. Mga cells,
2: uh-huh. No?
4: Again, kung ang imong cells bali exposed sa oxidative stress, grabe nga free radicals, most likely makorrupt siya.
2: Uh-huh.
4: Ang mga proteins niya, ang iyang mga cellular components magabalda, especially ang iyang chromosomes wherein dira ang imong DNA kag imong gene na hamtang instructions for replication. So dira ko mag-mutate ang cell o magmango ang cell, ang makinaryas ang cell to replicate, nagkaladiferensya, including na da ang imong mga telomeres, no? Telomeres ang punta sang imong nga DNA.
2: Mm-hmm.
4: So dira na da, Engineer, nagasugod ang cell mutation kag naga-divide ang cell nga malignant. Or kung hindi man mga benign nga cells nga ini ang nagadalag ko nga nagahimo tumor, mayuma, cyst kag iban pa. Now kadto ta sa polyps. Isa sa mga problema, Engineer, sa imo nga colon o lagyan sang pupo,
2: okay,
4: imo nga dako nga itinai, is the formation of polyps. Ang polyps is also caused by mutant cells. Lo, anong mutant?
2: Mga kuno
4: mutated.
2: Oo.
4: Oh, mga mutant. Subot silingon, ini siya ang nagpurma sang polyps daw bukol.
2: Daw mga, oo, daw mga halaman.
4: Polyps ganit, bukol.
2: Oo, mga bukol-bukol.
5: The best na description.
4: Daw mga sarisa, kadag ko.
5: Daw gagmay nga bulsa.
4: Oh.
5: Imbes
4: oh.
5: Nga tatlong ang, ano, oh. Imo,
4: colon. Na,
5: colon mo, may mga pouch niya sa gilid, daw may bulsa-bulsa nga ga. Uh-huh. Katinerda ang mga pag mga da, mm-hmm, nga pupo mo nga dapat magwa na lang.
2: Mm-hmm. Okay, okay.
4: So dira ina siya nagaform, Engineer, no, sa imo nga sulod sang imo nga intestine. Now, may ara kita duwa ka klase sang polyp. Ang isa sang polyp amo ning natawag ta nga benign. Madamo ni siya nga mga polyps kag ini ang hyperplastic,
2: uh-huh,
4: or inflammatory polyps. Harmless siya kag rarely ning mangin cancer. So paglantaw na sang doktor sa imo, example, isa dira nga mga kosya, bangod nga polyp siya, may dako kada mga tigang at pupo,
2: mm-hmm,
4: masagaid na da, madugo, so may bleeding, that's why gadugo ang imo pupo.
2: Uh-huh.
4: Or kasakit ang imo chan eh, kasakit, uh-huh, ang imo nga chan. And then ang imo nga pupo, kaysa kung lagko na kayong polyps, ga narrow, gagamay ang imo nga pupo,
2: uh-huh,
4: or hindi kisa, hindi ka kapamuson. So paglantaw na to sang endoscopy, no, halin sa kwan sa imong sa endoscopy, colonoscopy, endoscopy halin sa imong stomach pagkadto sa small intestine, ini naman niya colonoscopy sa colon mo,
2: oh, sa
4: labay kamera, oh, nga gamay patulugon ka na, Engineer,
2: oh,
4: sedated ka, and then amo na palantawon sa kamera to, may makita na sila nga mga bukol-bukol, Mm-hmm. So kung ila na nga ang tawag na polyps, ila pa na anay nga kwaan, paksian, and then i-biopsy para balaan kung cancerous or hindi or malignant or hindi. Which is malignant cancerous.
2: So ga-inflame na sa ginubag, no?
4: Oo, ginubag. So may ginatawag kita nga amo ni ang benign. So hindi siya cancerous. Another type of polyp engineer amo ni ang precancerous polyp. But silingon mga adenomas. Manog cancer. Mm-hmm. May tendency nga mag-cancer.
2: Kung amo ni tawag ligo ang daan nga mag-penetrate
4: so, ng tawag nga adenomatous polyps or serrated lesions na nga gina-consider nila nga precancerous kag ini at the start hindi pa ni cancerous pero kung hindi ni makuha hindi matapna may potential nga mangin cancer. Mm-hmm. That's why engineer any discomfort nga makita mo sa imong tinay nagligad utot-utot ko to engineer tigali sang wala pa ko blagi inom DTX 500 may pati liver ko yung balo. Konsulta ko sa gastro. Yap lang ni dad mo, siling ko 49 manog 50. Siling niya, I suggest, makuloskopi na ta. Kay mag-edad ka kuno near 50 or 50 and up, kinanglan mapakuloskopi ka.
2: Sakit na ya pag nag-agi?
4: Matulog kaya eh.
2: Ah, patulog
4: na kaya. Why ka ginamit batsagan, engineer?
2: Uh-huh.
4: As in, gaan ka sedative, matulogan ka. Why ka kabalo? Pag bugtaw mo, tapos na.
2: Mm-hmm.
4: Puro pakitaong ka na nila sang
2: procedure.
4: Okay, kamera na. Nag-record ng video. Napakita na sa'yo. Mamuning resulta sulod. So you pray eh, nga okay lang ang imo resulta. So now, siling ya, pakulonoscopy ka. Kay ang doktor mismo, siling ako gani. Sir, ang edad ko. Sir, I am 38. Pero nagpakulonoscopy ko. Kay doktor ko, ha, nagpakulonoscopy ko. Timay na lang kayo nakita. May polyp ko sa sulod. Ang balya. Kagang akon nga polyp, siling ya, ang yang nga polyp, precancerous.
2: Aha.
4: Tima, yun na lang, nabaluan nga may polyp siya nga precancerous, ginpang kakasto. So, kundi wala na panahon para mag-cancer. So, muna, sakit ang dyan, pakonsulta. Pero ang pinakanami, gidya engineer ya, before pa man niya mag-start ang polyps, inom kagid, damo, nga antioxidant. Kaon, kaprutas, utan, nga puno sang antioxidant.
2: Uh-huh.
4: Kaya ang formation sang polyps, associated ra ang free radicals. Magambal ka nga, engineer, ginagamit ko ang term nga associated. Kaya when you say associated, butsilingon, isa siya sa mga rason.
2: Uh-huh.
4: Hindi siya nga siyang rason. Again,
2: isa lang siya.
4: Isa sa mga rason, associated, na-associate. Uh-huh. No? Upod sa mga rason, nga nagatubo ang polyps, abnormal growth sa imong colon, it's because ang free radicals. Kagtuman nga oxidative stress. Nga nag-corrupt again sa imong cellula, agod mag-amusina. So namitay mo on, bantayan ang mga cellula nga hindi mag-corrupt. Guard your cells from free radicals to avoid abnormal growth. Hindi lamang sa colon, kundi sa imong liver, sa imong baga, sa imong heart, sa imong pancreas, sa imong kidney, sa imong spleen, o din pa da, nga bahin sa lawas mo, likawan nga magtubo ang abnormal growth, mag DTX 500 everyday, parisan sang mitosis, live a healthy lifestyle, practice a healthy lifestyle, agod malikawan ang mga balatian. General, kato kita sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
2: Sir Boy, may yung aga, liwat. Ha? Sige.
5: Ka-concise.
2: Rikta-rikta.
5: Ka-compact.
4: And
5: concise.
4: Loaded,
5: no?
4: Uh-oh. Pero lipot lang. Ako ng concise mo.
5: Sa talk ni Doc Sumong. So, yahanta kung ano bala ang mabulig ni Dietri Bayo when it comes to fat soluble antioxidants.
4: Mas bubo pag ini.
5: Fat soluble antioxidants, ano ni sila, no? While DTX 500 is a water soluble antioxidant, it basically protects your cell from the inner and outer as a inner layer sang imo cells. No? Da mo makita nga ang DTX 500 is kinanlangid, no?
2: Uh-huh.
5: Kaya mismo sa sulod sang imo cell may ara kasi mga antioxidant. Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes to antioxidant? Abi namon sir boy DTX 500 ang ara sa antioxidant. But D3 Bio basically supports DTX 500 by promoting another kind of antioxidant nga masulod sa lawas mo, ngalin sa pagkaon mo, no? Like vitamin E, ngalin sa imo avocado, halin sa imo mga utan, halin sa mga green leafy vegetables mo, no? Ini mga vitamin E nga ini are what you call are lipophilic, meaning to say, fat soluble ni sila, no? They need good fats like D3 bio para mausasang aton lawas. Ano mo brabalas ang ginatawag ng mga fat soluble antioxidant? They protect your lipid bilayer, your cell membrane, the skin of your cells. Da amo na ang iya protection ginahatag para hindi maapektuhan sa ginatawag nga pero oxidation. Ano ni bala ang pero oxidation ngayon eh? Ang pero oxidation is the oxidations of your fatty part of your cell, which is your cell membrane.
2: Mm-hmm.
5: So di mo makita nga ang D3 bio is not only a superb natural antimicrobial in a food supplement, it is also a cell protector in its own right, no? Anong bala ang ebidensya that we need fat soluble antioxidant? Kay mismo ang aton lawas ga produce sang fat soluble antioxidant, puro jutay lang. Pero it's a very powerful antioxidant, what we call CoQ10, no? Ini nga CoQ10 nga ini, makita mo sa mga mahalon nga food supplement. Makita mo ni nga ginapromote pa, may nga nami, giningyal ka pahubin, gini. Mismo ang lagwas, naglig ka imo sini. But, again, if you're not living the ideal healthy life that should that dapat nga umbrahon mo, then kulang na ini. That's why gani ga-supplemento ta. That's why ga-DTX 500 ka, ga-D3 bio ka, hindi na perfect ang imo lifestyle engineer.
2: Aha.
5: So anong bala ang gid ang role sang ginatabag nga fat soluble antioxidant, no? Number one, nami sa mata. Ha? Kampyon ang mata mo. Ano pa gid? Nami ang imo ginatawag nga arterial health. Ano pa gid? Ang nami pa gid sa ginatawag nga fat soluble antioxidant cause, ha? At ang some of them are amphiphilic, meaning to say pwede siya ma-dilute sa water and fats man sila, no? Like nga tawag naton nga melatonin. Ginastoryahan natin last time ang melatonin. Ang melatonin is produced by our body. So, syempre, halin isa sa serotonin, ganyan mo sa mga probiotics, it travels to your vagus nerve. When it reach your pineal gland, it will be metallized, no? May metallization matabo, it will be turned by your pineal gland into melatonin, the sleeping hormone. Ini nga sleeping hormone eh, abi naton kapatulog lang. Abi naton gagwa lang di siya kay normal sa aton circadian system, no? But or ang body clock mo. But it is part of the repair gili sa aton lawas and considered as one of the powerful antioxidant, no?
2: So, ang tulog yung importante gini sa aton, Sir Boy?
5: Sleep is really important. It is the only time in your body where your body could concentrate in repairing itself.
2: Uh-huh.
5: So kung kulang ka sa tulog, kulang ka man sa repair sa lawas mo, meaning to say, again, kuhaan mo chance ang lawas mo nga i-repair yang imo lawas.
2: Okay.
5: Dugin punggan mo itong mga latiro mo, mga engineers sa lawas mo, nga, oy, matapak ko, nugay ka mo daog bra.
2: Okay.
5: So, kung nami ang tulog mo, you feel refreshed the next day. Why? Because your body has already rebooted itself or repaired itself during the time of sleep. And, ginay mo na ni melatonin. And melatonin, gadamo, kung inong ka D3 bio, kay ang produce ni sang iya ginatawag nga raw materials with the serotonin produced by your probiotics, ginapadamo na ni D3 bio ang probiotics, no, by protecting them.
2: May mga mag-asawa bala, Sir Boy, pag-abot na sang grabe, edad na ba, mga senior citizen na, nagahiwalay ang mag-asawa, yung Sir Boy, sa katre. Diba siyang rason niya, ka-disturbo si Mrs. Apermi lang ka pang wet-kuhit, gusto ko yung matulog.
5: Or, perte maghuragok ang bana.
2: Oo, gani, ang mapangid na.
5: Ang punto da is, lain naman na iya ang talks ni kanina, may point kada engineer, pero that's why nga hindi sila katulog mayo.
2: Oh, gani.
5: Kaya muna, sleep is really important. So, kung
2: Intindi anay na lang.
5: Pero, siyempre, no, magkasawa ka mo, ay na iya, no? Oh. Trutik and Tin.
2: Hindi ka pa naanad, nakadugay na sa inyo.
5: Na si inyo no? So going back to the topic, no? Ah, kung gusto mo nami ang imo fat soluble antioxidant, ah, mag-inom ka D3 Bio cause medium chain fatty acids from D3 Bio helps in the absorption and amplifying the effect of fat soluble antioxidant, vitamin E, astaxanthin, CoQ10, ano pagid no, kadamo sa ginatawag ng mga fat soluble antioxidant that plays a major role not only sa imo brain health, nami manin sa imo body repair, nami manin sa pag sa imo eye health mismo. So ang D3 Bio is not only a food supplement kontra lang kaso ubusip on kagilanat, ang D3 Bio gili is also an amplifier of your fat soluble vitamins, antioxidants and minerals. That's how D3 Bio basically put you maintains your optimal health. Of course with healthy lifestyle, no? Hindi magpulaw, inayon ng bisyo, hindi magpa-stress mayo. D3 Bio ara dahil mag-support si imo, no? Because we always identify D3 Bio against mikrobyo.
2: Okay.
5: Kaso, sakto na. But habang paayo ka sa imo ilanat sa pag-inom sa D3 Bio, huwag ka kabalo. Kadamo pagli sa mga benepisyo nga ginahatag ni D3 Bio to maintain and to improve your health.
2: So actually, mo bila ka gina, Sir Boy, amplifier. Hindi man nagakaulugan, hindi ka na magkaon singkwan, sing mga prutas, nga damo, sing mga vitamina, kinanglanta na. Kaya nga, ginapa-absorb yun mo. Gabulig man sa absorb sining mga halin sa ginakaon ta, ining mga calcium, mga manganese, mga magnesium, gina-absorb yun man sa atin nga lawas, Sir Boy. So, hindi na siya nag-amplify, kundi nag-pa-absorb pa siya sang tanan ng mga vitamins at minerals sa halin sa imo ginakaon, Sir Boy.
5: Correct, no? Ang wana, gina-amplify yaga ni engineer ang halin sa pang imo pagkaon. That's why diet is really important. Your kitchen plays a major role in your health.
2: Correct.
5: Ha? Kung mayo ang kung healthy ang kusina mo, healthy pag-prepare, healthy ang pagkaon mismo ang gina-prepare, healthy man ang pamilya. So, chikon ta pan may ang aton kusina. Damas damo balang utan ta kung pa sa aton karne, ha? Mas damo bala ang utan kag sudan kung pa sa kanon mas mayo. Why? Ang aton suli damo iya bugas ta yan. Ang aton sudan kay pigado man ang kabuhi, sakto man na. Pero ang ideal na, the lesser your carbs, the more vegetable and protein that you consume with, of course, food supplements like D3 Bio, galawig ang aton kabuhi. So, iwasan ang sugar. For me, that is the key. Iwasan ang sugar, carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, kags mga extra table sugar, no? And of course, mga pastries and everything. And magdawag na intermittent fasting with D3 Bio, most likely maglawig ang imo kabuhi.
2: So dapat yes, tidiya si honey, si sweet nan. Amo na steady na ya ang imo misis
5: na stress ginatag si mo. Hindi na ni oxidative stress, financial stress na ya ginatag si mo. So in short, no, kung gusto ka mag-ayo, gusto mo nami ang absorption sang imo mga minerals kag imo sang imo mga fat soluble vitamins and antioxidant, mag D3 Bio.
2: Salamat sa tong comprehensive man nga topic ni Sir Boy. Ina isaya pamaaging kita maging healthy, no? Pinagi sa D3 Bio. Pero hindi man kita magkalipat. Kinanglanon taman ang mag-beautify sa aton nga skin. Dapat healthy man aton nga skin. May ara kita nga bulong niya, Sir Boy, or ining habon, DTX Beauty Soap, nakapabeautify sa imong panit, moisturize, kaga kanami, Sir Boy, kido ang kulor, blayado, buhing-buhi ya ang imong panit. Hindi himbison, Sir Boy. Ang mga punggod mo yan magkaladula, kaghamis ya ang dating, Sir Boy. So, makahatag beautification, kag maklear up ka sa mga viruses, kag mga skin diseases, Sir Boy, pinaagi sa pagpangabon. Ligo, pero may adlaw-adlaw, kag mga habon, para nga maging healthy man aton nga skin, Sir Boy.
5: Ang habon, DTX, ha?
2: Beauty Soap.
5: Beauty Soap. DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag ng mga skin diseases, no? Mga an-an, bunis, psoriasis, and even kina problema mo nga punggot, amat-amat na dula. Kung ang imo habon, DTX ha? Beauty Soap. Ginatawag ni namon DTX Beauty Soap kay may beauty properties ni, hindi lang beauty properties, sa kampiyon nga beauty properties, may papain nga gapaputi si muskin alin sa papaya extract, ginduwangan pagid sang ginatawag nga skin whitening amplifier again. Mm-hmm. Amo ning ang ginatawag nga vitamin C alin sa guava extract. The guava, the humble guava sa Pilipinas is the one of the highest source of has the highest source of vitamin C. Anong buot silingon sini? Kung ari ni sing imo habon, dasig mag-increase ang ginatawag nga collagen level o pati glutathione level mo. This basically helps you, ha, with, to be whiter. So sa may ga ambisyon da nga gusto mo mot all day, layo sa mikrobyo nga kapabao sa lawas, hamis pang skin gamat amat kapaputi ay ang habon mo dapat DTX, ha? Wow, beauty soap.
2: Okay, updan taman ini sang Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh siya, ang pinaka-purpose siya sini para madula ang baho. Labi na gid sa mga adult bala o mga nag-change ang ila bala nga lifestyle. Gamatured sila, ara mandra nagatubo ang mga laing baho. Labi na gid kung balason. O dapat, alikawan ta nga ining balhas nga nagagawa sa atin nga lawas, magadulot sing lain nga baho. Ti, madulaan kagin mga amigo sina. Sunlogon pa nga ang sudisyon. Gadala ka sa ang sudla. Ti, kinanglan ta, Clinica Diofresh, 48 hours protected. Kag happy ka, kag may self-confidence ka, kung mag-take permission ni, no? Deodorant ni saya, ibutang mo lang sa imo ilok, 48 hours, nga may protection ka. Sir Boy, pro kinanglan taman, adlaw-adlaw mga pi kita, Sir Boy.
5: Mm-hmm,
2: ang pangapi, ang kakapi ang ginagamit ko, ining DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
5: Correct, no? May DSE, ha? Ang super antioxidant, ha? Ari sining kape to protect your cells early in the morning, no? Para mabalik da yun ang normal, gatawag nga, oxidative stress level. No? Ginapanubo yan, eh, ang oxidative stress, which is highest in the morning. So, diin ka pa, no? Kung ga-DTX Coffee Mix kagali, ha? Aga pa lang, ha, ginadetox mo ng lawas mo, no, sa ginatawag ng mga latak, ng mga basura sa imosilulang nga kapatigulang sini. Ginduangan pagid sa ginatawag nga chia seeds, which is really rich in fiber, that cleans your colon. Para layo ka to sa lecture ni Sir JP sa colorectal cancer. So if you want a double detox every morning, ha, mag DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung gusto mo yan, extra. Kung gusto mo niya mas makusog, kung gusto mo niya ginatawag niya kadali kaya maghubin by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergotionin ngalin sa ganong mushroom. Ining ganong mushroom ni, it is revered in Japan, no? Kaya nga, kaya amunin ginatawag nila the herb of immortality, kapalawig sa kabuhi, sa mga Hapon to sa Japan.
2: Uh-huh.
5: Later, nakita sa mga scientist nga inigiling nga gano mushroom ni, may unod ni siyang antioxidant called ergotionin. Ini nga ergotionin, just like vitamin E, may ara abilidad nga to revive other antioxidant, including vitamin E itself.
2: Mm-hmm.
5: So, may ari ni sa ginatawag title the longest staying antioxidant in the body. That will tell you something that basically this antioxidant is powerful at its own rights by maintaining the oxidative stress level sa pagpapanubo sang oxidative stress level sang imo lawas. Ginduwangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, gindugang pag isin nga kape nga DTX Premium Coffee to basically protect you, lalo na sa mga bisyuhan magkape, may kape na may gaasuman ng kamot,
2: uh-huh,
5: sa panigilyo sa mga manog kape nga stress permi, gapulaw permi, that's why they drink coffee and di lang isa kundi dua, hindi tatlo, Okay, kailan na lang magbugtaw. Amo ni dapat ang inyo kape kay Stevia. Ang sweeteners ni Waya Gapasaka. Sang ginatawag mo nga
3: blood sugar.
5: Blood sugar level. So kung gusto mo, ha? Gusto mo powerful detox. Ha? Kung klase mo bisyo or you simply want to look young. Ati mag DTX Premium Coffee Therapy ka na.
2: Okay, okay. Isa pa yung gusto ko, dalawang sila, ining prebio coffee, sir boy. Ang may araw niya nga prebiotics nga mga substances nga kinanglanong gid sang aton nga gut. Ang aton nga gut da may mga nagakabuhi mandara nga mga bacteria nga mga good bacteria. Dapat makakuan man sila, makabaton man sila sang mga bulig halin sa aton kaping gina take, sir boy. Kay kun buhi ini kag ma-take sang aton nga mga bacteria nga ara sa aton nga gut, maging healthy sila kag maging madamo ang mga good bacteria sa imong atyan. Mm-hmm. Tsunami ka kung magbawas ka abi, may mga bowel movement ka, ha? Hindi ya dahil may diarrhea kada malikawan na iya, sir boy. Kung may ara ka na eksakto nga quality sang mga good bacteria na ara sa imong atyan, dapat mag-inom gid pirmi sang prebio coffee, sir boy. Mm-hmm.
5: Ang prebio coffee, no, hindi lang prebiotics ang unod sini. May spore-forming probiotics. Ang prebiotics, amunin siyang pagkaon sang imo probiotics. Ginputang ni sila together para pag-abot to sang imo probiotics sa imo chan, may pagkaon na sila daan. Mas mabuhi sila. Uh-huh. Kaya kwa niya kakapatay sang init sang tubig sang imo kape or sa asido sing imo chan kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Sa mga buringot na, aga pa, mga hindi morning person,
2: okay.
5: This is the best coffee for you sa, kag sa pagkanamit kasi nga kape, pre-bio coffee.
2: Te, ang aton man yung mga spore biotics, sir boy, Clinica Spore Biotics, may 80 billion colony forming unit na makabulig niya sa aton ng gut na maging healthy. Sir boy, taglabi na gid kung may mga digestive problem ka, hindi ka matunawan, pirmi gasakit imong atyan, kinanglan mo ini ang Clinica Spore Biotics. Ginahealthy kay ginapaalam niya ya ang imo nga mga microbiotics sa sulod, ang mga bakterya sa sulod sang imong atyan, sir boy. Labi na gid kung ikaw may UTI, babae ka bing pirmi ka gina UTI, kinanglan mo gid ni para nga ma-islan kag madula ining mga UTI sa imong ginabatyag permi adlaw-adlaw, sir boy.
5: Mm-hmm. No, so amo na, no, kung gusto mo i-repopulate, gusto mo padumuon liwat ang good bacteria sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics, no, para nami imo digestion, nami ang imo metabolismo, nami ang pagkusa sa mga antioxidant kag vitamins alin sa imo mga pagkaon ng nami pagidi. Ha? Kaya ini mga probiotics nga alin sa Clinica Spore Biotics, amo nigi mo si mo ginatawag nga gut derived vitamin B nami sa brain health. Layo ka sa neuropathy, layo ka sa mga biring-biring, ha? Layo ka nga nami pagidiya, gapa nami sang imo mood kay produce sa mga happy hormones like serotonin, dopamine and oxytocin, ha? And remember, ang serotonin amo maniga pa nami sa tulog mo. So importante gid nga ang mag Clinica Spore Biotics ka every day.
2: Okay, gina-introduce mo natin permi, sir boy. Kag siguro tanan nakabalo na sini ng extend food supplement for men, adlaw-adlaw man nila dapat i-consider sa ilang nga diet, sir boy. Mag-inom sila permi, nagligang adlaw, may nagkuwit sa akon, sir boy. Nya engineer, may ara kada extend. At ikaw nga ako, yung mapuli ko kay ang misis ko gahula to. Kinanglan na na, sir boy. Mm-hmm. Para nga ma-happy man si misis, dapat mag-extend food supplement for men. Ang mga nagaluyab lang ang mga kaugatan natin, sir boy, anami na iya. Maging happy si misis, matigas ang imo paninugan, sir boy, kung may ara ka, nagainom ka sang extend food supplement for men. Kaya nga, nami pagini kay may makakaklabuas ka na ang imo sexual life, sir boy, manami. Mm-hmm. Labi na gid ang may problema ka sa prostate. Akinanglan mo gid mag-extend food supplement for men para ma-regulate, mabuhay niya ang function sa imo nga prostate, sir boy.
5: ining maka kakalabawaska is really popular sa Peru, no? Sa mga indigenous people, tumbala mo nila mga Incas,
2: una, uh-huh.
5: warriors, blas una, ha? Amuni ang gapaayo gid sila ini mga and I think ang maka is a root crop or ang ano no ginatawag nga kalabawaska, pero I'm not sure, but ini sa tatanan does not only ga tawag sa example bi nakatag ka na sweldo kay misis mo
2: doon
5: sa mood gapon doon na bayan mo naman ang Negros power kag ang
2: uh-huh.
5: ang prime motor din nakusmuran kay gapon ay kay base kulang ka
2: uh-huh.
5: kulang ka sa obligasyon mo kiway ka naka-extend food supplement na may maka kag klabawaska. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow ay magpamasahi ka adlaw-adlaw, no? Upod sa masahi ka lan medyo kampyon nga balanyos. Dapat ang imbalanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon giningi klase nga balanyos kay sakto lang ang init, ang hagod ng pagmamahal nga ginatag sini o ang init nga abang gina-aplosan ka sini sa imong mga tired muscles, sa mga hangin-hangin mo na sa kasukasuan mo, amat-amat kwa, no? Okay, ini yung DTX Liniment Oil are basically made from, no? Ang mga selected herbs and ingredients nga gahatag si mo sa that relaxation feel. And ang aromatherapy sini kampyon man. Sa mga yung mga biyahe hilo da, no? Nga galingin ng ulo magbiyahe. Or gusto mo ma-relax mo ng imo senses, ay simot-simutan mo lang ng DTX Liniment Oil, mamat-amat ka na relax. So, di ka na, no? Sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
2: Sige, sige, Sir Boy, dumulang tachimpo. Tagga-weekend subong, Sir Boy. Anong mga rekomendasyon mo sa atong mga tagpalamati?
5: Ay, of course, no, hindi kayo maglipat mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio, ma-available na tanan sa aton mga online stores sa Lazada and TikTok, pangitaan lang official stores ng Klinika D Alternativo, and of course, available man sa amon mga clinics, ha? Nationwide. Wow, nationwide. Naging dyan sa mong totoo na ginaiyan.
2: Oo, tiyan. Baka and Luzon, course, Visayas, Mindanao.
5: Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Mulang Apari hanggang Hulo, may D3 Bio na. No? Wow. Mga kampiyon da. And of course, no, I just want to say, bon voyage to my two brothers, no? Going back sa States, kag sa London, kay Toto Verge Zalueta and kay Jonathan Zalueta, no? Kay Onats. Ma, thank you for visiting sa Bacolod. And of course, I just want to all greet sa atong pamati sa Qatar. Ha? Sa Qatar, ta? Si Angelo Espanyola, ano? Si Jello Espanyola, ang gwapuhon nga nurse. And of course, kay Sir Deacon Apolinario, nga ara subong sa Riverside CI.
2: Uh-huh.
5: And kay Sir Jay, no? Ara subong sa doctors, kay Sir Jay Nunod. So, we're going to ang weekend. Hindi maglipat, ha? Mag-DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and Eye Care Gold. Ako si Boy Zoweta Gambal. God bless and enjoy your weekend.
2: Salamat, Sir Boy. Sininga adlaw, Biyernes. Informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, nagapasalamat ang grupo sang kaayong ginahatag ni Dr. Ramil Oy adlaw-adlaw kag sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa atong Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

istoryang akalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DGX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level. Ang DGX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5. K5 News FM.
8: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Mami, bisan ano yan ang kapaninguha? Kay wala gigani mong!
10: Heh, iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
9: Ti amo gani na nga ikaw ang ginadiskarte yan niya per mi. Kaya mo na yang iya nga diskarte para mabuhi gani.
10: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko de sa iya. Wala na utangay, tub-tub sa katub-tuban.
9: Hala! Sadya-sadya, ino?
10: No.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Pwede ka ayaw sa imo?
1: Ano ang ayon mo?
0: Mag-istoryanay tabla, boss. Hindi ka lang manginit.
1: Oh. Inakon, hindi ka ilinit ang ihambal mo eh.
0: Ara naman bala, boss mo. Istorya lang tabla nga daw sports lang taya.
1: Ate, okay. Ano lang po ng istoryahan tao?
0: As usual.
1: Politika?
0: Hindi ah. Parte sa negosyo ta.
1: Wala man ta negosyo.
0: At di ko nula ta negosyo, kundi politika lang istoryahan tayo. Istorya ta politika, boss.
1: Bo, ang kalabutaw mong gijabala Ramon among imo, no?
0: Pero kung gusto mo, hindi naman politika ang istoryahan ta, boss.
1: Mm.
0: May istorya ako sa imo.
1: Ate, sige be, sige be.
0: Kay may isasadto ka kapihan bala, boss.
1: Ate, natural ang negosyo ya kapi kay ti kapihan mo. Hindi guro aros kaldo.
0: Kun aga bala, boss.
1: Mm.
0: Aga pa siya gasala sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Kun hapon, galuto siya aros kaldo.
1: Losot yapon ba?
0: Ang natabo, boss.
1: Mm-hmm.
0: May isa ka kutong pulis. Mm-hmm. Kutong blarap lang.
1: Kurap.
0: Kurap na. Mm. Amuna sa boss. Sama-sami, mga pisya o kung mga aldo siya, wala sa gabayad, boss. Libre lang permi.
1: Bawso tab, gali nga pulis.
0: Kutong gani o kung kurap.
1: O teno da yun?
0: Amo ni boss, oh,
1: mm-hmm,
0: masobra na lima katuig nga amo na ginahimu ya sa isa kakapihan. Libre lang permi, boss, kada adlaw.
1: Baw!
0: Oo. Pero isa sinakabis, boss, na-realize siya nga sa lang ya ginahimu.
1: Maayo kay nakamarasmas siya.
0: Oo, boss. Ginhambalan niya ang tagiyas ang kapihan niya. Amo niyo, sugod subong, hindi na siya mangutong o kung mangurap. Mabayad na siya sang ginapatimpla niya ng kapi kag ginakao niya ng aruskaldo.
1: Kaba, dumayo.
0: Oo. Ginsabad masasang tagiyas ang kapihan. Ah, mag-amo ka na, sir. Sugod subong, untatan ko naman ang pagdupla sa ginaserve ko sa imo nga kapi kag aruskaldo.
2: Hala! Sadya-sadya, no?

0: naman na yaman. Kado kay mag-abot sa mga sutab ng klasmitsaw.
1: Basi kaming palang sila.
0: Basi giban, hindi magsulod, Meg.
1: Kaya nga man, abe.
0: Kaya hindi na nila magwanta ng kaalamta. Basi bala, hindi na nila matupungan ang kaalamta. Ano pa? Nahuhulan sila gan na mag-eskwilay.
1: Posible man na, Meg.
0: Pero sige lang, Meg. Hulaton na sila, Nemika.
1: Oh, Meg, eh. Wala naman tali isang iban nga pwede mo, kundi magulat, ah.
0: Oh, man, Meg. Alam nga man nga mapulit, ah. Hulaton na rin sila, Meg, ah. Agaw nga may kasumpong kita sa mga activities. Kalaw ay man nga daw walang tama ipaindis-indis nga puro na tayo dan alam.
1: Amokit, Meg, eh.
0: Man, Meg. Maghambal na karoon si Mamiya nga may activity, eh. Ah, bisan ano pa da? Drawing or presentation, sansaw lang niya sa ito.
1: Ano pa, Mamed? Sansaw ko rin.
0: Gusto ko na gani mabalahan kung sinong top one sa ito mo.
1: Kailangan pa na ibaloon, Megaw. Halata na, Meg.
0: Tay, sino ba?
1: Natural ikaw, eh. Wow!
0: Mayo, mayo, kaya abot mo tayo, Meg.
1: Oo, Mega. Dugay ko na yan nabalaan. Wala na siyang iban pa, kundi ikaw. Kag ikaw lang.
0: At sadya-sadyay, no? Wow!

0: Ate, basag ka na, Angelina.
1: Wala pa eh.
0: Ginkaon mo naman to ang pansit nga panos. Kulang pa ta?
1: Kulang pa gid eh. Panghapin-hapin lang to ya.
0: Grabe pa. Amo na kadamos ang kaon mo. Panghapin-hapin mo lang, Japan.
1: Kabalo ka naman niya sa ginakaon, kuya nga. Isa ni dapat ya kapandiyadong budget ko. Sige na, dalig na. Mapaskwila na ta kay maginaon naman tatatapos, klase.
0: Yeah! Pagkaon lang ngayang yumulagas to.
1: Makatuon gamay, kag mabusog na ko. Ako ya, bala na da hindi alam, basta hindi lang gutom.
0: Dapat mag-alam kita ya eh.
1: Eka nga aman be.
0: Hingkay para kakwa sa mga scholars ang gobyerno.
1: Asa ka pa da? Bisan alam patakag bigado, hindi man tatadyapong katilaw.
0: Gagaan naman.
1: Ang lapit mo na Japon sa luwag ang makaambet.
0: Hala! Di mapalapit naman ta sa luwag eh.
1: Why na yung chance aya? Ilan na lang natatanan nga ara sa posisyon?
0: Hala! Akik ka, Angelina? Sadya-sadya eh, no?

0: Kasakit ang tiyan.
1: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica.
1: Spore Biotics.
0: Makabulig sa pagtapos

0: Parehas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM.

0: Doctor! Burog! Una na ako sa inyo!
1: Oh, sarid ka ba kadto?
0: Sa dalan pa kadto sa kaluwasan!
2: Kaya ba? Animal. Sa din abong kulong man?
0: Kung gusto mo man maluwas, masunod ka sa akong!
2: Eh, damo ka giblamay na balaan bong kulong mo?
0: Amo na ka!
2: Oh, ba? Wala. Hmm. Pastor?
1: Magalong ka bong kulong!
2: Oh, ato na siya, pastor?
0: Oh, si Buda!
1: Oh, man buro.
2: Nga-doktrinahan mo na yun na isa, pastor?
1: Ah, oo. Kaso ka na mag-istorya kami, parte sa doktrina. Hamuo kang tulog niya.
2: Uy, ba?
1: Kagun mag-istorya kami bahid sa kaluwasan, 5 minutos pa lang nagahuragok na siya.
2: Uy, ba? Gurti gali ba? Base na namiyan sa isang tingog mo?
1: Base, guro eh. Pero kung mag-istorya ka bala, eh, labay-labay, dasig siya magsaligbat.
2: Ti, paano na siya gali maluwas, pastor?
1: Sige lang ah. Base pila kadlaw. Mamati naman siya sa akon. Kag ikaw man anak nga burog.
2: Pati ako, pastor, doktrinahan mo man?
1: Oo. Agad maluwas ka man.
2: Ikaw, pastor, sigurado ka nagid nga maluwas ka o?
1: Oo, burog. Upod bala sa akon. Kay pakita ko sa ibuang kaluwasan.
2: Wala, sadya-sadya inaw. Oo.

0: Apakah diri
1: Dik, jaguar amus kuan. Paalam na kay Sir Norbing di malunyaw.
2: Bayahan mo na gid ko gali, boss.
3: Aho, Baano man ako bidi sa ospital? Matinir nga ayo na kuya? Nagbalik na ang bertod sang bulitas ko. Na-feel ko nga pagsik na ako.
1: Oo, pagsika na kabayan ang imobil, Sir Norbing. Samta kay jaguar naman niya, gadako lang yung dako, wala gijabuhin.

0: Ako naman lang di isa. Base bala mabuang ko di.
1: Ay, kung magbuang ka, isailo ka lang namon sa mental hospital.
0: Hala, sa dasadyay, no?
1: Ay, ay, ay.

0: Ready ka na, Tantan?
1: Tantan?
2: Oo, eh. Ready ka, ready na, eh. Kamuyahaw?
1: Eh, ready naman, eh.
2: Mayo, eh. Kamusta? Nakaon niyo man to ang burger ginhatag ko?
1: Ano ito ba kaon naman to? Nga panganan man to?
2: Hala, paghalay ko sa balay, pagkaon to?
0: Ano nga pagkaon man? Dog, ginatripan mo pa kami, Tantan ba?
2: Wala, migo, ha? Tutuod kito yan ang pagkaon?
1: Tutuod kito?
2: Hala, promise. Mga migo, promise ya. Amo gitutan yung gikaon ko.
1: Makaon mo to, nga plastic man tao?
0: Oo, man. Silingani namon, basi naisahan mo kami.
2: Wala, oy. Kamu maisahan ko? Yung mga idol, taka mo ya.
1: Yan ay, konsulitan mo ba tao? Isulot, higit namon sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
2: Hala tuod man, abi kuya pagkaon, gali kayang panan.
0: Style ka pa, kabalo lang bro.
2: Sadya-sadyain, no?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5

0: 98.5 News FM.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3 Bio.

0: At so sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kuya, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ah, ining epilepsy, tam-an kadamo ang signaling sa imo brain. Tam-an ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
3: Shutdown sa, no?
2: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon, anong naahon niya, mag-iron niyang kamot mo, giyon yung ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food,
4: seasoning,
2: junk food.
4: Okay, damo na, seasoning.
2: Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio ginapadami ang absorption sang imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
5: Amo na ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
5: Malikawan ang mga seizures.
2: Seizures.
5: Nagkatabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang ga tulala. Tagpila ka minuto. Daw kaurungan. Oh, dam na.
2: Compare mi ka ga kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na way kakabalo na nurungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginauubras ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas tahom yung klaseng energy compared sa kalamay.
5: The best kind of fuel para sa imo brain.
2: Correct.
5: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mahiko, ginapa.
2: Anti sa magwasan, Manil, take pa to siya.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
2: Ano pang nami mag sa D3 Bio, kinami imutulog. Nami ang production sa serotonin nga gapulig gapon sa
5: ang imo nga awareness, Blaster Boy, ara perminti kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
5: Kay ang kalain atakyon ka binga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga operate ka makina, tapos gatanga ka way na kinaon na gali ang imo kamot sa makina.
4: Oh, correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gapagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-attack sa kadlaw. Kung D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung saron mo na iya, good fats lang.
5: Hindi ka nakabagka on carbohydrates, more on good fats.
4: Good fats. So,
2: good fats lang.
5: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
2: correct.
5: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
4: Correct.
5: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct. No?
5: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
4: Oh.
5: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium,
2: Sulod.
5: Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
5: Pero take note, ha? Ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pag inaay, Sir Boy. Aside siya na, Sir Boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan. Especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct. Nga ga-trigger man epilepsy.
5: Oo. Oh, meningitis.
4: Ang kuan,
5: encephalitis.
2: Meningitis.
5: Oo. Tanan yung mga inflammation yung gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom ka gali, ano, D3 Bio, may manug tinlo kapagid.
2: May manug tinlo
5: kapagid. Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pagid ka. Perte, no?
2: May waste management.
5: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin production. Para magnami ang imo melatonin, nami mo tulog. So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, so good nga manami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami nga tulog.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon

0: kalaban may 1.3 million RF units score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiya. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
1: Ito masyon sa barangay
2: po. Anong kinabatsag mo sa ko?
1: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumarkog. DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
5: Nagandamo na nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
11: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
17: Ni si Alana Pacardon Marapa.
18: Ko si Joshua Darin Villavion.
19: Ni si Kirby John Panes Agraban.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:09 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Biyernes nga adlaw pizza 21 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome na mga ka-K5. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang bilog na probinsya sang Capiz? Kamusta ang siyudad sa Rojas? Itutok na ang inyo sa inyong mga radyo. Magapalayag na ang 11 Mbps. Diri sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Sa lilisuan sa inyo sining maradyo, hindi na paipatandog mga ka-K5. Itutok na diri sa K5 News FM Rojas, 11 Mbps na. Mga balita at public service. Sa gihapon na po diri sa inyo, lagad sa inyo ang Corman ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa aton sininyo mga followers, sa aton sininyo mga ka-K5, like and share sa aton sininyo mga page, mga ka-K5, K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas. I-follow nyo na mga ka-K5, like and share. Kag K5 NFM Rojas Digital. Salamat K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Like and share. Sa mga gusto magpa-shoutout, umpisahin nyo na, ipadala nyo na ang inyo sining mga mensahe kay tagan tana karon sang pagbasa o kung i-shoutout tana karon dugay-dugay. Diri sa aton sining programa 11 Mbps. Dira sa Chudora Senas Trade Center, sa aton sining merkado publiko. Kamusta kamo dira mga ka-K5? Kamustang negosyo da? Sa Chudora Senas Trade Center nga nagapamati diri sa 11 Mbps mayong adlaw. Diri sa Paseo de Catedral, sa aton nga mga tagpalamati, kag sa aton sining mga viewers, mayong adlaw sa inyo tanan. Sa transport terminal, diri sa Roja City, kamusta kamo? Mga drivers, kag sumuman sa mga terminal, sa mga tricycle, nga nakatutok diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta, kamusta, mga ka-K5? Mayong adlaw sa inyo tanan. Kagsuman sa aton ng mga tagpalamati diri sa 1st District, sa probinsya sang Capiz, sa mga kabanuhanan, sa 2nd Distrito, sa mga kabanuhanan, mayong adlaw. Sa aton sining mga Facebook followers, sa gusto diri magpa-shoutout, sa kay Joshua Patrick Matias Robles, nakatutok na. Mayong hapon K5 Alan, kagsuman sa Matias Robles family, dira sa Lantan, Pontevedra, Capiz, sa Matias Robles family, from Joshua Patrick Matias Robles. Good morning from Leo Labadan. Good noon, Sir Alan. Nakatutok na kami diri sa Barangay Sibagwan, Sitio Ilawod, Rojas City. Thank you from Sherry Ann Asibog. Thank you so much, Gid, sa inyong pagpamati dira. Dira sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Tagsuman sa aton sininga mga ka-K5. Kamusta gali ang aton sininga mga bisita, subong? Ang aton sininga mga bisita sa Rojas City. May dako subong nga event nga pagahiwaton diri sa siyudad sa Rojas. Sa pagsugod sa Rojas City Invitational Tournament 2026. Abitamiyawon tada na yung aton nga mga bisita. Mga participating team from Australia. Tamyawon ta sila in English. Ari-ari aton tamyaw sila in English. Good morning. Welcome to Rojas City. Ang aton nga mga bisita from Australia nga magapasakop sa Rojas City Invitational Tournament 2026. So gina abi-abi ta ka gina welcome tagid diri sa siyudad sang Rojas. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita kag topic ko mga reports sa aton sini nga mga K5 reporter diri sa 11 Mbps program kag karon sa mga headlines. Lalaki nga nakita sa baybayon sang Barangay Baybay, Rojas City, ginapatihan nga nalumos. Ibaloon tani karon mga ka-K5, sino kag anong updates ni? Matapos nga nagpatigayon sang report kaginang aton sini mga K5 reporter. Direkta dra sa may bayan sang Barangay Baybay, matapos nga nakita ining isa ka lalaki tagrapatihan nga nalumos mga ka-K5. So stay tuned karon sa update development sa report sa ato siring nga K5 reporter. Dugang mga balita diri sa aton siring nga pagpangalagad. Rojas City Invitational Tournament 2026 official nga magasugod sa buong adlaw sa Dinggoy Rojas Civic Center. Bantayin nyo karon ha ang masandukot nga sambua sa patagsang basketball. Ining isa sa pinakadako karon nga event nga gin-organize ang city government sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadibas. May mga teams nga magahampang na karon diri sa may Dinggoy Rojas Civic Center. Alantawanta, anong schedule karon sa hinampang August 21, 2026, Biyernes ng adlaw. Abay partner Leo Kobe flash tabi eh ang schedule. August 21, 2026. Ngara-nara na. Alas 4:30 sa hapon opening ceremony. Kag magasugod ang official nga hampang. Alas 6 sa gabi. Game 1 on elimination round. Perpetual Health University versus UAC Queensborough. Alin ini sa Melbourne, Australia mga ka-K5. Ang kontrahon karon sang perpetual. Game 1 ini ha. Sa elimination round, alas 6 ang takna sa gabi. Masadya ni, masadya. Masadya, masandukot ning hampang. Foreigner ang kontra karon sang perpetual. Sa game 2, mga ka-K5, alas 8 ang takna sang gabi. De La Salle University Green Archers versus Adamson University Soaring Falcons. Oh, ari pagid. Masadya pagid ni karon ang hampang. Masaksihan ini nga hampang dira sa may Dingoy Roa Civic Center. Ang bag-o New Look Dingoy Roa Civic Center. Mas gin palapad, mas gin palamig, mas gin panami ang Dingoy Roa Civic Center mga ka-K5. Pang world class ni ng Dingoy Roa Civic Center diri sa Roa City mga ka-K5. Actually kagapon ginlantaw ta ang practice game nila na mangha ang mga foreigner, ang mga taga Australia. Sobrang bilib sa Dingoy Roa Civic Center mga ka-K5. Saka nami, malamig, malapad, kanami ang design, pang international, world class nga klase sang gymnasium, ang Dingoy Roa Civic Center. So sa dyan karon ang hinampang ang opening mga ka-K5. Sa game 1, liwat, no? Sa elimination round, ang Perpetual Health University tag ang UAC. Game 2, oh, sa Japagid ni De La Salle University Green Archers tag Adamson University. Mga alas 8 ang takna sa hapon o sa gabi rather. Ang coach sang Perpetual, muna ginabalubantay batayan, nakikapon may kabot, ang former PBA superstar, si Rara Rasila. O, balantayan ginyo. Kay mga coach sa isang mga team ni karon nga nagahalampang sa mga university, mga former PBA player ni. So bantayan nyo karon mga K5. Maghatag update ang K5 News FM Rojas sa sining pagahiwaton pagasuguda na nga Rojas City Invitational Tournament 2026. Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Sports Tourism sa Roa City pasanyugon pinaagi sa Invitational Tournament suno kay Roa City Mayor Ronnie Dadibas. Actually ang muning target mga ka-K5 sang city government agod magsanyog ang sports tourism industry diri sa Roa City. E siyempre mangimbitar kita mga dumuloong, mangimbitar kita sa mga foreigner. Magsiling kita foreigner, hindi lang gina-refer naton ang mga kano o mga puti, mga western people. Magsiling kita foreigner, pwede man ang local. Mga tagagwa sang Roa City kag probinsya sa Capiz. So pinagi sini mga ka-K5, pinagi sining pagahiwaton karon pagasugudan ng Roa City Invitational Tournament. Nagalaom ang alkalde sang syudad nga makabulig ini pasanyog sa tourism industry sang syudad sa Rojas. Siyempre ma-promote naton ang Rojas City. Kung ano kaayo kanami ang syudad sa Rojas. Ano ang mga pilot programs sa Rojas City? Ano ang aton diri nga mga first class hotels? Mga restaurants? Ang customer or custom sa taga Rojas City? Sige pa mangkot gani kahapon ang mga participating team na gikan sa Australia sa press conference kung anong expectation nila kag anong ginakita nila sa syudad sa Rojas. Siling sa mga foreigner, very warm. Nice people, nice place. Tagaanta na karon update mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay nagalaom ang syudad sa Rojas nga dako ini ang mabulig sa tourism industry sang aton sini nga syudad. Ay kabalo bala kamo mga taga Rojas City nga ang syudad sa Rojas nakaproduce na sang mga PBA players. Daw halos tatlo na ka mga taga Rojas City ang nakasulod sa PBA or Philippine Basketball Association. Ining pro league. Ining sikat nga hinampang sa basketball diri sa Pilipinas. May mga taga Rojas City na nga nakasulod o ko nakahampang na actually sa PBA sa Philippine Basketball Association. Kilalahon ta na karon. Sino ini nga mga taga Rojas City? Talaga istorya na gilang patag sang basketball. Ito Luzon ta na lang ni. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Rice distribution sang Capiz Provincial Government nga ginhiwat sa Banwa sang Pontevedra, madamo ang nadismaya. Barangay Captain Nico Capulso nagahimo sang klaro nga pagpathag. O kung nagahinyo sang klaro nga pagpathag. Kita tani na capture taning post ni punong barangay Capulso sang barangay Hipuna mga ka K5. Kagdamo ang nadismaya sining rice distribution. Dira sa Banwasang Pontevedra. Daw unfair. Hindi manami nga sistema mga ka K5. May lakas nga loob ang kapitan sa Hipuna nga ipabutyag ang iya sining nga obserbahan para sa mga constituent niya dira sa may barangay Hipuna nga nagpila ara ang ngalan sa master list nga makuha bugas apang wala gid nakatilaw sang bugas bangod gin pahayag nga wala nakakuha sang claim stub. Di sa claim stub lang wala na dala o kon kakuha sang bugas. Pero ara ang alan sa master list. Taon nyo bala damo nagkomentar? Damo naghatag sang negative comment. Mga ka K5 ako kabalo ko kag nakenchendigid ako nga si Governor Fredenel Castro wala man niya kahilibatan kun anong proseso dira kag impadala na na una ang bugas sa mga kabanuhanan. So ang sistema amo na ang problema. Ara ang ngalan sa master list, gin-announce pa na nga ara imong ngalan. Kung mong wala ka kang kakuha sang stub nga ipakita dito nga mag-claim ka sang bugas, hindi ikaw pagtagaan bugas. Di ano klase sang sistema na? O ang pamangkot amo ni ay? Kaya nyo na gin-release nga bugas na sa mga natungdan. Diin nyo na dalon ang bugas. Anhon nyo na ang bugas. kamo na lang makaon, sina? Kadamo sang komento sa mga ka-K5 naton, mga pumuloyo, nga dismayado mga ka-K5, nga nagpila, waay kakuha sang bugas. Tagaan ta na karoon ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sina nga balita diri sa 11 Mbps. Kanini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix, makarelax ikaw. Ma-detoxify gid ang imo siningalawas mga ka-K5. Gani adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix para sa aton nga mga kauturan. Ang inyong nga maging pang shoutout, aton basahon sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500!
7: Di na nalang subong imo sugar!
6: Tigil ka na! Isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
14: Klinika DioFresh.
7: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang pala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
8: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
8: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for men.
16: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
5: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis
5: Juanes. Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
27: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
30: Ni si Alana Pacardon Marapa.
31: Ko si Joshua Darin Villavion.
32: Ni si Kirby John Panes Agravan.
29: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

0: Balik tri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 41 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Sa naga pa shout out. Dali lang gid. Good morning from Leo Labadan. A good noon, Sir Alan. Nakatotok kami di sa imo programa subong from Jan Bukala. Good morning, K5 News FM. Ari na kami, nagatotok na kami. Ni Rowena, Tanpo, Wena, Prida, Tanpo, handa. Dali lang gid. Utod. Maayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you good ma'am Elsie. Shout out Tessie Blances sang Balatukan Panitan, thank you from Elsie Acuña. Mga K5-3, kita karoon sa report. Unahunta ako ang report ni ka K5 Darren Henson. Update ini mga K5 kag panawagan ni Mayor Ronnie Dadivas kag sumuman ang iya sininga pag-imbitar sa aton sininga mga kauturan to witness sa nga pagapatagayunon nga Rojas City Invitational Tournament diri sa siyudad sang Rojas nga magasugod subong nga adlaw. I-check ta ang report ni ka K5 Darren Henson sa line number 2. Ka K5 Darren with your report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Yes, ka K5 Roldan, opisyal na nga magasugod karon sa hapon ang ining makabig ngati maragtason gini diri sa siyudad sang Rojas. Kaya first time ining matabo no ka K5 Roldan ining labing una nga international
0: Alan,
2: basketball
0: Alan. Hey Alan oh, sige go ahead.
2: Yes, so ka K5 Alan international basketball tournament o kon ining Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 hiwaton ini sa aton sining world class nga Dinggoy Rojas Civic Center. Mag-aumpisa ang opening karon alas 4 sang hapon ka K5 Roldan kag pagasundan na ini no pagka alas 6 sa hampang una diri nga mag-atubangay no karon sa hapon ka K5 Roldan basement sa aton diri nga ginatamdan nga ano nga schedule amo ang University of Perpetual dali lang gid no i-check na to ng schedule diri no ang University of Perpetual Health System Altas no batok sa sining international nga team ang Caseboro Universal Athlete Center ka K5 Roldan no amo ni siyang una gid nga mga hubon ang magatubangay sundan ini pagkalasutso sang aton man diri nga team gikan diri sa Pilipinas ang De La Salle University Green Archers batok naman sa Adamson University kay naibaluan ka K5
0: amo galing masadya ang yes, second so, game pagid no
2: ang second game
0: so, manami ni lang taon kay man muning nagabumbahan ay permi sa UAAP mo
2: yes insakto ka K5 Alan lima ka mga mabakod no nga mga hubon ang mga kompetensya sa mga tournament no ka K5 Roldan no kag labing una gining international basketball tournament diri sa siyudad sang Rojas ginakalakipan ini sang De La Salle University Green Archers, Adamson University Soaring Falcons, University of Perpetual Health System Altas kag duha ka bisita nga team halin sa Australia no amo ning nasambit aton kag ginang Caseboro Universal Athlete Center kag ang Brian Curl Basketball Academy ngati ang founder sini ang kilalaman nga Olympian ka K5 Roldan nga amo man ang coach, no?
0: Actually, si Brian Curley kahapon kay Five Darren, na-interview ko ni siya, no? May academy ini siya, or basketball academy dito sa Australia. Founder ni siya kag mismo iya mga bata gampang man ni sa iya team. Kag gimpamangkot ko siya kon may player siya nga potential to enter sa national team sa Australia. Di sila niya may ara.
2: May ara.
0: Ginatudlo. In a way, ako lang nakaroon na follow-up ka K5 Darren. Okay. Sige, proceed.
2: So, amuna, no, ka K5 Alan, amuna gani, no, magatubangay ang duha ka Australian team kag ang mga bantog man nga collegiate teams diri sa Pilipinas sa sining Roja City Invitational Basketball Tournament 2026 kag tikita karon didto man saksihan nato ni Kaki Five Alan kay magluwas sa hampang do may ginabantayan pagid kita diri pero sekreto lang ni nato na
0: may ginabantayan gid ha
2: o kag mo na gani
0: do amo ginakaron ang i-feature mo no
2: i-feature man naton kay isa man ni sa mga sikat no nga lady referee no Kaki Five Alan kag amo na no sa sininga hampang ang aton sininga alkalde diri sa siyudad sang Rojas ga panawagan gid no sang suporta sa aton sininga publiko no sa tanan Rojas non kag kapisnon Kaki Five Alan kay kahigayunan ini no imagine makitaan lang sad to sa live sa TV ng mga basketbolista pero subok yati may ara nga kahigayunan no aton sininga pumuluyo makitaan personal no hindi lamang yung mga national players kundi pati man ang mga international players Kaki Five Alan kag ari na pamatian nato ng pagpangagda sa aton sininga alkalde nga si Roja City Mayor Ronnie Dadivas Kaki Five Alan.
3: Abwas ang umpisa na sa aton nga invitational tournament. Good sa diin nasakupan ini sa tatlo ka national collegiate team sa Manila kag duwa ka international team sa Brisbane and Melbourne, Australia. Kag magumpisa ang aton nga program at 4 o'clock tapos sa pagasundan ini sa first game between Perpetual Health System versus Universal Athletic Center sa Melbourne. Then pagasundan sa De La Salle University kag Adamson University. Then next day may ara na makita mga schedules.
2: Okay, so dako gining event no para diri sa siyudad sang Rojas kag ano ang maayo sining resulta no pag-abot sa aton diri nga siyudad no pag-abot man sa aton sining turismo ha, kag para maganyat pa balang iban man aton sining mga bisita mayor
3: una ang una sinidi tikanta gitika nato opportunity ang mga Rojas noon kag Kapis noon nga makita nila live ang mga players nga kung sa diin na ila lang makita sa una sa TV but this time real in person hindi lang national but international. And ang madala sini amo ang sports tourism kag mag-inspire sa aton mga basketball players diri sa local sa Capiz and Roja City and also sa ekonomiya naton magadala ini sang dako na contribution sa aton revenue generation kay ang mga hotel establishment restaurants and transportation kag ang mga madamo pa no ang makakita kag magakita sang tungod sang ilang presence diri o sabi malagaw-lagaw ini sila including mga souvenir shops kag mga balaklon nga gusto nila makita and also it's also an opportunity for them to feel the warm hospitality kag ang kaayo sang mga kapisnon.
2: Okay, sa imo pananawan mayor no bilang alkalde amay sang aton sininga siyudad sang Rojas mahimo bala ini nga mangintikang man para mas madamo pa nga mga balantayan nga mga national kag international sporting events diri sa siyudad sang Rojas ilabi na dira sa outward class naton nga Dinggoy Civic Center mayor.
3: Yes, tama gid no nga una pa lang ini this is just the beginning. Kung matandaan ninyo nag-umpisa kita sa pag-uman sa aton Dinggoyra Civic Center, world class, nung pisa din kita sa Gilas Pilipinas versus Roa City Team. Nausubong, amo na ni ikaduwa, may international na kita, kag-national college teams. And amo na ini ang jump start at looking forward so dihi madamo pagid nga mga high level nga mga basketball game kag iban pa na klaseng mga sports events nga pwede naton diri mabutang sa venue sa Dinggoy Roasi Civic Center.
2: Okay, sige Mayor, hatagan ko ikaw sang kahigayunan imo sining pagpangagda kag mensahe sa mga Rojas no nato no, ng mga basketball fans nga ti magasuporta man sa sining Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026 sa Mayor Ronnie Dadivas.
3: Gina-invitar ko, gina-agda ko ang tanan-tanan nga kapis noon, Rojas noon, kag sa ato mga kaingod nga mga probinsya, syudad, kag munisipyo, nga maglantaw sila sa basketball, mag-umpisa buwas, as 4, kag magatapos ini hasta Agosto 26. Ini isa ka dekalidad nga torneo kag at the same time makita nila ang anong hampang nga sa ato mga national college teams kag dala na ta ang international mga players mo sa diindag ko kag makita nila mga abilidad nga sa sari. So hindi na magulat, lantaw na kamo no, maglantaw na kita sa Roa City. Enjoy gid kamo.
2: Okay, with this thank you gid Mayor Ronnie Dadivas kag congratulations gid no sa sining event Mayor.
3: Salamat ang madamo sa suporta sa aton City Council, sa papunga sa aton Vice Mayor, sa atong organizing team, sa working committees, kag sa department heads, sa tanan-tanan naton mga kubdanan nga nag-suporta sini dala na aton katapos sa media. We just finished our press conference kag kabay pa mabuligan yung kita promote para mapasanyo pagid nato ang sports diri sa Roa City. Salamat nga madamo.
2: Ang aton sini nga alkalde si Roa City Mayor Ronnie Dadivas no, siya sini nga pagpangagda. So ang iban nga mga schedule no, may ara pa buwas, tub-tub ni sa Pizza 26 sa K5 Alan, kay Lima ni Kaadlaw. Okay. Aton galing itakol no, sa mga masunod na itong News and Public Affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Darren Henson sa imo sininga report. Agaan tani karon update diri sa aton sininga pagpangalagad. Stay tuned mga ka K5 ha. Kay ang inyo alagad upod kay ka K5 Darren Henson karon magakadtogid sa Dinggoy Rojas Civic Center. Magahatag sang Blue by Blue account live from where the action is. Rojas City Invitational Tournament. Sadyay ni. Shout out sa RV Mini Mart dira sa Teodora Senas Trade Center. Mayong adlaw sa inyo dira sa aton ng mga tagpalamati. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa
1: DTX 500. DTX 500. DTX
6: 500.
7: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
8: Baka epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
9: sa mga pamatan noon, bala. Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
7: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
8: Correct.
7: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang maging paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
8: Correct. No?
7: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
9: Kakas ng punggod.
7: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
8: Correct, no?
7: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
8: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampyon ang guya.
6: DTX 500!
10: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
11: Sa kapila ka maginan?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
11: Subong kamusta?
10: Huwain ni ko ginapatsyak maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
10: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
6: DTX 500!
7: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurinon.
8: Correct, no? Kay collagen
7: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
8: Puting datos ang DTX 500.
7: Hindi dali maghubag imong korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
8: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
6: DTX 500!
7: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
8: Ang extension?
7: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Leptospirosis na itala na Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Mga empleyado na isang liquor brand di umano'y biktima ng hold.

0: balita, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
1: Nakapagtala ang Antique Provincial Health Office o APHO ng 6 na kaso ng leptospirosis ngayong buwan ng Agosto sa probinsya sa Morbidity Week 29-32. As of August 17, 2026, nagmula ang mga kaso sa bayan ng Sibalom, Sebaste, San Jose, Patnongon, Hamtik at Kulasi. Mula Enero 1 hanggang Agosto 17, umabot na sa 37 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong probinsya ng Antique. Tatlo naman ang naiulat na namatay na nagmula sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Kulasi. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ng leptospirosis ay mga manggagawa na madalas lumusong sa baha. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng APHO sa publiko na kapag nakalusong sa baha, uminom ng doxycycline upang makatulong na makaiwas sa nasabing sakit. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, mga empleyado na isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Nagpalit ng damit at nag-disguise bago tumakas ang dalawang mga suspect sa hold-up incident sa Barangay Bongko, Pototan, Iloilo pasado alas 11 ng umaga Agosto 20. Sa inisyal na investigasyon ng Pototan Municipal Police Station, nakasuot ng jacket at face mask ang mga suspect na nakaangkas sa motorsiklo. Nakita sa CCTV sa porsyon ng Barangay Inagdangan Sur, Saraga, na iba na ang suot ng mga ito at iniwan rin ang isa sa mga helmet ng mga suspect at sumakay ang isa sa Ceres bus sa Bangga, Dawis. Napagalamang bago lamang nakatapos sa pananghalian ang mga biktima at nagpapahinga lamang ang mga ito bago naganap ang insidente. Natangay ang 21,000 pesos na cash mula sa mga biktima na driver at mga empleyado ng nasabing liquor brand. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At isang albularyo patay sa pananaksaka sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 84 anyos na lalaki matapos masaksak gamit ang patalim ng dalawang lalaki na pumasok mismo sa loob ng bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga Agosto 19. Isang albularyo ang biktima na residente ng Barangay 1 sa bayan ng Ibimagalona sa Northern Negros Occidental na sinaksak mismo sa harap ng kanyang asawa na 61 anyos. Base sa salaysay ng witness na asawa, natutulog pa umano sila sa loob ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakabonet at isinagawa ang krimen. Mabilis na tumakas mula sa crime scene ang dalawang lalaki na ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, posibleng may matinding galit sa biktimang albularyo. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung may kinalaman sa panggagamot ng biktima ang motibo sa krimen. Sinabi rin ng Ibimagalona PNP na posible umanong pasyente na may matinding galit sa albularyo ang responsable sa pananaksak. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Probinsya ng Negros Oriental, nakaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Ibinunyag din Negros Central Governor Chaco Sagarbaria na nakapagtala na ilang tagumpay ang lalawigan matapos ipatupad ang Special Solar Electrification System program sa mga pampublikong paaralan. Sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa Bay City National High School, ipinaliwanag ni Governor Sagarbaria na sa pamamagitan ng proyektong ito, nababawasan nila ng 43% ang singil sa kuryente ng paaralan kada taon. Ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng taunang savings na aabot sa 7 milyong peso na pinagmula ng tulong hindi lamang para sa pondo ng lokal na pamahalaan, kundi para sa paglaban sa epekto ng climate change. Bukod pa sa mga pilot areas, nangako ang gobernador na ipatutupad ang rollout ng programa sa patibang dibisyon at paaralan sa buong lalawigan upang mas maraming silid-aralan ang makinabanga. Balita mula

0: sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Basa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Bagsak sa kulungan ang dalawang lalaki matapos mahuli sa aktong naglilipat ng libu-libong litro ng krudo mula sa isang fuel tanker sa Barangay Kabarwan, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Ursula at Bantor na nadakip ng mga operatiba ng CIDG habang abala sa ilegal na operasyon na tinatawag na paihi, kung saan nasamsam ang kinatayang umaabot sa higit 1.5 milyong pisong kabuang halaga ng petroleum products. Ayon sa ulat ng CIDG, walang maipakitang anumang permit o autorisasyon mula sa Department of Energy o DOE ang mga suspect para sa paglilipat at pagbebenta ng langis. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa at naharap sa formal na kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865 o ang batas na nagpaparusa sa illegal trading ng mga produktong petrolyo.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At crime group leader na sumusuporta sa Dawla Islamia, Maute Group na sawi sa engkwentro. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Patay ang leader ng isang crime group na umunoy nagbibigay suporta sa Dawla Islamia Maute Group matapos makipagbarilan sa PNP na kumpiska mula sa nasawing suspect ang tinatayang 1.1 million pesos na halaga ng shabu, 45 M16 rifle. Kinilala ang napatay na notorious gang leader na si Khalid Talib Masarunay, leader ng Masarunay Group at ikapito sa listahan ng most wanted persons sa Northern Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang warrant operation laban kay Khalid sa Mindanao, Salvador, Lanao del Norte. Pinaputukan umano ng suspect ang mga operatiba kaya't gumanti ng putok ang PNP na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Matagal lang na ibalita ang mga ilegal na aktibidad ng suspect simula pa noong taong 2016, kabilang ang pagbebenta ng droga, gun for hire activities at pinansyal na suporta sa teroristang grupo. Nasa kustudiya na ng Lanao del Norte Forensic Unit ang nakumpiskang droga at armas. Patuloy rin ang pagtugis sa mga kasamahan ni Khalid Talib Masarunay.
7: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, miyembro ng communist terrorist group na may patong-patong na kaso, kalaboso sa Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Naaresto sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City noong August 19 ang isang 37-anyos na miyembro umano ng communist terrorist group na kabilang sa most wanted persons. Ang suspect ay nahaharap sa 2 bilang ng murder, 7 bilang ng attempted murder at 1 bilang ng frustrated murder. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng 2 warrant of arrest sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar. Nasa kustudiya na ng Rizal Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, pagbibigay ng reward sa mga informers sa illegal na droga sisimulan na sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
9: Sinimulan nang ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang pagbibigay ng pabuya para sa mga asset o informer na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa illegal na droga. Ayon kay Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, ibinahagi nito na may nabigyan na ng reward sa ilalim ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng inisyatibo laban sa illegal na bisyo. Naging dano-mano ang naturang individual sa naging matagumpay na ikinasang drug buyback operation na nagresulta sa pagkaresto ng isang suspect. Isa ito sa mga hakbang ng LGU para sagupain ang paglaganap ng iligal na droga sa bayan ng Kalibo, kung saan pati mga minor de edad na estudyante ay nagiging target ng mga pusher. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ang pagtatago ng identity ng mga informer para sa kanilang seguridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Southern Peru nitong Huwebes sa ayon mismo sa United States Geological Survey o USGS, na itala naman ang epicenter ng lindol 38 kilometers hilagang kanlura ng Upahuacho sa Ayacucho na may lalim na 66 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang naturang pagyanig sa ilang lugar kabilang na ang Ica at Arequipa. Mas mataas naman ang magnitude 7.2 na naiulat ng Geophysical Institute of Peru o IGP. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala, gayon din at walang banta ng tsunami ayon naman sa mga otoridad.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 14 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Kami may nagpa-shout out. Sa aton sining mga ka K5. From Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villaflores, maayon Capiz. Good afternoon, Idol. Watching live from Nabitas. Shout out da sa kay Leonelo Solis, Roldan, Sordilia, Nelmar Solis. Salamat, Idol. From Makoy de Felix Solis. Thank you, Gid Makoy. So mayad lang ang pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Vincent, kay Tutong De La Torre Serrado kag sa family Basi. Dira sa Buntod Panay kag kay Gaga Jonas kag sa Sokgang family kag Richel Maricel from Mike De La Torre. Mayong udto kay 5 Alan, nag-monitor na kami sa kag-present na sa pagpamati from Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto, Ma'am Bernadette. From Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto ka K5 Alan. Mayong udto man, Sir Rodolfo. Mayong udto kay Gerald Marco sang Lunoy Sapian from Giselle Marco. Shout out kagsuman, good noon sir, nagamonitor na ko di sang programa di sa Sitio Lagubag na Natividad Pilar from Roberta Patricio. Kamusta na sa Natividad Pilar? From Boyet Rote, mayong udto mga ka K5. Sige, mayong udto man. Mayong udto ka K5. From Alice Julas Cantor. Standby sa mga balita sa aton sining mga K5 reporter. Hindi nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang The Power 3U Supplement. Mga ka-K5 kon kamo nagabatsyag sang lagnat, nasipon, sakit ang ulo, nagaluya ang inyo siningalawas. Malamang mga ka-K5 nagahina na ang inyo sininga immune system. Sa aton mga ka-K5, hindi na paghulata pa nga magluya ang inyo sining alawas nga maghina ang inyo sining immune system. Rekomendado naton kag mag-inom, maggamit, magtumar sang Mighty C. The Immunity Booster Mighty C, mga ka-K5. Ang Mighty C sarangi din ni makahatag proteksyon sa inyo sining alawas mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang Mighty C para mas mangin mapag-on pagid ang aton sining immune system. Ang Mighty C, alkaline base nga Mighty C, protektado ang aton sining alawas. Kag sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, nga masami nagabatsyag sang komplikasyon sa ila siling alawas, ang komplikasyon dala sang pagsaka sang blood sugar level o kon kag ang ila sini nga blood pressure, nagataas ang blood pressure sa dalaina sang aton nga pagpulaw, pagkaon aton sa mga pagkaon nga hindi man healthy, nalilipat kita pag inom sang madamo nga tubig, ang komplikasyon sa lawas ang tawo nagatungagid. Gani sa sini nga sitwasyon mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 makadugang gid protection sa aton sini nga lawas. Makuha gid ang aton sini ginabatyag ang komplikasyon, mapahagan-hagan niya mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500, the superior antioxidant para sa aton tanan. Karami gid sang tulog mo, makainom ka sang DTX 500. Nagabakod ang imo sini nga lawas. Kaga ko, ha, experience ko sa DTX 500. Ay, limpyuhan niya ganyan yung lawas mo. So, muman sa aton sini mga ka-K5, sa aton ng mga kauturan, nga nagahina na ang resistensya, nagaluya ang lawas, masami ginaubo, ginasipon, dalas ang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas, maggamit, mag-inom sang D3 Bio, the antiviral specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5, kwaon niya gid anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa inyo sini nga lawas, i-block yan eh. Ginakuha ya o i-remove ya ang kagaw sa inyo sini nga lawas. Ang Clinica D3 Bio may component iniisang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kani anuman nga klase sang kagaw, kwaon ina sang D3 Bio. Mag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. So iparis naton ini mga ka-K5. Mighty C, DTX 500, D3 Bio adlaw-adlaw. The Power Trio Supplement. Agon makahatag proteksyon sa ikayong lawas sang aton sining mga kauturan. Kinitanaan produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Sarang nyo makita mabakal sa butika malapit sa inyo sining lugar. Kag always available diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Rojas City sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Mag-a-standby na sa Cinema Trion, mga K5. Si K5, Myla Vasquez Fuentes. Waunta ang update. Ang development, mga K5, sining ginpahayag. Isa ka persona nga nakita dira sa may barangay Baybas, Baybay. Kaginapatihan nga nalumos. Subong gid lamang nga aga. Ano ang development sini kag ano ang update yari sa line number 3 si kag K5 Myla Vasquez Fuentes. Kag K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Wala ni nakasalbar sa kamatayon kag K5 Alan ang isa ka 40 anyos nga lalaki matapos nga nalumos subong gid lamang or kainas ang aga diri sa may sitio San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Ginkilala ang among biktima kay Anthony Reggie Azarcon o kon Aranza. Aranza. Anthony o kon Reggie, Anthony Reggie Aranza kon sa diin ginapayag no nga sa aton diri nga information nga nakuha nagpaligo ini siya kaina diraya sa may Baybay kag nakita na lamang ini una nga nakita ini sang isa ka bata man nga nagapaligo diraya sa area nga nagakulob. Diri naman dayo nagpangayo ni sang bulig sa mga tawo no nga yara diraya sa guwa sa ila siniman nga mga balay kag dito gindala ining biktima sa manabaw nga bahin. Kag base man sa panaysayon sang iya siniman nga tiya no mayara ni siya sang kasablagan sa lawas kun sumugod nga ini siya ang naaksidente. Kaysa mga nakaligad man nga tuig, sunod diri sa pamilya, naaksidente ining biktima sa motorsiklo, kagin pa idalom ini sa operasyon na iya sining ulo. Mm-hmm. Sumugod sa itong natabo kagi 5 alan, diri na, no, na nagbago na niya sining kabuhi, nabudaya na sa iya sining paglakat, kag may mga tion, no, nga nagakatumba ini siya, kag nadudulaan, nagakalipong bala. So isa ina sa mga ginalantaw nila nga rason nga posible nga ginatake ini sang amo no nga iya ginasupreher kag wala ni sang may nakakita no sang natabo ato kag wala gila yon may nakabulig sa iya nakita na lang ini siya nga nagakulob kag nagalutaw na lang dira iya sa may baybay kay K5 Alan. Mm-hmm. Ginatinguhan pa kayang area, no? I-explain ta sa itong mga kay K5. Ang area, git mismo, dira lagi niya sa may uluuna before mag, ano, mag, or after ni, sang barangay hall kay K5 Alan. Sa tabok lang gin sinaara, dira ang may mga bulularan sang mga uga. So, ang ilang masining balay facing man, sa may bye-bye, so dito siya nagpungko. Actually, ang sitwasyon kay nasang tubig, hindi man gin siya sang taob ka K5 Alan. Mm-hmm. Kag base man no, sa mga nakakita una, hindi man ni, or wala man ni siya dabi, nagsalom-salom sa mga madalom gid nga area. Actually, hasta lang gid ni siya gani sa may mga, sa tuhod bala, ang tubig ka K5 Alan. Dito ni siya yan nagpungko-pungko lang kag nagpuro paligo, no? Kag amuto lang gid siguro nga tigin na atake to siya nga nadulaan kag nalipong dito sa, no? Amuto nga na wala bisang may nakakita siya una after pa ya. Mga 20 minutes, no? Ang ila sininga gina-estimate nga oras sang nakita, no? Ining si Anthony nga nagkulob na ya. Ginpadulungan man sang katapo sang Rojas sa emergency response team kag gintinguan nga i-revive kag dito man no, nagbula na sa tuwang iya nga baba kag gindala man gila yon sa pinakamalapit man nga ospital apang gin confirmar man no, sang sa aton nga nakuha man nga impormasyon nga inisaya ang gimbawian man niya sang kabuhi ka K5.
0: Ka K5 my love. Pero way man niya man nakakita siya nga pagkatumbaya sumubsob siya kag naglutaw sa tubig.
2: Yes, nawala man niya ka K5 Alan kay actually nakita na lang ni siya una sang bata man bala kay ang iban damo dabi that time pagkaduta sa area madamo sa mga tawag iba nagpuro paligo man kay ano pa ang iba nag ano nagaplastar sa ila siniya nga mga lambat bala ka K5 Alan kag didto nakita sang isa sa mga bata nga nagahampang kag nagapalaligo nga may nagakulob dito na dayon nagpangayo isang bulig kag gindala nila sa manabaw nga area ining biktima ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. Kay tagadira man lang siya sa barangay bye-bye di ba si
2: ining yes.
0: Kag damo man yung nakakilala siya. So, buot silingon, posible ang cause of destiny niya, hindi pagkalumos sa posibilidad may inatake ni siya kag natumbalanda sa kilid.
2: Yes, isa ina sa mga ginalantaw man niya nga rason ka K5 Alan sa iya, gansin niya nga himata. Actually, kay ina, sa gina-revive ni siya, no, ara man ang iya, sinigid niya nga amay, no, nga nagalantaw mismo, kag dito no nga na ano manila na do gin ano bala nila man nga posible gid nga gin atake ni siya o nalipong to siya dito kag amo lagid no masubo lang kay wala gid sa may nakakita sa iya that time sang natumba na ini siya agud kun tani nga sakwaton kag ibutang man niya sa manabaw kun wala sang tubig antes ini siya maayuhan or liwat naman nga magbalik kayo si Diang Alin to ka K5.
0: Wala man sa may nakasugid nga nag-attempt ini siya nga magkadto dito sa madalom-dalom nga porsyon o naglakat dito sa madalom-dalom nga porsyon ka K5 Myla.
2: Wala man no ka K5 Alan kay una base man sa mga impormasyon nga ginapayag sa mga nakakita man kay pagkadto sini sa biktima sa baybay no ara lang gid siya nagapungko sa Marabaw lagid o magtindugkas talagid bala sa tuhod kay kipay balan ang katason sang tubig so may posibilidad gid ya nga amuto na tumba lang gid siya kay wala naman to yan nakita gid mismo sang tawo na subaybayan gid ay siniya nga sitwasyon dito na lang ni sila yan nagkahibalo sang ginatawag na sang mismo nakakita nga bata kagin pahayag ang iya siniya nga sitwasyon sang amoy nga biktima kag dito na dayon nagalabutan kay nagkadto man sa lugar ang iya siniya nga mga pamilya subong man si punong barangay Irene Roseo sang barangay Baybay ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. Kag though wala man nagapating ibang hindi man ikabalo maglangoy kay man ti taga Baybay sigurado ko eksperto gini siguro ya maglangoy so may posibilidad nga inatake ang nenabitan nga biktima ka K5 Myla. Sige, di siya nga hospital gindala sa Memorial Hospital.
2: Yes, K5 Alan, diri lang gid ni sa may ano sa may Rojas Memorial Provincial Hospital gindala ining biktima agud kuntani no. Nga tagan pa sang paw nang pagbulong apang amuto gindeklarar man nga dead on arrival sang nagatipan man yang doktor kay na sang aga.
0: Ah, sige. Finally,
2: ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz sa K5 News FM.
0: Malamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa morning update mga ka K5. Sining gina-report kag ginasang aga kay karon na ginahatagan ta sang update kag development matapos nga wala na nabawian na gid sang iya nga hulam nga kabuhi ining persona nga nakita dira sa may kilid sang baybay nga una ginapatihan nga posible na lumos pero wala man sang indikasyon kag nagapakita nga ari ini siya naghalin sa madalom nga porsyon kundi diri man lang siya sa Manabaw kag gulpi lang kuno natumba kag nakita na lang nga nagahigda dira sa may kilid sang baybay mga kaki 5 ginapatihan nga posible inatake ini siya mga kaki 5 magabalik kita diri sa aton sining programa diri sa 11 Mbps pagkaligad sang importante nga mga pahibalo kindly standby
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanaw. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika for biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalika DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
12: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Di kasi.
1: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

Balik diri sa aton sini nga programa. 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Kung gusto pagid magpa-shoutout, pwede nyo na mapadala. Kadugalugay, basahon tang inyo sa nga pa-shoutout diri sa aton sa nga programa. Padala lang gid dugangan, talang kaghatagan tani dugang mga balita. Hatagan tani karon update mga ka K5 ang nangin desisyon sang Office of the Ombudsman Visayas matapos nga ginapakakas sa pwesto o kon ginasipa sa pwesto ginpahalin base sa ila sining desisyon natuhoy ini sa ginpasaka nga kaso sabay kay Barangay Kapitan Balsote sang Barangay Bulo, Rojas City. Mga ka-K5 hatagan, tani karon sang update kay sa desisyon sang ombudsman. Baw masakit-sakit ni. Ang ginpapanaog nila nga desisyon para sa kay Barangay Kapitan Balsote sang Barangay Bulo, Rojas City. Matapos nga ginamanduan sang Office of the Ombudsman nga ginapahalin na sa pwesto si Barangay Kapitan Balsote sang Barangay Bulo mga ka-K5. Nagugat ini tanan bangod sa ginapahayag nga ginapasaka sa iya nga panumbungon isa na diri ang wala sa pag-isyo sang resibo sa ginkolekta nga mga bayad sa barangay clearance kag iban pagid nga mga issue nga ginpangatubang sa nanabitan nga Barangay Kapitan mga ka-K5. Lakip na ang perpetual disqualification nga paghawid niya sang posisyon o kon pagpadalagan sa posisyon sa gobyerno mga ka-K5. So standby ka mo karon kay hatagan tani sang dugang nga mga update diri sa K5 News FM.

0: Sila Buton, Taman Bisig, punong barangay Balsote, mga ka-K5. Kung ano ang manging reaksyon niya tuhoy siningin pagwa nga desisyon sang Office of the Ombudsman ining pagsipa na sa iya sa pwesto bilang barangay kapitan sang barangay Bulo. By the way, sa aton sining mga ka-K5, gusto talang ni pahibalo sa aton nga mga kauturan. Sa aton tanan ang K5 News FM. Ang magapatigayon sang live reporting competition 2026. Handa na bala ka mo mga ka-K5? Ikaw na bala ang mangin masunod nga kampyon? So ganun ginapanawagan ang mga kabataan, mga bata nga broadcaster. Ini na ang inyo sining nga tion. This is your moment to shine bilang lamharon nga broadcaster. Ganun magpasakop na sa pagapatigayunon naton ng live reporting competition 2026. Mayara kita sa secondary category kag sumuman sa tertiary category. Buot silingon mga ka-K5. Enter school live reporting competition. So tiyo nang ipakita ang inyo talento. Ipagwa ang inyo mga maayo kag mga kampyon nga mga boses kag i-report nga ikaw mismo ang mangin bida pinagi sa pagpasakop sa live reporting competition 2026 sang K5 News FM. So bantayin nyo ha kag sa aton sininga mga participating school. May mga nag-confirm na na mag-participate para sa live reporting competition. Stay tuned mga ka-K5. Drigapon sa K5 News FM. Manami ini nga programa para sa aton sininga mga estudyante nga sila mismo ang magapatigayon sang ila sininga live report kag mabatian mismo diri sa K5 News FM. So stay tuned ha sa aton sininga mga ka-K5. Tutok lang gyapon diri sa K5 News FM para sa aton sining live reporting competition 2026. Damo na sa mga buluthuan nga magapartisipar. Doon, excited ako sinisang live reporting competition na mabatian naton ang mga estudyante, mga kabataan nga mag-render sa ila sining mga live report kag mabatian diri sa K5 News FM para sa live reporting competition 2026. Bantay! Diri lang sa kampyon nga stasyon!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: K5 News FM. Padala na guys sa gusto magpa-shoutout. Aray pa, may nabilin pa guys nga gusto magpa-shoutout diri sa aton sining programa. Mayong udto K5 Sir Alan, always amon pamati hasta matapos program mo from Bernadeth Omitin Calzado. Thank you gid Ma'am Bernadeth. Good afternoon ka K5 from Toto Charlie Villaruel. Good afternoon to. From Liza Barrientos, mayong udto ka K5, gapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. Thank you so much, good, Ma'am Lesa. Mayong udto kag mayong pagpamati. Mayong udto K5, Sir Alan, always good, nakatutok sa programa mo. Halin pa sa AM. From Juven Duga, Bisoryo. Sang Barangay Bajangon, President Rojas Capiz. Thanks, Sir Alan. Thank you so much, Joe Biseyo. Maayong udto K5 Alan, listening loud and clear sa shop sa Luktugan. From Jenna Anvil, Siloso. Good afternoon, Sir Alan. From Dolores Abilarde. Mayong hapon, Ma'am Dolores. Kamusta ka, Mudira? Sa K5 Alan, shout out sa akon apo nga naga-birthday today. Sa kay Aki Siloso, happy second birthday. Thank you, Sir Alan. From Janamville, Siloso. Happy birthday, Aki Siloso. Enjoy your birthday and God bless. Mayong udto, Sir Alan, nakatutok na sa 11 Mbps. From Roda Donato Amago. Kamusta, Ma'am Roda? Kag mayong pagpamati. Mayong udto, Sir Alan, K5 watching from Batangas City. Halin sa kay Jisrael Kulasino. Maayong udto ka K5 Alan. Hi. Nakaluloy na lumusgid siya guro ka K5 Alan. Thank watching from Barangay Nagsulang Dumaraw. Thank you and God bless you from Tony Hikilio. Maayong udto. Dara sa Nagsulang Dumaraw.

0: Standby ka mo karon mga ka-K5 ha. Sa opening ceremony sang Rojas City Invitational Tournament. Kahapon masadya ang press conference. Again presentar dito ang mga head coach kag mga key player sang tagsa ka mga team mga ka-K5 nga magasambuha para sa Rojas City Invitational Tournament. Ako sa kay Toto Juan Bilbes. To, kamustang batsoy tada? Mayong pagpamati, dira? Tanawanta karon kung ano ang resulta sining hinampang. Pero ang opening ceremony, magasugod in as 4:30 sang hapon. Kag ang game 1 para sa elimination magasugod alas 6 ng gabi. Ang game 2 mga ka-K5 alas 8 sang gabi. Kag siyempre ginaabi-abi tagi ang aton sini nga mga bisita halin sa Australia. Sadya gini karon ang sambuha. Sa sining Rojas City Tourism or Rojas City Invitational Tournament, nagalaom ka nagapati ang alkalde sang syudad, si Mayor Ronnie Dadibas, nga dako ini ang bulig para sa tourism industry, sa sports tourism industry sang Rojas City mga ka-K5. E siyempre, nagkadtodre ang mga dumuloong, nagkadtod rin ang mga foreigner, agod magapasakop gid lamang sa sining basketball tournament. Ano ang mga highlights kag mga talulupang dondre? Siyempre ang mga team nga mag-aumpisa mag-ahampang ining Perpetual Health University mga ka-K5. Ang talulupang doon di, siyempre yung ila sining head coach, si Olsen Rosella, former PBA player, sang San Miguel Beer, point guard sang San Miguel Beer sa to. Ang talulupang doon man sa De La Salle University, Green Archer. E siyempre si Katni sa UAAP. Nga panganay. Ang De La Salle University, Green Archer. Mangin kasumpong karon ang Adamson University, Soaring Falcons. Ang De La Salle University mga ka-K5. Hindi mo man ni masiyasi kay man sikat man ni sa UAP. Ang naga-handle sini si ila, ang ila sini nga head coach si Topix Robinson nga former PBA player man, point guard. Kag ang Adamson University, ang talulupang doon man sini, nga ang ila sini nga head coach mga ka-K5, si Coach Rosella, nga utod man ni Olsen Rosella mga ka-K5 sang Perpetual Health. Dumasadya gini karon ang sambuha. Ang Bayan Curly nga team halin pa sa Australia, ang founder sininila nga si Bayan Curly mga ka-K5 is former Olympian. Bawa ka nagkudagko sang mga taga-Australia. Masustain ay han sang aton sini nga mga local players. Alin sa nagkailanlain nga mga universidad diri sa Pilipinas, ang mga university nga sikat sa UAAP, nga naghampang sa UAAP o University Athletic Association of the Philippines basketball tournament, gindalagi diri sa Rojas City ni Mayor Ronnie Dadibas. So kung ano ang mangin resulta, kung ano ang mangin updates ni, bantayin nyo mga ka-K5. Bantayin nyo kay cover ini sa K5 News FM Rojas. Stay tuned. Kaya maghatag kita update live from where the action is. Wanta oras, wanta tempo diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps mga ka-K5. Alang-alang na gid ang aton sini nga tempo. Aton sini nga technical partner ka-K5 Jan Ditoga. Pangalan sa aton sini nga mga K5 personnel ka K5 reporter. Aton sining news director si K5 Roldan Villarreal. Sangalan sa aton sining station manager K5 Ami Berondo. Kagsuman sa aton sining presidente kag chief executive officer Doc Ramil Oy. Ang K5 News FM Philippines. Sa gihapon, ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
7: nga wala sa
6: kagwala
7: plain D3.
6: Sa plain D3.
7: Yes. Caprylic acid.
6: Ang aton pian mga nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
7: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
6: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agin na rekomendal ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk. Mm-hmm. No? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain. Mm.
7: So meaning pa sir boy kay 12 si lauric acid medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
6: Oh,
7: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas mm-hmm. to protect sa imo cellula against bacteria, mm-hmm. against mm-hmm. virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, mm-hmm. dasig siya machins to energy.
6: Correct.
7: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sarboy, antibacterial man.
6: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research, no?
3: Wow, antivirus.
7: So, pala inom ka ditribayo, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
2: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa ditribayo, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: Ditribayo, ang ditribayo, yung may Physio. Ang Physio, yung may ditribayo.
6: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
7: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
6: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay ditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
7: That, pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
6: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role, it provides you instant energy.
7: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
6: Buyon. Gapan na.
7: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon
6: mo. So anong bala katabo kung mag-inom ka ditribayo? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Inom ka ditribayo.
7: Bilang suggest mo, sir boy, every?
6: 2 soft gels every 4 hours.
7: Wow. Uh-huh. May lanat ka na mo.
6: May lanat ka na. So therapeutic dosage ni siya.
7: Especially ka nang wala nakagana kaon.
3: May energy japon.
7: Energy japon.
6: Ay japon energy.
7: Bulong pa energy pa ni mo.
6: Energy pa.
7: Ang ditribayo.
6: All in one ang ditribayo. You cannot find that.
7: Hindi makita sa plane nga ditri. Amo na ganing nga permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka ditri, sayang. Gamit ka na lang ano.
3: Isilin na ng plane nga ditri.
6: Proven and tested.

0: ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka magino
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali si Elay sa Marisi Muga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon, prone ko sa mga trangkaso, kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sa Mighty C, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw. Gid kami ni Mister.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: Kapyo na radio!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Nung ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Kailan sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso.
8: Pero
13: huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty.
13: Palaban mo,
8: Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
20: Clinica Diofresh. Available now.
22: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend
24: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
25: Extend
24: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
28: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo gidya. Nadula ko ang bukol. Maayo gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
29: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
30: Miss si Alana Pacardon Marapa.
31: Ko si Joshua Darren Villavion.
32: Ni si Kirby John Panes Agraban.
29: As the champion. of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio.
0: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nag-inupdan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
3: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
29: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Hey, Dolan, 1:18 sa hapon. Kayuhay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
5: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautwas na ga?
4: Pautwas sanay ka K5. Dari sa aton silinga palatuntunan, Room 1009, ang inyo silinga hulot. Palautwasan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5, Amy Orleans Berondo. Updanay kita mga ka K5 sa duha ka oras na naman naton, no? Nga palatuntunan sa kahanginan kag syempre sa Facebook Live. Follow us on Facebook, K5 News FM Rojas, kag K5NFM Rojas Digital. Again, paki-like, paki-follow sa aton siring mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5NFM Rojas Digital. Kag K5 ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaaluan sang manamit kag maaroma nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, mga ka-K5. Produkto ni Doc Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, isa ka herbal coffee, nga mayara sa mga ingredientes, nga duga sa nga amargoso, the sugar cane extract kag chia seeds. Nagapromote sang detoxification sang aton siningal awas, no? Both silingo nagapagwa or nagacleanse sang aton siningal awas, nagapagwa sa mga higo o kon toxins. Nagabulig manage sang aton siningal blood sugar levels, pinaagi sa high dietary fiber. Nagabulig sa digestion sang aton siningal awas, kag nagasupport sa weight control. Tugod na sa chia seeds. DTX Coffee Mix, kung coffee lover ka, no? Kung hilig-hilig mo gidya magkape, dapat diri ka sa healthy coffee. Ang tatak, DTX Coffee Mix, no? pabakal na sa mga butika sa inyong lugar and always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Macaulay Street across PLDT Building. Bukas mga ka-K5 Domingo tubtub Biyernes adlaw sa adlaw alas 8 sa aga tubtub alas 5 sa hapon. Pinakamabadlak na tinuga sa tanan at Sleyo John Biliones manayanaya maayong hapon. Hello ga. Maayong hapon man no kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon kamustang lagay tada Doy. Cindy Diaz, good afternoon kay Mama Emma Espinolo, kag Wilmer Espinolo Itiong, kag Ganang Joanna, kag Covey, magandang hapon. Ma'am Elnora Avellino, hello ma'am, kislagpok lang da ma'am. Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica. Ma'am Dolores Abilarde, hello Ma'am Dolores. Ginatamyo mo natin sa maayong hapon, no? Ang aton sini nga mga K5 Solid supporters, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon. Magandang hapon ho. Raymart Cargando, good afternoon Miss A, watching with you. Shoutout ko Cargando family sa poblasyon, Ilawod, Panitan, Mary Ann Cargando. Kamusta lang cha? Ang mga taga-Panitan da. Din kada sa may Tabok, Raymart Cargando man. Nagfiesta da sa inyo, way kagidiya ng imbitar. Ang amon palangga, no? Kuis Bench Benjamin, maayong hapon. Kislagpok manda kay mama. RNB Puto Bongbong and Shomai, magandang hapon. Ato siya dito sa Kalye 5. Gaano ka naman dira sa Pilar? Baano ga paanod-anod ka naman dira sa swimming pool? Nagasalum-salum naman ikaw dira. Namita sa Kalye 5 sa Pilar. Ginano mo gin-treat niya guro si Mama Dear niya. Okay, wala mo ginalagaw-lagaw niya na si Mama niya kay Langga-Langga. Wala ka gid yan nagapanghagan. Kung tani, makitaan man namon kung paano ikaw da magsalum-salum. Or may event siguro sila, no? Magandang hapon, no? And sa mga nagatutok man, dari sa aton, siling sister station sa Pilar, no? Sa 89.7, K5 Radyo Tagbuanay, SM Jobert Lago, maayong hapon. And sa mga ka-K5 naton, no? Nga nagalantaw di sa aton, siling Facebook Live. Ang iba niya, no, nagpaayaw-ayaw tulog kay man holiday, wala sang klase, wala sang opisina, no? Tinga man ka muya, miss, eh may obra ka muya, how? Amo nang ginatawag gani nga kunara ka sa radyo, no? Wala iya pahuway ang ginatawag nga public service o konserbisyo publiko 24 hours, no? Bukas ang estasyon, no, sa pagpangalagad sa inyo. Dugay-dugay mabampira na ang mga taga-radyo. Ay, di bala kay kung may mga sunog, may mga nano pada nga mga hitabo, ginalumpatan, gidinalangga, no? Kung may mga kalamidad, no? Waay gatulog-tulog ang mga taga-radyo para lang makahatag sang updated, no, nga balita sa inyo. Makahatag sa inyo sang, no, impormasyon. O kung mapahibalo ka mo sa mga nagkakahinabo na sa aton sininga palibot. No? On holiday, no, waay-waay sang pahuway ang radyo ka. Ma'am Elnora Avellino, good PMSA. Ba ilang sila da kung wala sila ga pang imbitar sang fiesta? Ikaw gani, Miss A, nagfiesta man sa inyo, wala ka man nag-imbitar. Oo, no. Last weekend, fiesta man to sa amon, wala makugani gali ng imbitar. Way, makuhanda. O dito lang kugani yan ang fiesta man to sa akon nga ginikana. Birthday ko, ma'am. Pinabuang ka, Kuis, ah. Kuwanta imo birthday. Birthday ba ni Kuis Benchobong? Dali lang. Sure ka? Happy, happy birthday, Kuis Bench Benjamin. Ano sa buong og? Ay, oo, no? Kaya naka-birthday. Di kali last year si Kuis Bench Benjamin sa aton. May mga pa-surprise pa to si Palalab siya sa iya nga cake kag sapatos. Abe, stock tagid kabe. Ay, ho, happy birthday tagali ni Kuis Bench tuod. Oh! Happy, happy birthday! Maligayang kaarawan, Kuis Bench Benjamin. Makita mo na gidlang. Why kita nakatamyaw kay Kuis Bench, oh, no? Salamat ha sa padayo naton nga pag-abyanay. Kag salamat na sa pihak nga hindi ka na namon kaupod sa K5 ara gihapon ang imo sini nga suporta sa aton sini nga estasyon. Ikis lag po ko da kay Mama Dear mo ha. Kagpabindi lang kami da sang bisan pila lang ka kilis nga mamoy. Komo na mi kun ta ni magpalaw miglamig man sang puwa kun nakaupod kami sa kalising ko kag na. Enjoy your birthday, no? Kagabay pang prosperous, no? Mangin swerte, no? Ang palabuton ng mga inadlaw sa imo sini nga pamilya kag sa imo nga negosyo. K5127, magapanubali kita pagkatapos ang aton sini nga importante nga pahibalo, wag bibitaw. Kinig tutok lamang sa ating kampiyon na estasyon. This is K5 News FM Philippines.
29: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
10: Magalingin bala ang imong nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhan.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya na
10: DTX 500 Mighty C
9: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
10: Mighty C,
13: mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
14: Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabasag ang butika.
10: DTX Coffee Mix.
32: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
15: Ganito ako!
17: Tigasi!
15: Tigalaba!
17: Tigasay!
15: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko
17: ang extend!
15: Supplement for men!
17: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
17: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
26: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
30: Miss si Alana Pacardon Marapa.
34: Ko si Joshua Darren Villavion.
35: Miss si Kirby John Panes Agraban.
29: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! It
1: Tripayo.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
29: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Hey, Colin, 36 minutes after the hour of 1 in the afternoon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM at championing the lives of the Filipino. Ang programa nga iniginadulong sa aton, sang kaalwan, sang mighty sea, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, ang mighty C, no? Hindi niya pareho sang iban nga brands ang vitamin C, no? Nga nagasulab ang inyo sini nga sulok-sulok. Kung gina-take ninyo regularly. Ang Mighty C is an alkaline-based sodium ascorbate vitamin C supplement. No? Kapareho sa ibang nga brand, yes, nagapapag-on sa ngaton sining immune system, nagabato sa cell damage as an antioxidant. Pero, mga ka-K5, ang kaibahan ni Mighty C, non-acidic ini, no? That is why gentle sa aton sininga stomach. So, kung nagapangita ka mo sa vitamin C, mga ka-K5, no? Nga non-acidic, no? Nagagamit sa sodium ascorbate, no? Mag mighty C para hindi ma-trigger ang acid reflux or stomach pain. Mighty C, basta vitamin C nga the best para sa aton, ang tatak, tandaan, mighty C mga ka-K5. Bani ko ni SM Jobert, arigali si Bench, ara sa da sa baluarte mo, dear. Oo, diragi siya nag-celebrate sa birthday kay hambal niya, malapit-lapit da sa imo, basi may lumupad nga kasag. Nakibago ko lang nakita, yung poso po niya, yung sininga beloved family, no? Yung family dear. Mapahuway siya kuno anay baligya sang puto bongbong kag siomay hasta tomorrow, no? Mapakuan siya anay, mapaliwaliwa, no? And ma-enjoy sang quality time with the ang iya sininga family. And sa mga nagasa ulog man ha, sang kaadlawan subong, no? August 21, happy happy birthday mga palangga. Ginapalangga ka na, nabugit-bugit ka pa. Langga-langga, nagid na iyagaang. Kaya mo naman lang nagang marigalo ni Miss A sa inyo ang akon pagpalangga. Dooti ikon pa kami ni Miss A ba? Di wala makudas ang ipadala sa inyo nga regalo. Wala makoy amot da sa handa niyo. Ang ako nagid lang pangamuyo. Kagpagpalangga nga walay tupong. Kanamiturn! Pagpalangga nga kanamiturn. Anong lagay nyo daga? No? There is a Rojas City. Nagatagiti ang init, no? Ginapamalhas di ang mga hita-hita sa taga Rojas City. Hita-hita! Hindi pwede, mga ilok lang, Miss A. Agin, dala ko na lang tanan, ah, para... para hindi na ka mumumangkot. Karon ko, hambalon ko nga, ilok lang ang ginapamalhas, mahambal. Ilok lang! Dito na kita diretsyo sa mga hita-hita. How about dira sa inyo sininga lugar, no? Ano ang lagay nyo da? Maulanon, magulugaluumon, mainit, mapaang, no? Nagatulutalithi. Ano ga ang lagay nyo ga? Anyways, ang aton silinga drama this afternoon about yung mga ka-K5 sa isa kadalaga. Nga sang ulihi iya na tukiban, ang iagali palangga-langga nga nobyo, may bata na. Ang pamangkot problema lang bala, ang dala sang nobyo sa babayi nga ang pangalan, Josiah. Ano nga mga problema ini? Problema bala ini sa anay partner nga nagalagas pa sa iyang nobyo? Problema bala ini sa ano ni sa oras, sa atensyon, no? Kay amay ng iya sini nga nobyo. Aton ibaluon mga ka K5 diri sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Happy birthday! Ay, happy birthday! Sorry, gid ha, wala ko gift sa imo. Dason ko lang ihatag, day, ah. No naman, dason pa si Manang sweldo, ta.
1: Day, okay lang gid pala, day. Ay, importante, ari ka.
0: Happy birthday, gid.
2: Happy birthday, Cass.
1: Salamat, gid, Cass, ha. Ay, Cass, hugali. Ginapakilala ko si mong miga ko, si Josiah.
2: Hi. Kamusta? Ako gali si Neil.
0: Hi. Grabe mo nang himutagit sa akon ba? Pero, bisan moreno siya kagwapo si iya.
1: Ay, do. Nakamudahin katingog, ha?
0: Kwan, wala man.
2: Wala gid ko gali maginulsol nga nagbiyahe ako kag nagattend sa birthday mo. Tugod may gwapa ka gali nga amiga oh. Kag ginpakilala mo pa sa akon.
0: Ano?
1: Oy. Syempre, Cass. Wala ko blay amiga nga law ay, di bala?
0: Ay, ambot sa inyo ah.

0: O ti ano, Cas? Mauna na lang ako puli, ha? May duty pa ako with boss, eh. Gab in agi do?
1: Ate, sige. Cas, kaya mo pa magdala sa motor?
0: Diyotay man lang na inom ko, Cas. Kabalo kagid bala sa akon. Nga wala ko yan nagapatama kon gabi na.
1: Kung sabagay.
2: Day, mauna man ko puli sa imo, ha? Happy birthday, Gidliwat.
1: Ay, thank you, Giday, ha?
2: Sige, Day, ah. Ate, sige, mapuli na ta. Okay, may duty pa tangadaan, boss. Mag-amone, basi bala hindi ta ka-duty, boss, ha?
1: Day... nugay ka da, ha? Isa lang bala ka botelya inom mo. Di mo ano? Dagan niya ka-duty ko, no? Oh, eh, manimhan.
2: Oy, sige na, Day, ah. Babantay na lang ko taxi.
0: Josiah, basi kung gusto mo, idulong ko na ikaw sa inyo.
1: Gali! Ay, ara, Day, oh,
2: ay, hindi na lang,
1: saka na lang nagkikasaan, Day,
2: ay, hindi na, ah, kahuluya.
1: Huya-huya.
0: Ako naginang nag-offer sa imo. Ako pa gani ang dapat nga mahadlok. Basi bala, masumbagan ko sa nobyo mo.
2: Ay. Ano? Hoy, palagpat ka, wala ko'y amigo, no?
0: Ati, same ta, eh. Kung amo, wala sa may makikig sa aton. Gani, sige na, dali na. Gabi na, oh. May duty patabwas, eh. Sige na.
2: Sige, ah.

0: Nandiri lang.
1: Ari na kita. Amo na nating lugar ninyo?
0: Oo. Thank you, Gidnil, ha?
1: Welcome. O, di ano, buwas naman?
0: Buwas? May ano buwas tao?
1: Idulong ta naman kaliwat buwas eh.
0: Ay, apaw, kahuluya naman sinaya. Okay lang ko ah. Mamlit, tinala ako buwas. Kay basi kung ano pang matabo sa imo kung magpauli ka.
1: Wala na yas ang kaso ah. Ang importante man lang da, nga kung magpasugot ka sa offer ko sa imo. Gabi na ka mo nga daan nag-out eh. Ang lugar nyo, kadelikado pa man sa panahong subong. Damo nga daan adik.
0: Neil?
1: Sige na. Pasugot na. Please. Gusto ko lang mangin malapit sa imo.
0: Neil?

0: amu-amog din diskarte sa mga lalaki gano. Pa-concern-concern. Pabuot-buot. Dulong-dulong. Lambing-lambing. Sa ulihin na, kung kamuna na. Puli na ta. Pag-una to ah. Gusto ko lang mangin malapit sa imo. Sa iya nga ano? Basi iban-iba na nga kwan ha? Gusto ko lang mangin malapit sa imo nga. Ano sa iya nga banga-banga? Ha? Kay targeton mo? Gayaan nyo kung may... Gayaan nyo kami gani ah? Damaruan nyo pa kami ka. Baudyosaya, maluoy ka, ayaw ka. Ayaw ka magpadala-dalaga, no? Base ba lang maghungag-hungag ng ilong mo ka, ha? Kinusi, kaginamon. Ang drama ngayon na, batian gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap. Gwapa ni si Josiah kay naka DTX Beauty Soap, no? Kung gusto ninyo mga ka-K5 ma-prevent ang early signs of skin aging, hindi magkurinot ang inyong sininga panit, gag mapaputi ang inyong sininga skin gamit ang mga natural ingredients, switch ka mo sa herbal soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dali lang bala kami nagapangayo disang laygay, ho? Maayong hapon, Miss A. Pa-shoutout man sa akon la loves per me na lang gaingit ang iya ulo sa akong ana. Ano malang ano imo malay guys sina sa iya Miss A. Subong nga panahon nga puraot ang kalibutan. Isa lang ang makapaumpaw sa tanan. Taga, ida bala sang kwarta si darling mo, baby Bernas. Tanan nga nabatsyag niya madula. Tanan nga masakit, no, mag-aayo. Ang mga bingit, ang pagkabingit, ang pagkaaburido, no? Ang pag-inarte, ang pagselos, ang pagsinuplada, pagminaldita, no? Maumpawan, no? Sabi, taga, ibida si darling mo sang amo man ka muna ga, no? Eh kung wala ka kwarta, tanan nga masakit, nagaguluwa. Bisan wala ka sa mga rayuma, wala ka mga arthritis, migraine. O tanan ina nagaguluwa. No? Daw nagapalanakit ang imulawas, daw ginakulang ikaw sang oxygen. Pero kung may kwarta ka, no? Bisan damo sa nagatuhaw ng mga problema, positive, no? Positive ang aton nga outlook sa life. Gasiling lang kita, problema lang na. Tanan ina, maluampuwasan ta. Pero kung wala ka kwarta, daw nga masakiton ka, nga daw nasubuan ka, nga daw hindi mo maintindihan, ang inusin nga ginabatsyan. baby Bernas, ginlaygayan, si John Michael Guardiana ang ginlaygayan ko. Amo na na, pang ang makapaumpaw kay baby Bernas. Na? Ma'am Roda Donato Amago, ang giling queen sang dinginan, Rojas City, maayong hapon. Hi, Blaron, pakita kinaon, baboy, kagmanok, Miss Edo, medyo mataas akong blood pressure, ganiutan lang ang akon kaunon. Ano nyo ha, ilugo nyo na si Ma'am Elnora Avelino, no? Nga, ano ni? Gatimpi sa pagkaon sa mga karne, sang baboy, kung ano-ano pa, no? Healthy living, si Ma'am Elnora. Ginatamyo mo naton, Ma'am Early Bernas Durana, watching live sa Calle 13 Pilar. Shoutout kay Boy Balot, gapamati, gid permi sa radyo. Boy Balot, no? And kay Ma'am Early, guwapa. And sa mga tropa pits niya da sa Zumba, no? Sa Pilar, magandang-magandang hapon ho. Pa-shoutout sa akon lang ga, Aileen Eneserio Villasis, ma'am, from Quiz Mike Torrente, Abangco. Shout out! may langga-langga. Abot na siya ni Rocket, tambali at Sleyo. Di ba laan mo na? Di ba guru tanan ng mga lalaki ah? Pero dira na nagasugod, ang mga diskarte isang lalaki. Pras bi mag, mag-upod-upod ka mo. Idulong ta ka. Tapos hindi ka man tugali pag idulong sa... Mabaluoy ka mo, halongoy ka mo sa mga nagadulong-dulong sa inyo, ha? Diba, sidiin ka niya, idulong-idulong ka niya sa lugar nga wala sa mga bintana. Ilugar, idulong ka niya sa lugar nga kwadrado. Pa-shoutout man sa akon, Miss A. Galibog, akon ulo kay Waay na ko kwarta. Amo nang ginahambal ko yan, Adrian. Diba la? Kay kun wala, kwarta, tanan nga balatian na gatuhay. Pero lang tawa bala, no? Kun makadawa-dawa ka na. Makatibawas ka sa kapigaduhon. San, ano pa da ka mga mabugat nga problema? Basta may unod ang bulsa daw, no? Makapulo panihol ka, kag makasilinga. Agi lang ng problema. So, kung wala ka kwarta, gado ka budlay. Daw ka iwat na. Pusa na, Miss A. Hambali Marvin Concepcion Adonay. Amo pa, maruan nyo pa kami. Kita mo si Marvin, nag-agree siya kay Miss A. Oh. Dira nagasugod na sa dulong-dulong. Pero kung kamuna na, no? Sabi ha, garol mo na siya puli. Ang balong ka pa na niya nga, tiuna lang to. Sakay lang to, tricycle. Pero kung ka pangaluyag pa lang, kung medyo agadulo diskarte pa lang, kaya niya bayan ng tropa? Hindi, dulong ko, anay si Kwan. Mga concerned citizen. Tapos, okay ka lang. Makuan ka pa, makaon ka, mainom ka. Kung nainitan ka, pulupay-payan. Pero kung ka muna na, bala, kamda sa kabuhi mo. Joke lang, hindi magurutan na. Dulong bala kay liko, dayon sa may pink ka green kita mo, suki, kagin Marvin. Okay lang, okay panaguro kung dito sa may pink ka green ka dalon basik sa mga kasagingan kag kapinyahan kag mga kalubihan. Sa mga kalubihan, bawang iba basik sa patsyo nyo dalon maluoy ka mo. Ha? Lugay anyo kami gani ha. Mas okay panaguro kung dito ba pala makaulo aircon kato sa ginahambali Marvin ho. Ang iban ba, dito ka malang ihapit-hapit sa patsyo? Oh, saksi ang mga kalag. Ang mga murto. Sa may suba, Miss A, nga damo, lamok. Oh, sa kilid ka sa suba, ba, si hitok mol, kamudarasang kuwaya. Magutos na lang ko puli. Hindi ko magupod sa mga nagadulong-dulong kay basi magtumalang bala. Hambala pa at Sleyo. Hambala ba si mapadpad sa Boulevard of Broken Dreams sa Sleyo Bell, no? Hindi na pwede, mga dulong-dulong subong. Itira na nagahalin. Hambal nga dulong-dulong. Lalo na ko naman nakatulutughong kamuga sang agwa di pa nawag-uwak, agwa di pa taranta. Mambal ka, daw maano ako? Daw may magwa sa puwak mo, mapundo-pundo ka mo, may masimaso niya likod mo. Ay, nalaman. O, ara bala ang the best sa dulong, ta subog pusa, gid ang... Kita mo, hilimuon, gid ni Marvin Concepcion Adonay. Ora, itunod sa patsyo. Kita nyo galang ni mga kalalakinhan nga ini. Amo nang baw na lamang. Amo nang mga kababayenhan, ga maluoy ka. Ayaw gi ka mo magpadala-dala. Dapat mas maro ang babayi subong nga mga tiyempo. No? Oh, ano pag ito pwede man sa payag ah, bakante man tumis eh, baw na lamang. Sa payag nga laka-laka ang mga dingding tapos wala ka kabalo gina-video. sa payag tapos hindi galito inyo. Maluoy ka mo ha. Wala ka gid magsala, Miss A. Correct agad, iban gani sa patio, akon bala magbangon ang kalag. Na, inangaga pala huway, dito ang mga kalag. Kamu niya disturbohon yung pagid para lang makapautuas. Kamu, no? Seth Bueno, ba ang pinakagwapo sa Parian Sigma kag sa Capiz State University Main Campus? Ang pinakabahaba sang pasensya. Makayong hapon, Seth Bueno. Basaha man akong greetings, Miss A. Ara na ah! Tony Hikilio, dira sa Dumaraw. Makayong hapon, good afternoon, Miss A. Haha, nakakadlaw man ko idol, Miss A. Amo man lang nang akon maamot sa inyo sininga kabuhi. Mapakadlaw ka mo. Makaulo istorya kita about sa tinunto nga gugma. Pero kung mangayo ka mo sang sabat sa problema nyo sa kwarta, kaya mo lang hindi ta mahatagan sa solusyon. Kung magugma lang ta diya. Kwadrado nga lugar. Ambal ni Kuis Mike Torrente Abangco. Ayaw gid ka mo mag ano ha. Ayaw gid ka mo yung mag ano ni, magpadala-dala kay kung kisaga pang barang na barang na no, inang ginapatalang-talang ka. Tapos mambal, hala daw gin barang, ako daw nagtalang, di ubaha ang bayo. Mambalon dahil isang lalaki, di ang mambal sa mga katigulangan, ubahon mo. Ubahon mo ng bayo mo para hindi ka pag, hindi ka maumpawan ang barang. Hindi ka batas ka na. No? Sige, alam nyo kami ga. Never exactly 2 o'clock mga ka-K-5. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton siling mga important reminders. Huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa ating paboritong FM radio. Ang kampiyon ngayon sa Sean, this is K-5 News FM.
1: K-K-5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Gina Canon. Ang ginibatyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlaw kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O, ayun ko ginibatyag maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
4: gouty arthritis. So, po silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
5: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o, amun ipirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually amun ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. Mm-hmm. So, amun ni permi ang permi kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
1: TTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka, DTX 500. Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500! TTX 500!
5: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero may natin abalik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abis matigulang ka, kung ano, pero sado na yan.
4: And you know what? Siling

0: cellulose ang cartilage. That's why may ara kasan decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
1: result? Pinaka-contrast sa cartilage degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya, protein from animal.
0: Oo.
1: Take note ha. Tuluman
0: na.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
1: Wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
0: DTX 500.
1: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na amo na ta.
1: So, pirmi na to na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radical.
0: Justo.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga wayta kabalo. Pirmi na to upod-upod.
3: Oo, aras sa palibot.
1: Pirmi na to balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka gano'n mo yan, DTX 500.
2: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
9: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
9: Garantisado!
2: Epektibo!
9: Aramis mo!
2: DDX 500!
9: DDX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung dynamic na gitsa akong nga mat.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Si Naida Dobreya. Taga Manaplak. Kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Babakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo.

0: Extend Pod Supplement for Men.
1: Yung testingan ko.
0: Wow.
1: Ayos
0: gin. Kamu man bala, testingin nyo.
1: Ang Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
2: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: Bantayan mga ka-K5 ha, ang aton sining live reporting competition. And that's gonna be on October 18, Robinson's Place, Rojas. Ano? So, before ito na makalabot sa aton sining finals, of course, may mga elimination round kita, no? Nga pagahiwa ito, no? Dari sa aton sining kampiyon nga estasyon. Bantayan ninyo ha, ang mga abulutuan o kung eskwelahan sa sekundarya kag kolehiyo nga magapasakop sa nasambit nga paindis-indis, no? Live reporting competition sa K5 News FM Philippines. Sa Negros, ang ila dito ya is Radio Broadcasting Competition. And isa man ako actually sa napilian, no? Mga mangin hurado, no? Or judge sa ila sining a regional event bilog nga Negros Island region, no? Occidental and Oriental nga mga bulutuan naman ang magapaindis-indis dito. Diri sa Panay Island, no? Mauna ang live reporting competition sa Iloilo, then pagasundan sang Antique, then Calibo and Rojas. Ang madaog, no, or top 2 diri sa aton sining competition sa Rojas, amo naman ang ibato naton sa first week of November dito sa Iloilo kag mangin kasumpong ang mga pambato sang iban nga mga probinsya sa Region 6. So next week ato na iga-announce, no, ang mga bulutuan o kun schools nga nagpadala sang ila sining entries, pangalan sang ila sining participant and of course ang ila sining coach. May mga bulutuan nga nagahinyo duha ang ila ipadala. Galing kay Arabi sa guidelines nga one participant per school, no? May mga nag-message naman sa aton sining mga estudyante if pwede sila maka-join. May maara man mga graduate na, no? So sorry gid mga langga, no? Kay nakigangot kita, no, sa DepEd kag sa CHEN. And dito sa aton sining sulat, bawat eskwelahan isa lang gid. No? So ang school ang mag-identify kung sino ang ila sininga ipambato sa aton sininga live reporting competition. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500. Mga langga hindi ko gid balaluyag nga magka-diabetes kamo, no? So mag DTX 500 para malikaw kita, no, sa diabetes, heart diseases, Kag iban pagid ng mga sakit, like balatian sa kidney, balatian sa atay. Mag-detox kita adlaw-adlaw. DTX 500, nagapahagan-hagan sang oxidative stress, nagabulig manage sang aton sining blood sugar levels. No? Nagapromote sang liver detoxification, nagabulig protekta sa aton sining heart, kag kidneys, no? Nagapahagan-hagan, no? Or nagaminimize sang mga pagpalanghubag sa aton sininga lawas, no? Ang DTX 500, ginabalik-balik na ito, no? Nagasentro sa prevention. Ang iba nagambal, ah, ginaano nyo gid nga makabulunggi? Ato niya, no? Ginapatake ka mga daan para malikaw ka mo sa mga balatian. Gets nyo mga langging, no? Mas okay na lang na nung magastos kita para sa aton sininga ikaayong lawas kaysa magastos kita later on para sa bills suda sa ospital o kung nano pa dira, no, sa maintenance ng iyong sininga bulong. So we focus on prevention. Sa prevention kita yalang ka, no? DTX 500, 14 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Manamyaw kita bala anay liwat diri sa aton sini nga mga suki, oh, ang iba nagasungod na. Way pa matamyaw ni Miss A. Good PM, ma'am. Yanda lang ko kasabay sa imo program. Sorry, ma'am. No problem, nanay Parak. Ikaw pa ba? Langga-langga gyapon na. Hello, Miss A. Watching from Minapaso, Kakala, Churava. People of Negros, maayong hapon. Richie Concepcion, mainit nga hapon, Miss A. Ginatamyaw mo naton sang maayong hapon. Quick Trip Vehicle Rentals. Good afternoon lang dira, no? Kay Kuy si JR, Jun Ray Valieno, kag Ma'am Joanne Lantoria. Ang future Mr. and Mrs. da namon. Teda? Settled na ang negosyo? Huwag kita da komisyon? Ay, total yung kompetensyahan mo man ko da? Ay, mga ayaw, ulay komisyon kay kuano, ah. Kay Sir Jun Ray Valieno, araw-araw man niya. Maayong hapon man kay Kuy Joben Bakali, no? Pa-shoutout, Miss A, kami di sa Parian, si Mama Celia, Bida, kag Selena Kay, Ulam, kag Laika Bueno. Ginatamyaw mo naton, no? Si Angelito Guevara, ayun. Si Migo Michael Abangco, mayad sina kaga. Mayad sa ano? Sa dulong-dulong? Oh, kuan man na. Yeah, formal man niya si Quiz Michael. Burot-burot nga audio, Miss A. Base sa signal mo lang, ga? Base sa signal mo lang? Sa iban, okay man. Base sa mad imuya radyo. Gainugayong ang iban sinasang ka na meet, Miss A. Daw hindi, Kuya Miss A, kabalo. Mag-ino lang. Hasta lang, Kuya, sa crush-crush. Hamot ko, Miss A. Basta ikaw di magpungko sa imo programa, nami, gida yun kag. No, kay gina-real talk na sila nga daan. Ma'am, kay daw, maruan pa kita nila ba? Gapamati sa aton dira sa tambak wala si Ma'am Liza Barrientos. Hello? Nakakadlaw mo to si Ma'am Christy Villar sa Tuburan Maayon. No? Kag si Atsleo John Bilyones. Husto man, dira na nagasugod sa dulong-dulong, di ba? Amo ganda yung mga lalaki, mga luyag ya. Gusto ganda yung magdulong-dulong. Mapinasensyahon. Habag dila pasensya, magulat-hulat. Bisan ano pa na oras, masugat-sugat, madulong-dulong. Kung ka pangaluyag pa lang. Pero kung ka muna na pahulaton, muna isa ka minutos, kung hindi na naman pinaingit. Na? Amo gina na mga guys? Amo gina mga parikoy? Amo-amo, gid-ibo, do kita kita man lang, ma-ano pa? Ma-ininto-anay pa kita. Di ba lang, no? Kung komportable na kamo sa isa kag-isa, no? Amo ginayaan. Pahulaton mo lang gamay gani kung mapasugat ka o mapadulong ka, no? Daw nakakumiter ka na sa isa ka malala nga krimen. No? Daw grabe na imo, dayon nga sala. Kung ginpahulat mo ang imo, sini nga partner. Pero kung nagapulo pa nga luyag, nagadulo-diskarte pa lang, bisan inuras pa. Pagambal mo, ay sorry, nadugayan. Okay lang. Di bala? Ga? Mga parikoy, di bala no? Okay lang ma, bisan ano ah. Bisan maulanan, mainitan, okay gyapon ah. Pero ano kung nakit kita na gani ang seafood capital of the Philippines? Kung nakatilaw na gani, San Juan. Sang Himaya, baw na lamang. Mama, tinatas ang kasugpon sa aton sininga drama. Kung di iniidolong ho, di iniidolong si Josiah, sang nubyo niya, o sang kapangluyag pa lang sa iya. Ka-K5, yaring kasugpon sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Neil.
1: Josiah, total, badugay naman ako nga nagapangaluyag sa imo. Siguro, wala na ako sang dapat nga pamatudaan pa. Kapalanggata ka.
0: Kuan, Neil, inang...
1: Palanggata kit ka. Isa lang ang pamangkot ko. Palangga mo man bala ako?
0: Kuan, ang matuod. Naluyag naman ako sa imo. Kuan.
1: Abot mo si Lingon. Kinabaton mo nang paghigugma ko sa
0: imo. Oo, Neil. Ginabaton ko nang ang pagpalangga mo. Pero basta ipangako mo sa akin ngayon. Ngayon hindi mo pagsakito ng balatsyagon ko, ah.
1: Pangako. Kinapangako ko. Ikaw lang ang babae nga palanggaon ko. Tubtubuhi ako. Pangako ko kay na sa imo. Pangako. Pangako.

0: Okay, baby. Oh, sige.
1: Anika,
0: mapuli si Papa.
1: Sino inang kina-video call ni Neil?
0: Okay.
1: May kina-video call siya sa phone niya. Kag bata nga lalaki.
0: Okay.
1: Oh, ang mayo papalapitan ko siya.
0: Okay. Bye.
1: Babe? Sino tong gina-istorya mo sa video call?
2: Kuan, babe. Si James. Bata ko.
1: Babe? ano nga joke naman? Matuod bala? Wala ka man naghambal sa ako niya, may bata ka na.
2: Ang matuod, madugay ko nang gusto nga iambal sa imo. Tungod ba si... Basi mabalaan mo sa iban nga may bata na ako. Kagmaakib ka. Babe, I'm sorry. Basi, nagaulat lang gali ako sang perfect timing.
1: Kininto mo lang gali ako?
2: Oh.
1: Kung tanigin sugid mo lang sa ako ni may bata ka, wala man na sa problema sa ako, Neil. Tani nang infer ka man.
2: Babe, pamati ako. Wala sang pulos ang iloy niya. Ginbaylo kami sa lalaki nga may kwarta.
1: Paano kung magbalik siya? Paano ako? Ha? Di pala bayaan mo ko?
2: Babe, hindi matabo ina. Tukod palangga ko ikaw. Ikaw lang ang babae nga palangga ko. Please. Magpati ka sa akin. Oh, babe. Kung tani mabaton mo man nga, kamay anak ako. Please, pamati ako. Pamati man ang patag ko sa iyo, babe.

0: Josiah, maalam ka nga bata. Pero wala ka gigapaminsar sa himuon mo.
1: Ma, ginpaminsar ko inis ang pila ka beses. Palangga ko gid si Neil, ma.
0: Residido ka sa lalaki nga may anak na? Ay, kagbasi makibot ka lang nga makiguli na sa iya iloy sang anak niya? Ay, posible inakatama.
1: Ma, hindi na ina matabo. Tungod nagpangako sa akong si Neil nga ako ang piliyon niya. Kag mapakasal na kami, ma.
0: Nak, paminsara. Dalaga ka. Tani nangita ka sang soltero, bisan law ay manda, basta palangga ka.
1: Mama, suportahin niyo na lang ko bala. Suportahin ninyo ako sa pagpalangga ko kay Neil. Kag wala sa makapugong dira.
0: Sige, pagusto ka. Total ba'y buot ka naman? Kabalo ka na maminsar sang husto kagsala. Basta, ining tandaan mo ha. Wala kami nagkulang ni Papa mo sa pagpahanumdom. Wala, Josiah!

0: Babe?
1: Oh.
0: Ano ka, may problema?
1: Oh.
2: Yes, ma'am.
0: Kaina ko pa ikaw na natarang yung kasubukit sa imo, ah.
2: Okay, ma'am.
0: Oh, ginatulok mo lang ang pagkaon sa lamesa. Sa nasunbulan, bala ma-process na kita sa mga papers na para sa kasalta. Excited ng mga friends ko kag mga relatives ta.
1: Babe? Kwan? Oh.
0: Ano?
1: Ambot? Hindi ako makaibalo kung paano ko inihambal sa imo eh.
0: Ano bala ina, babe? Parte sa ano?
1: Kwan, parte ni sa iloy ni James.
0: Oh. Ano? Nga, ano ko no, babe?
1: Kwan, babe. Ang agbatud. Nag-talk kami sa phone sa nagligad nga adlaw. Kagahapon, nagganto naman siya sa kinaobrahan ko.
0: Ti ano ko, no? Kag nga, wala mo gid kinahambal sa ako ng party dira.
1: Oh.
0: Ha? Babe, ano ko sa imo, ha? Nga, nagabutig ka sa akon.
1: Josiah, sorry. I'm sorry. Ano happy kay ginpalibugan ko pa kung anong iambal ko sa imo.
0: Okay. Sige. Subong sugiri ako. Sugiri ako kung anong ginistoryahan ninyo.
1: Babe. Kon.
0: Ano?
1: Gusto niya nga makiguli sa akon.
0: Ano?
1: Gusto niya nga magbalikay kami?
0: Kag!
1: Amo nang gusto ni Rowena eh. Ang iloy ni James. Nagpakitluoy siya kang nag-inulsos ang sala niya nga nabuhat sa akon. Kag! Kagusto niya nga magpawi sa anak namon.
0: Nga! Palangga mo pa siya? Palangga mo pa siya?
1: Ang matuod. Oo. Palangga ko pa siya. Kagusto man ang ginambal niya nga. Nga hindi siya gusto nga magdako ang bata namon sa broken family.
0: Sa ginhimo mo sa akon. Hindi ta ka mapatay.

0: hindi sala ang magpalangga sa may anak na, pero sala ang mag-assume nga may forever para sa inyo nga duha. Grabe kasakit ang nabatyagan ko sang mga tinion nga ato, pero dapat batunon ko tungod hindi man ako gusto nga magbalabag sa ikalipay ni Neil kagsang ila anak. Sa subong, ara pa ako sa healing process. Sa imo, Neil, palangga tagit ka. Kabay pa nga mangin malipayon ka sa imo desisyon upod sa imo pamilya. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Josiah.
1: Bio. Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Tumasyon sa barangay.
8: Ano ginabatsag mo sa akin?
7: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang nuna, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mamakang sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Extend Food Superman for men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo, nako nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
16: Extend Food Superman for men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sa klaseng cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Miss si Alana Pacardon Marapa.
22: Ko si Joshua Darren Villavion.
23: Ni si Kirby John Panes Agraban.
20: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
16: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
26: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka?
28: DTX 500!
27: Di na nalang subong imo sugar?
26: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
16: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Mimi.
31: Dalmi kasi napit akong tuhod.
30: Arthritis na gali.
31: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa kabulan, wala, nag-inabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Babaka sa mga butika.
0: Kadaragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
16: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
7: Ang Physio.
16: Yung may D3.
7: D3 Bio.
16: D3 Bio.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
7: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
30: Sa K5-244 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 100.9 sa inyo sining mga radio. And dira sa Pilar, sa aton sining sister station, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live sa gihapon kita sa Facebook, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa kaaluan sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Himo sa kombinasyon sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, manggaranon, no? Sa medium chain triglycerides na nagabulig, pabako sang resistensya sang aton sining lawas para hindi kita madali kapuyon, hindi man kita madali maduktan sang balatian. Ang D3 Bio nagabulig sa pagsalupsop, no, sang fat soluble nga bitamina kaangay sang vitamin A, D, E kag K kag mga minerals nga importante sa lawas tulad sang or kapareho sang magnesium, calcium, zinc kag potassium. kung permi ka ginakulang sa energy lang ga, no? Nagahatag sang duga nga energy ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayos ang aton sining mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa sa batok sa balatian. Klinika D3 Bio, 14 pesos ang kada soft gel, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Still watching, Miss A. Thank you, Ma'am Christy Villar. And mga taga-tuburan, maayon dira, no? Amo na ang hambalanon, diskarte gamay, kabi munay. Grabe, kaya si Ma'am Elnora Avelino magkomento, oh? Nan kay maupod, kagid sa dulong-dulong po sa gid. Narusdak, ginang bangirahan. Ambali at sleyo, oh? Bigaon man ang lalaki, nagapahimunong ang isa gingarit-garit niya. Hindi na makuha sa sorry lang ang sakit nga ginabatsyag ni Josiah. Sa una palang nagtinikal na siya, tani dito palang ginhambal na niya nga may bata na sila. Tani wala man nag-asang isa na migidot doon ang imo kag ipatuka. Ipatuka sa manok, kambali at sleyo, nami chinsuhon. Basi maganit-ganit na to, dapat siya to chainsaw. Basi di ba dutlan sang kuan kutsilyo? At least sa prangkahan ay si Neil kag Josiah, hambal ni Ma'am Christy. Daw baltik man ang ulo, misa isang nubyo niya, ay nanugid ang gwa. Oh. Hambal ni Ma'am Elnora Avelino. Hambal ni Ma'am Christy, amo na silinghanon sang mama ni Josiah, gabisan law ay lang, basta sultero. Hambal sang lolo ko, use your head and think of mind. English speaking ang lolo ko sang una, ambali Ma'am Elnora Avelino. Marian Rivera, ang look mo subong, ma'am. Si Marian Rivera nga na-stress. Ikaw pala, Queen Esmeralda de la Guapa? No? Ikaw, gibala, kabalo ka gimag-atik-atik sa akon. Na? Hello, Emerald Jane de la Peña. Maayong hapon, Cake Story Events and Catering Services. Maayong hapon, Bread Bake Shop, City Garden Grill and Restaurant. Magandang afternoon ho sa inyo. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, good afternoon, ma'am. Miss A, nagapamati kami sa Kulasi, Sitio Almalbis Village. Shoutout man sa grupo sa mga palahubog nga paragahaak sila di sa Almalbis Village. Puti prano, pagano nga pinaragahaak na nira? Tiwai gida? Galing kay Holiday Abinong, Iban Subong yan. Nagapulo pa tao, hi. Nagapulo pa ni Hul. Pasana, ul ka na gidlang daw. Advice sa kay Josiah, no? Kaluluoy. Husto nang inambal ninyo, kaluluoy. Palangga, pagali, sang tuntong alalaki, ang iya sininga ex. Tapos ang siguro sa nagbatsyag lang siya sang init, sang lawas, nga gusto niya may tukon siya. Gusto niya may pautwasan siya. Amo nagin into-into niya si Josiah. No? Hindi kaya dapat magdulo-diskarte sang iban kung ang imo tagipusuon may ginapitik nga iban. Hindi kaya magdulo-diskarte sa isa kababayi nga hindi ka man fully committed sa iya. No? Hindi ka man 100% nga nagahigugma sa iya. Hindi ko magpati nga hindi ko magpati nga bag-ulan na tuhaw si ex tapos sa gambal nga luyag makipagbalikan sa imo, no? Balaan mo na sa kaugalingon mo, no? Ano ganito ngalan sang tontong nga lalaki? Nagakalos ko pinanumdom sang iya nga pangalan, no? Nag-confess siya kay Josiah, nga may ara siya bata, di bala? Then, ang punta sang istorya, nga luyag sang babae makipagbalikan, may hindi gusto, no? Nga mangin isa ka broken family ang dakan sang bata. Ginpamangkot ni Josiah, palangga mo pa bala siya? Ang sabat sang tunto! Ang ginabalik-balik tambal sa inyo, don't or fall in love when you are ready and not when you are lonely. No? Hindi kaya magsulod sa isa ka or makipagrelasyon ka, no? When you are ready. That's what I'm getting at. Makipagrelasyon ka when you are ready and not when you are lonely, no? Hindi kaya magpanggarit-garit sa ibang tungod na subuan ka lang, may luyag ka lang sa pautwasan, luyag mo lang may nagaulo-angga sa imo, luyag mo lang sa kaupod-upod, no? Hindi na amo-amo, kaya ginausik mo yung oras, kaga, effort, enerhiya, nausik mo ang tanan-tanan sa isa katawo, no? Para ka Diyosaya, no? Mayo man na, no? Nga nabalaan mo na nga daan sang timprano. Hindi ba na gold iyaga, ah? Hindi mo man na maprinda, hindi mo man na makwartahan. Hibi ka lang, anay, subong yes, no? Ihibi mo na, no? Ba't itatak mo gitsa ko galingon mo? Nga natuntuhan ka man ni Josiah subong. Maabot ang adlaw, no? Matulok-tulok siya sa imo. Kagbabatsyagan niya gid ang paghinulsul. Amo na dapat ang mga babayi, fighter, no? Kung natuntuhan ka, or, no? Ipabatsyag sa imo sang isa ka guy that you are nobody, no? Nga wala ka sang balor, di pagpapirdi. Alagai imo ka galingon, no? Iplastar ang imo ka galingon, be successful, be the best version of yourself na sa liwat ninyo pagkitanay, no? Halos hindi siya makatulok sa imo because nagapamuyayaw ang imo sininga kadalagan sa life bisan wala na kamo. Siya dapat sa ulihi makabatsyag sa paghinulsol. Nga, ah, wala kanya ginpalangga sa sobra-sobra. Nga, ah, wala niya ginalagaan ang inyong relasyon. Nga, ah, ginhimo pa niya nga tuntuhon ka. No? Supong, ang kinahanglan mo, Obrahon, is to protect, no, sang imo sining a peace. No? Loving someone does not mean you have to accept a relationship, no, where you constantly feel insecure, compared, or like a temporary replacement. Kung mahambal siya nga, palangga ko siya ga, pero palangga taman ka. Ay, imuha ng imo. No, imuha ng imo doon. Kadamo pa manda Josiah. Yeah, tag na lang to sa iya, sini nga ex. Kay husto man, actually, ang ginahambal niya, no? Nga, kung para tuod sa welfare sa ila sini nga bata, kagtutuod nga may feelings pa siya sa iya, sini nga ex, then, let him go. Pero hindi apag isunod ang ginhawa mo sa iya, no? Never accept being someone's second choice. Kung gusto niya makipagbalikan sa iya, sini nga ex, no? Idulong to. Bala siya at idulong tapaka. Ha? Kag hindi mo na siya pagkwan, pag nagambal siya nga palangga niya pang ex, hindi mo na siya pagpapiliyon. So, sino piliyon mo? Ako o siya? Pa siya daan? Nagprangka na gani ka. Ang iba na kong isabi, ang babayi, nagapangita pa sang rason nga magstay siya, maghold on pa sa isa ka relationship. Pag nagambal siya nga palangga niya pang ex niya, tiitugyan siya, no? Ihibi lang na, wala tagambal nga, okay lang na, kaindi ka niya, okay. Sino man bi ang babayi nga, hindi masakitan, sang sobra-sobra, no? Of course, sakit. Pero, hindi pwede nga magpapigos ka sa ginabatsyag mo nga sakit. Sa uliya, makitaan mo to. Ya, lipay-lipay sila. Happy family sila, no? Kagdawala lang sa imo, sining anay, nobyo, no? Ang ginhimo niya sa imo. Tapos ikaw, mga sugatanay, kamukita niya, buaw imo mata, lusok imo mata, puro ka eyebags, nagniniwang ka na, butot, balat ka na, kay ma, wala kaga kaon-kaon, pero numdum sa iya. Ay, ito. Hindi, pwede, ah. Dapat sa liwat yung pagkitanay. Basta, basta mga girls ha, basta natuntuhan ka or napaslawan ka sa patagsang pagigugma, wala sang best revenge kundi sa liwat yung pagkita na sa imong sining nga ex, manaya-naya ka nga tinuga. Ha? Amo na gali ginahamba ko sa inyo yung alagaan yung inyong sining health. No? Dapat healthy ang inyong sining lawas, no? Mag-mighty C, vitamin C, no? Kaya nagapag-low ina, nagapag-brighten sa atong sininga panit. DTX 500, nag-cleanse ang atong sininga lawas, no? Nag-detoxify sa atong sininga lawas. Kontinlo ang atong sininga unod sa atong sininga lawas. Nag-reflect mo na sa atong sininga skin, no? And Clinica D3 Bio, para ma-manage mong imo sininga timbang, no? Makontrol mo ang imusili nga weight, at least, no? Mamba, sabi ko, sexy sang ex ko. Kadayad sang ex ko. So, at least, ikaw ang may K nga magpataas-taas kilay mo. Huyo ka ngayon. Di ba laga? No? Sa'yo pa rin ang huling halakha. Josiah, okay lang na, gaang! Nagambal si Miss Ikagina, hindi ta magambal, okay lang na. Hindi na okay subong, but sa ulihi, maging okay rin ang lahat, no? Magiging okay rin ang lahat, no? Magahilom, ina, no? Basta alagay lang gandang emotion nga kaugalingon. Guys, wala ko sang oras. Thank you so much sa duha ka oras ninyo nga pag-upod sa akon. Dili sa aton sila nga palatuntunan. Room 1009, ang inyo sila nga hulot. Palautwasan sa kahanginan sa aton sila nga kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Roha, sa aton sila nga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditonga. Sa ngalan sang aton sila nga big boss, our chief executive officer, nga aton subong dito sa London, no? Nagalagaw-lagaw upod ang day architect, no? Kag mga taga Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center, no? Sa ngalan ni Dr. Mil Uy, inisi ka K5 Amy Orleans Birondo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
17: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
18: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
21: Sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
21: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginabatsa.
14: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginain.
0: no? Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
8: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
21: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasin!
21: DTX 500!
26: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
29: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternative.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
8: Gah! Matsoy ride man tabi, gah!
9: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
10: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, Gidia!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend Supplement for Men!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
0: kasangga mo sa Relax Sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: June 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend, supplement for men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, Julisten.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, Julisten.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agraban.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Pantayan. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan.

0: si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami
1: akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: G3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi,
6: dalmi kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibo gid ka tama.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong sumong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: kay tatay ko nak.

0: kaluoy man sa karabaw namon ni Ginkawat ba? Matsyagan ko? Dirigid guro nagagi ang kawatan sa wayang, oh. Oh. Ba? Ano na, oh? Panyo nga pula? Palapitan ko pula. Pudyoton ko. Kasino ni man? Daw wala man siyang tao ang nagakadto dire kay amon man ni Dihel Duta. Kag dire ko man ginalawig pirmi ang mga kanding namon.
1: Hoy! Bitoy!
0: Sikano? Nagapagadto sa dire sa ako, no? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga mga plastiko?
2: Oh, kano? Mano ka?
1: Bitoy, may hatag. Sayin mo si Matuta. Ayaw? Oh, biskuit? Kaya dulce, ah.
0: Bo, kadamo ba? Dinalin?
1: Dala ni tataya. Nung ang presyo sa banwa, ah. May gobit, hoy? Sino na pa nyo ang nauyatan mo?
0: Ah, ako kwan. Nakita ko lang di, oh. Imo niya,
1: oh. Hindi, oh. Pero, kilala ko na ang tagiya, sino?
0: Ha? Ano?

0: kilala mong tagiya sini Kanao? Kay sino ni? Ha? Kay sino ni no?
1: kay tatay ko na. Bago yun naging bakal? Kagabi mo bala? Betoy? Damudamo ko ta si tatay subong.
0: Ha? Sa din siya nagkuhas ang kwarta?
1: Ang buta? Lakatabalas sa balay? Kay gay ilan na to si Matot? Ako yakin padulong sa mga biskuit sa imo.
0: Dali lang gid. Dali lang gid kano ha? Ah, una ka lang. Maapas lang ko. Ha? Susugiran ko si tatay sa mga. Partis ang panyo nga pula. Ang nakita ko. Sugiran ko si tatay.

0: Day, lakata sa aban, wah. Mangumpla to.
1: Do sa haslo ka bala? Kagsadiin ako mamudyot sa kwarta nga ipangumpla ta? Lutang ka?
0: Ikaw ang lutang. Siguon ta ka bala mangumpla kung wala ko sa yatag si mong kwarta? Ha? Oreo? Singkumil na.
1: Uy! Singkumil? Sabihin ka nagkuha sang... Sa nga mo sinikadamo nga kwarta? Habantol? Nakaigo ka sa STL ay!
0: STL sa kalimutan mo ah! Wala ah! Nakasabay kami kay Migo Dodi ah! Ginwastikan niya kami sang... isa pagidamon tubla kay Migo tag City Mill ah!
1: Ano? Uy! Sugiri ko ha! Paano ka mo nakakwarta ni Dodi sang amo sinikan ako?
0: Sugiran ta ka! Basta skatstipan mo lang sungad mo ha!
1: Ate, oo. Ote, sige na. Sugiri ako. Sugiri ako kung sa ano ka mo nakakwarta sa amusin ni kanako. Sugiri ako, bantol!

0: Ay pa, wala kagali nagkadto sa uma.
1: Ah, dawala ako sa kusog.
0: Eh.
1: Daway di ako maributay sa aton karabaw.
0: Ay pa, mabakal na lang kita liwat sa karabaw ah. Hindi pag ipadala ang buot mo. Iba si balakon mastro kasi na. May high blood ka pa bala.
1: Ah, pabay ilang ko bala, anay. Pabay ilang ko, anay ba?
2: Pam!
1: Ah.
0: Ba, Bitoy! Ayan na, ano ka? Ma! Nga nagadali-dali, kagid. Ha?
2: Ma! Papa! Kita mo na yung ginayatan ko?
1: Ah, oo. Panyo nga pula? Nga man!
2: Nakita ko na dito sa bakante ng lote. Sa ginang ginapalawigan ko wala permiso mga kandingaw. Kagambalik ano? Iya ko nun ni papaya.
1: Adibal. Gaara sa bakante ng lote ang panyo di dode.
0: Ay. Pa. Hindi ay hana. Hindi ay hana na nawigit niya inasang sang kinuha niya ang karabaw tapa?
1: Oh, hindi mal siya. Abi na. Siling ko gidaw. Man, nagaduda gid ako sa animal ngayon ang adudi ngayon ay. Kasiya ang nagkawat sa aton karabaw. Kag ang panyo nga ari, ang buhini ang aton nga pruweba. Ang panyo ngayon eh.

0: pabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, problem, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5.
6: K5?
2: News FM.

0: Imos na. Kaya mapabanwa. Bakal ka baboy, 1 kilo kay subahon ta. Ang buyon lang kay namit na. Dason, bakal ka sang humot nga bugas. Tunga sa sako.
1: Hindi ako maglakat sa banwa.
0: Kaya hindi ka maglakat. Kulang hao. Ubuson mo ganyang city milk ko.
1: Para!
0: Ginbalik mo sakon!
1: Suluhang kwarta mo nga animal ka, bantol! Hindi ako magsugot nga pakanon mo sang kinawatan ang bata ta! Mas mayo pa nga magpakilimos na lang ako sansa magbaton ako sang kwarta nga halin sa balain nga binuhatan!
0: Ati, bahala ka! Pabugal-bugal ka pa! Iban niya nga asawa, nagahara-hara tagan kwarta! Ikaw yung taas ka bugal, nga wala ka man ibuga!
1: Oo! Kay nagapati ako! Nga may gaba para sa tao nga mahingaliton sa iya pareho. Buisit ka. Kawatan ka manggaling animal ka.
0: Hoy! Buong hangagyaw. Buong naglakat ang sahoy. Sa di nga makantoy niya. Sa di nga makantoy.

0: Kapitana, ipasumon si Dode. Kay nagapati ako nga siya gidyang nagkawat sa akon karabaw. Kag hindi ba lang ako ang nabiktima niya eh. Madamo na diri sa lugar ta. Kag sa mga kaiping pagid nga mga barangay, ugaling, ginahipsa na lang eh. Kay nagalikaw sang gamo.
1: Eh, kalma lang to ha. Kalma lang. Kay solusyonan ta ini. Ipatawag ta siya diri sa barangay hall.
2: Ay, Kap, mayong hapon. Ay, ala, may bisita ka gali, Kap.
1: Ay, ikaw galiin niya.
2: Ay,
1: ano naman yung imo? Nag-away naman ka mo sa bana mo?
2: Ay, hindi, Kap, ah. May isugid lang tani ako, Kap. Nang parte bala sa Carabao, ha? Ah.
0: Ano ang buot mo, silingon?
2: Inya?
0: Ang ginatumod mo bala nga Carabao? Amo ang Carabao ko nga nadula? Ha, inya?
2: Ah.
0: Amo bala, ina?

0: mamayong adlaw ka pa. Mm. Gigin patawag mo kukuno kap?
1: Oo, Dode. Kay luyag ko nga sabton mong mga akusasyon kontra sa imo.
0: Ay naman ta. Nano nga. Buka mo balakap? Matsagan, kuya sinyo, ya? Kamang perpektom? Nga ang tao nga nakasala ang makaisa, asa sa nulae na gidaw? Nano mo na yung kapman?
1: Hindi man sa amo sina, Dode, ah. Ay, huo gali, oh. Mm.
0: Ba?
1: Imo ni kunupanyo, ho?
0: Ay, nga araw na si imo kapaw. Kakuan kap, o bagong bakal ko na kap. 150 pa na bala kap. Ay, ugali kap. Sa'no ini nakalabot sa solar mo?
2: Uhantibal. Sudi pong kulket. Nawikid ko na sa gabi nga ginkawat na mo ng karabaw. Uhay. Paano mo nagtadto na tuman? Basi kong gindala sa mga kabataan ko.
1: Dode, abi ako ana lang nga ikaw nagkawat sang karabaw? Oh. Para hindi na magdakong kaso mo.
0: Ay tinunto na yung imuya kapya. Ay hindi na yung tuod, Jacob.
1: Ay hindi tuod nga. May testigo bala, Dode.
0: Sino kapaw? Butigo na siya. Nga sino kap? Kahit napalun ko siya sa tubang mo?
1: Ay ang mga upod mo eh. Si Bantol. Kag sino pag itong isa mo kaupod, ha? Kag naistorya ko na sila, ha? Te, manigar kapag-e, Dode? Manigar kapag-e?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: sudo sa Republic Act No. 10845, ukod Anti-Cattle Rustling Act of 2016, ukod ang pagpangawat sa mga kasapatan pareho sa mga karabaw, baka ukon kabayo, kagiban pa ang mga dalagko ng masapat, mahimo ng mga pangatubang sang silot, ng pagkabilanggo sa sulod sang adong tuptup dusi katuig, kagkod mapamatunan sang husgano nga si Dudi Giltigid. Sa sala ng pagpangawat sang karabaw, himas rihas gidya, kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tuptup sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat na pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kaginan, sinigdrama nga hindi lang bakalingaw, kundi bakahatag sang pagtrunan, kaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo, kanaghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Dudi, Melvin Flores Plotenia, Papa Elmer Ubaldo, Mama Erna Dicina Amiga, Bitoy, Erljan Liva, Kano, Kuya Kinit Oy, Matot, Angeline Buenafe, Manong Erbin Kagawatan, Sister Jan Bironke, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karmela ko ginaubo, kag-sip on. Dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
25: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
27: Pinakabarato nga dita.
28: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
29: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
30: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
32: Ni si Alana Pacardon Marapa.
33: Ko si Joshua Darin Villavion.
34: Ni si Kirby John Panes Agraban.
31: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radio con
1: campione radio
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: El Castig.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
7: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
5: El Castigador.
7: El Castigador.
5: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes mga kakifime. Petsa 21 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2025. Thank God it's Friday mga kakifime. Kag subong man nga adlaw sang Biyernes Agosto 21 mga kakifime. Na importante man nga adlaw sa subong mga kakifime. Bangod ginahanduraw man aton ang anay senador nga si Binigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Ang mga kakifive, si Ninoy Aquino, no, ang makabig mga kakifive, isa man sa mga nag pukaw, no, sa Balatsyagon sang mga Pilipino, kagisa man sa mga paagi, no, mga kakifive nga nag ang iya sini nga sakripisyo, isa sa mga pinakaimportante man nga bahin sang aton sini nga kasaysayan mga kakifive, nga naangkon aton ang kahilwayan demokrasya sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Ang aton gid nga pagatag sang katahuran sa aton sini nga mga tagpalamati nga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagsubong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagalantaw man via Facebook Live sa Facebook page sang 89.7 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining mga online viewers nga nagamonitor sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayong hapon man sa mga suki naton nga tagpalamati dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, sa mga vendors naton dira. May dayad gid nga pagpamati kag mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Subong man sa mga nagatutok dira man sa bahin sang Burgos Street, no, sa mga establishmento dira kag balalagyaan. Dira man sa may Paseo de Rojas na mayong hapon sa mga tricycle drivers naton nga nagatutok sa ila sini nga mga speaker, mga jeepney driver naton, van kag bus drivers, mga modernized jeepney naton nga nagabiyahe diri sa palibot sang syudad. Ano man ang inyo sini nga ginamaneho nga salakyan, halong-halong gid kamuha mga kakifive para iwas sa disgrasya. Dobli halong gid kita para hindi na masulit, no, sa mga nagligad to nga mga inadlaw, kung nagligad nga simana, asod-asod nga mga aksidente sa dalanon mga hakifive nga gintunaan man, no, sa pagka utas, no, sang kabuhi mga hakifive bangod sa sining mga nagluntad nga aksidente sang damlaglang. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita, mga balantaya naton diri nga balita nga aton sini nga tutukan sa pagpangalagad sang El Castigador. Lalaki nga nakit-an sa igad sang baybay ginbawian sang kabuhi. Kaso nga homicide, ay pasaka na sa caretaker kag tag-iya sang rest house sa barangay Dumulog. Kag alias Bani nga nadakpan sa drug by bust operation, napasakaan na sang panumbungon. Rojas City Invitational Tournament 2026, magasugod subong adlaw. Bantayan ha mga hakifive, kaya aton man ina iga-cover kapod ang aton sini nga news team. Kag sindi madugay baloon nato, no, ang sitwasyon dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center sa opening sa sining Rojas City Invitational Tournament 2026. Samtang 94 ka mga PNP personnel iga-deploy sa opening sang Invitational Tournament 2026. Kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga balita inyong tutukan, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad subong man report sang aton sini nga patrol mga kakifive. Oras naton 15 minutos ang nabilin, no, antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Check taan na inulakat sang aton sininga tiempo. Mga kaki-five. Ibaloon ta, no? Ano bala ang sitwasyon sang aton sininga pungsod Pilipinas? Mga kaki-five, no? Sa mga masunod nga inadlaw, mangin maulanon bala? No, mga kaki-five? Ibalo na ito nina sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa ang lakat sang aton sininga tiempo sa subong nga adlaw sang Biyernes. Padayon nga ginamonitor mga kaki-five ang ining tatlo ka mga weather system nga ginamonitor subong sa aton sininga pag-asa. No, ining duha ka low pressure area ha mga kaki-five kag isa ka bagyo, no, ara iniya sagwa sang aton sininga par, no, malilayo mani ining si tropical storm Saudel mga kaki-five ara iniya sa 2635 kilometros na sidlangan sang nabagat na nasidlangan sang Luzon. May kabaskugon nga dala sang hangin nga 110 kilometros kada oras. Kag may pagmadlos nga 135 kilometros kada oras nagahulag panakatungdaan naaminhan nakatungdan sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. Wala man isa sang direkta nga epekto no diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Kag ang ginabantayan nga low pressure area nga mga kaki-five ang low pressure area no ara sa bahin sang northeast sang Itbayat Batanes ara sa kalayon nga 700 kilometros mga kaki-five nang iyasin nga lokasyon as of 2 p.m. subong nga adlaw kag ang LPA naman nga ara naman sa gwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility may ara ini sang medium chance nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod no sa masunod nga 24 oras mga kaki-five. Ang nasambit naton nga mga weather system ang mga kaki-five. Wala sang direkta diri sa aton sininga Western Visayas. Padayon nga nagaapekto sa pilaman kabahin sang aton sininga pungsod Pilipinas. Lilabi na sa Northern kag Central Luzon ining Southwest Monsoon o kon hanging habagat mga kaki-five nagadala sang pagulan sa pila ka lugar sa Luzon kag subong man mga pagbaha nga tubtob subong isa na kasima nami mga lugar gyapon dito yang ginabaha mga kaki-five. Diri sa aton sa probinsya sang Capiz sa bugos nga Western Visayas nangin maayo gid ang aton sini nga tiempo subong nga adlaw sang Biyernes mga kaki-five. Apang sa gihapon padayon lang nga mag-monitor sa aton sinipag-asa diri man sa K5 News FM Roas para sa mga latest nga lakat sang aton sining panahon mga K5. El Castigador. 12 minutos ang nabilin antisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Adiri sa aton sining pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ining abahin mga Haki-5 ginadulongin sa inyo sa kaalwan sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and desugared sugar cane extract powder. Amo ning mga ingrediente mga Haki-5 nga magadalagin no sang mga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas bangod sa aton sininga kada pag-inom adlaw-adlaw. Umpisahi bala ang pag-inom sang DTX Coffee Mix sa morning sa pagbugtaw gid mga Haki-5 no para mabatsaga naton no mangin na maalerto kita maabti katon paminsaron mga Haki-5 magluwas sa mga saburo so sini nga sabor di manamit gini sa aton man nga ikayong lawas ang mga Haki-5. No, sa DTX Coffee Mix ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas bangod nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar, mga kaki-five. Ang clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nahamtang lang diri sa McKinley Street sa tabok sang PLDT, mga kaki-five, no, kundiri sa siyudad sang Rojas. kag available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifay. At aganta na iligwang inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse no mayong hapon dira sa may Sibagwan. Subong man, Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Thank you gyud. Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren, pa shout out man kami diri sa Barangay Tiko Panay sa Posadas family nga always gyud nagapamati sa programa mo. Thanks. Thanks man no kay Rodel Bugarso Posadas. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad dira sa may Biskaya, President Rojas. Kay Jacob Arevalo, mayong hapon ka K5 dari, nagapamati na kami diri sa Matangkong. Sa Matangkong sa may Banwa sang Sigma. Ma'am Elsie Aconia, good hapon K5 dari, no? Kag ginatamyaw niya lang si Tessie Blances sang Balatukan, Panitan. Thank you and God bless man kay Ma'am Elsie Aconia sang Barangay Kapagaw, Panitan. Ma'am Dolores Abelarde, mayong hapon dira sa may Kilometer 2 Barangay Lawaan. Ma'am Sinalin, ako na natapos na nato ni Basa. Oy, sinong Noven Herosa, nagatutok diri sa aton sining Facebook Live. Dira sa may Nagba Subong, no? Nagbakasyon dira sa Subong sa may Nagba sa Kwartero. Kay nung Bobet, ako Noven Herosa. Sa Tibor and Herosa family, no? Dira sa Barangay Nagba, mayong hapon kay Doy Warren dira. Nga always gid nagasigabong ang iya sining radyo. Kay nung Undot, kay Lamarly, kay Laalis, kay Nini Camille, ha, kay Loinsik dira, no, sa mga taga sitio proper dira nga nagamonitor, kay Angkol Jojo Lope, no, kay Tyro Dicata dira sa may Ubos, mayong hapon man, ha, always nagatutok dira sa K5 News FM Rojas, and also kay Mama Leia, Nanay Luisa, kagay Angkol Raul, no, mga ka-K5. Subong man, no, sa Kaytay Pisto Hilikan sa Barangay Balingasag, mayong hapon. Sa Mayo and Paligumba family sa Barangay Bunod, mayong hapon man, no, kay Sir Moises Paligumba Jr. Kag sa mga friends na tundra, no, yasin yung mga kabataan kay B-Boy Paligumba the Third, kag SB member Stephen Paligumba. Sete minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador mga kaki-5. Sa aton sini nga pagbalik, check na to no latest nga sitwasyon dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center. Kaya mo giniginabantayan ilabi na sang mga basketball fanatics no mga kaki-5. Ang mga mahilig mag basketball kay subong adlaw no mga kaki-5 ang opening sining Rojas City Invitational Tournament 2026 mga kaki-5. Magaumpisa na subong adlaw karon alas 6. Magahampang na yan no ang mga hubon no mga kaki-5 ang perpetual system o kon perpetual help system Atlas kag ang Kisboro Universal Athletic Center nga nagikan iniano sa Melbourne, Australia mga kaki-5. Inang ano ni siya, international team mga kaki-5. Sa game 2 karon man alas 8 ang LaSalle University o kundi LaSalle University Green Archers kag Adamson University no mga kaki-5 soaring Falcons amuning duha ka hubon mga kaki-5 nga mga kilalagid nga nagahampang no sa UAAP mga kaki-5. Abantayan nina karon na kag latest karon nga sitwasyon ibaloon naton direkta dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center mga kaki-5. Oras ato sini pagpangalagad 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom ka K5. Kindly standby. K5 News FM. News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
0: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, wa'y paman ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient, isa sa active compound sang DTX 500.
4: Siya ang ginpili para iupod ni D-sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
0: Usto. Mm-hmm. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinance ko, nagit sir ka namin, nagit sa akong nga mata.
1: TTX 500.
0: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ni ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
4: Yawan ka kaon ng puso.
0: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
4: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
4: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
4: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
4: Isa pa pamangkot sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
4: Tikuraso subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao. Balatian sa kurason.
0: Isagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa D-sugar, sugar cane.
5: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
5: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang TTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
5: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
9: TTX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag TTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
10: TTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
5: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Kasi si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 320. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis
16: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay
0: isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
3: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang El Castigador. Kaupod gyapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Oras naton mga kaki-five 6 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang ininga oras ginadulong sa inyo sang Shopee mga kaki-five. Enjoy sulit data deals with the pinakamurang data sa Shopee mga kaki-five. Gani ano pang ginahulat nyo? Mag-load na! Sa aton pa sininga mga balita, i-check ta nga aton sininga news team. Direkta dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center mga kaki-five. Sa sining opening no sang Rojas City Invitational Tournament 2026 no ano ba lang mga ganap dira subong. Check na ton sa line number 2 kaupod si kaki-five Alan Catalan. Kaki-five Alan sa report please proceed.
4: K-5 News FM live report.
5: Live and direct dito sa may Dinggoy Rojas Civic Center mga kaki-five opening day sang Rojas City Invitational Tournament 2026 dito sa siyudad sang Rojas kaki-five Darren no. So far as of 5 p.m. subong hapon, amat-amat na ang mga crowd, ang tao na nagalabot rin, nagasulod sa bahay sa Dinggoy Rojas Civic Center, ang world class na gymnasium or civic center rin sa probinsya sa Capiz, mga kaki-five, no? Any moment from now, mag-start ang opening ceremony sa Rojas City Invitational Tournament 2026. So far, kaki-five Darren, ari na sa sulod sa Dinggoy Rojas Civic Center, si Mayor Ronnie Dadibas, kag ang iba't pagit ng mga city officials para na mag-preparare sa opening ceremony. No? Kag ginalauman, naduga-dugay, mag-sugod na ini, antes pa man mag-umpisa ang game 1 sa elimination round sa Rojas City Invitational Tournament, basketball tournament mga kaki-five. Kagi na nakita na dere ang halos mga team na mag-participate kaga nag-preparar. No? Although ay talagang isang may pilak ka mga nahamidan na program, pero this is a simple opening ceremony mga kaki-five ang aton dere na gina-expectar. No? Kalamig, katugnaw sa sulod sa civic center ang mga kaki-five kaga ari naman ang mga players. Kagi na nakakuha kita sa tinion na makahistorya ang isa sa mga coach or ang coach sa perpetual health at last K-5 Darren in a person of coach si Coach Olsen Rosila sa Ibalo sa ato sinin mga kulturan is a former PBA player playing sa San Miguel Beer, no? Kag sa una gipamangkot na siya kung first time niya dali nakakanto siling niya, this is not my first time here, kay isang araw pa sa kupunan sa San Miguel Beer sa out of town game sa PBA nakahampang na sila dali sa may Capiz Gymnasium. Kag naka-witness man ako sa tugan ng kaki-five Darren, sinin ko na tandaan ko na naghampang kamudri sa bahin sa probinsya sa Capiz sa siyudad sa Rojas sa mga kaki-five. No? Si Olsen Brasila, isa ini sa mga crowd favorites ang una sa San Miguel Beer.

0: no? Kag play point guard ini sa una, kag nag-retire siya sa edad nga 40 anyos, kag din pamangkot siya kung pila na ka PBA ring ang iya sinakuha. Sino siya? As a player, 9 siyam tanan ka mga PBA ring ang iya sinakuha. Kag K5 Darren, kag sa una nag-member man ini siya sa Philippine team, no? Na-recall ko kay isa niya siya sa mga favorite player ko sa una sa San Miguel. Si Olsen Rosila, kaya nagpinungko niya kay dinasag sa Higad. Isa lang siya, but nobody recognized Olsen Rosila. So din palapitan ko siya kay recognize ko din siya sa una as PBA player mga ka-K5. Nag-coach niya siya sa Perpetual Atlas ka-K5 Darren, no? Kag-anom na sila ka-Adlaw Dari antes na magbalik dito sa Metro Manila. By the way, ang Perpetual Atlas K5 Darren, ang munis lang ang maghahampang subong sa Game 1 dari sa Binsang Civic Center, no? Kagang ila sinima yung kwentro, amo ang UAC halit pa sa Melbourne, Australia mga K5, no? Kag sa subong kadamo sang mga naka-deploy dari ng mga kapulisan sa sulod sa Dinkler Ross Civic Center. Ari naman ang ibang mga dinapit na bisita, ang mga player na maghahampang. Ari din rin, nag-huway-huway. Kadako man siyang sangon din rin, alos hindi ko maglilibati. Din rin ka ng mga tao, no? In preparation ini sa opening ceremony ng mga K-5, no? Game 1, mag-start probably alas 6, no? Or alas 6 si Pidya, subong gabi. Mga K-5, no? Pero ginahulat, ha? Kasi lipot na ni Gorong opening ceremony kag mahampanganay na dayon diri sa sulod sang Dinger Ross Civic Center mga K-5. Nakita nta diri ang presensya una-una gyud nga nagabot si Mayor Ronnie De Divas kag ariman ang iya sini mga city councilor ug sa ariman ang vice mayor si vice mayor Inday Almalbes sang Roha City mga K-5 kag mga city councilor. At all set man ang mga commissioner na magpungko karon as officiating team sa sining liga karon ay Packet Basketball League. Pilita Packet Basketball League kaya man single round robin lang ini mga ka-K5, no? Isa lang elimination round tapos ang panganay na dayon sa first, second, and third kag-champion kaya lima malang ini ka-team ang magahampanganay mga ka-K5. Now, sa sining mga tinion, nakita tayo man ang mga former politicians. Ari din nakita ta ang presensya ni former city mayor Victor Mejo, no? Ari man din sa sulod, tag-former panay mayor man siya ka-K5 Darren, no? Ari man nakita naman ang presensya ni former congressman attorney Roging Daribas, ang papa ni Mayor Ronnie De Divas mga ka-K5, no? Kag yung ibang pagdiri ariman sa sulod sa Dinger Ross Civic Center kag well organized ang nanabitan nga kaliga ang hinampang mga ka-K5 kay actually magluwas nga may mga katulisan ang officiating team ready, may mga umpire pa sa kilid na daw halos mga nagalang tao bala sa mga set number na kung diin kang anong meron makapungko diri magsulod ka para may nag-assist si Imo sa sulod sa Dinger Rojas Civic Center mga ka-K5, no? So mag-start na siguro dugay-dugay ka-K5 Darren ang opening ceremony.
1: Puno na K5 Alan ang Civic Center subong.
0: Dali lang kayo, dali. Ano-ano, come again ka-K5 Darren?
1: Puno na ang Civic Center sa sining tinion kay Pai Balan.
0: Do hindi pa din man so far do hindi pa din man sang puno-puno gid, no? Insaktuhan pa gid lang man ang tao so far ang crowd na are diri sa sulod, no? Pero ginexpektar ka ni karon kasi posible mapuno ini siya gid karon kung mag-start na ang hinampang mga K-5, no? But so far, ang mga bleacher, ang mga sa VIP's chair, dako na nagapalulungko sa bleacher, pero especially sa my right side. Sa my right side sa bleacher ko na facing kabala sa my Hall of Justice.
1: Mm.
0: Facing ka sa my Hall of Justice ang right side sa mga bleacher. Daw halos sa dango naman nagapalulungko. Sa left side sa bleacher daw tunga pa lang ang nagagulong ko mga ka-K5. Pero ang VIPs dirigid sa may dalong daw halos mapuno na mga ka-K5. So, naka-balandra, naka-display ang mga tarpaulin, mga streamers, ang mga participating team, at the same time ang sa pihak ang mga sponsors sa sining paliga or sining invitational tournament di sa Roja City K5 Darren, no? Kaya halos daw mapuno na sa pihak sa may unang VIP chair, do halos mapuno na mga K5, no? Kaya dali lang kay ari kita diri sa may likod na portion sa may stage. Makita ko diri sa may stage na portion ari diri nagapungko ang mga player. Okay. Mm-hmm. Identify tayo, balonta, kung anong ilin ng mga player. Masaka ko sa hagdan, no? Masaka ko sa hagdan sa stage. Pagkapalapit kita sa stage portion, describe ko, ari rin mga player sa likod, sa stage.
1: Mm.
0: Nagapululong ko. Una-una ko nakita, dre, ang player sa Adamson University. Adamson University, mga K5, is wearing blue uniform. No? Ang Adamson University. Kaya sa likod sa Adamson University, ang De La Salle University Green Archer, mga K5, aris na sa likod sa Adamson. Ang De La Salle University Green Archer, mga K5, is wearing green, of course, no? Pero dominant ang white ang uniform nila. Naka-white sila, kaga may mga green lang na sulit sa green, no? Kaya man, ila sila nga uniform din is green. Kaya man, nilatawag sila nga green archer mo.
1: Mm.
0: Ang ano rin, ang De La Salle University. Sa pihak na portion, sa left side, kung nag-atubang ikaw sa stage, ang nagapungko naman rin mga K5, amo ang dinaga lang kung tayo uniform ano na dito ka sa loob amo ni sila ang AUC ni aare sa unatang AUC mga K5 nakibot ako kay tagod-tagko kag
1: tagas
0: tagko ng mga taas yung mga matog tagod-tagko no dali lang din manami ni magkuha ko guro karon na video ay
1: sa jagi na karon
0: dali lang din ari sila ang UAC Kings ari mga K5 no tagod-tagko ang mga players mga K5 no ang UAC Kings is wearing red and black uniform, no? Ang UAC Kings. At ang nakita ko din na sa una, sa counterpart nila sa pihak, kumunin sila ang Brian Curly team na nagasuksok man sa blue uniform mga K5, no? K5 Darren, no?
1: Okay.
0: Hindi kita maghilibat. Hindi sumo kay Gamugang. Magamugin dito sa likod.
1: Sige. Kaya
0: kulang dito karoon nakasulod, nakatagdo dito sa likod sa stage. Ako sa din dito ginapangtang ang mga players. Aro dito ang mga player na nagpululong po mga K5 darin. No?
1: Okay.
0: So, kung may mga pamangkot, pwede mo kong mabalikan.
1: Sige, Katip.
0: Kung may ara ka pa na ibang reset ko lang ang akon sino yung cellphone na nakatuon kita ko diri sa kuno nakatuon kita ko diri sa my sound system mga K5 Darren
1: K5 oh? Alan
0: oo
1: ano na lang naton galing karon na maapas man ko da sa imo kay ti why na ta sang tempo update na naton mga K5 sa aton sino nga Facebook page
0: oh sige Okay. So, ihatag ko lang sila ka mga uling update. Direkta din sa may Dingle Ruas Civic Center para sa Ruas City Invitational Tournament 2026. El Castigador Program, ako si Kak-K5 Alan Catalan para sa Kampiyon sa Balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
1: Madamogin nga salamat kay Kak-K5 Alan Catalan, direkta dira sa may Dingoy Rojas Civic Center sa opening no sa sining Rojas City Invitational Basketball Tournament 2026. Kag pagkatapos sining opening, magadiretso na no sa first game sa sining tournament mga Kak-K5. Kag ang mag ano subong no magahampang sa first game sa hindi madugay no alas 6 no mga Kak-K5. Ang game 1 ang ara no check na ton bala ari may lapit-lapit kita diri nga talamdan no mga Kak-K5 para hindi kita magsala kun ano gid bala nga team no ang una diri nga magahampang alas 6 subong gabi amo ang University of Perpetual Health System Altas o kun Atlas mga Kak-K5 kontra sa UAC no ining Caseborough Universal Athlete Center nga nagikan ini sa Melbourne, Australia. Bantayan nyo, suportahan nato ng aton sining Rojas City Government no mga Kak-K5. 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sining pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Kak-K5 importante gid no adlaw-adlaw maka inom kita no magsuplemento sang Mighty C kay ini mga Kak-K5 maayo gini sa aton sini nga ikayong lawas kag manami ni siyang Mighty C i-compare mo si ban nga vitamin C kay ini may special ni nga ikasarang mas madasig maabsorb sa aton sini nga lawas gani mas epektibo man sa pagbulig sa aton sini nga immune system kag sa nagkalain-lain pa nga proseso sang aton sini nga lawas mga Kak-K5 para mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya no nga aton sini nga immune system kon nagapili na malang kamo sang vitamin C siguruha nga ang pilion nyo ang Mighty C Alkaline Vitamin C para makuha ang maximum nga benepisyo kag proteksyon sa aton sini nga ikaayong lawas mga Kak-K5. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas diri na hamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga Kak-K5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kak-K5. Mayong hapon kay Jessril Colasino dira sa may Batangas City nagamonitor sa aton via Facebook Live kay Rodrigo Vaccaro mayong hapon, Sir Bebo Patricio mayong hapon kag kay Duy Arthur dira naman sa may West Villa Flores maayon Capiz. Ginatamyaw taman ng mga listeners natin dira sa may Pasayo de Roas kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Rowena Hasmin, kag John Edward Delphine. Mga abyan man nato no sa Tropa Pips, kay amigo naton Ariel De Los Santos, kay Jonel Prado, kay JR Ritoriano, kay Kent Domingo dira sa may Dumaraw, kag kay Chief no Paulo Caldea Balatayo. Naka-assign dira sa may Boracay kag kay amigo naton Ramer Poypoy Alfaro Jr. dira sa may kwartero nga naka-destino man. Okay, sa mga tropa pips dira ah. Wala na ko utang sa inyo. Mayong hapon na. 25 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Kay Biyernes subong mga Kak-K5 no early ang aton sininga pag-end sang aton sininga programa. Kita ay naman kita sa masunod nga semana no sa aton diri nga pagpangalagad mga Kak-K5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast kaupod si Kak-K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Ang iba naton nga mga balita nga way naton natagaan sang ligwa tutuka na lang no sa mga news and public affairs programs ang K5 News FM Rojas. Padayon lang ka sa pagtutok o kung pag-monitor sa aton sinya Facebook page, i-like, i-share ang mga nakapost na aton ng mga balita para mga in-updated ka mo sa nagkakahinabo diri sa aton sinya pungso diri man sa probinsya sang Capiz sa iban man nga lugar mga ka-K5. Sa pangalan sang bungos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orlin Berondo. Sa maalwan mapinalanggaon kag mabuot namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
2: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Excel Food Superman for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gidante DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory advance.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan. Data
6: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ni si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darren Villavion.
12: Ni si Kirby John Panes Agraban.
9: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:32 sa hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
15: K5 sa mga headlines. K5 sa mga balitang lokal. Lalaki nga nakit-an sa higadsang baybay ginbawian na sang kabuhi. Kapi sa police sa provincial office ginpakigbahin ang safety tips. Agod malikawan ang theft kag robbery. Kapitan Balsote sa Barangay Buno ginapadismiss sang ombudsman. Kaso nga homicide ipasaka na sa caretaker sang tag-iya kung caretaker kag tag-iya sang rest house. 94 ka mga PNP personnel iga-deploy sa opening sa Invitational Tournament 2026. Kag alias Bane, ganadakman sa drug by bust operation na pasakaan na sang panumbungon. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional. Iloilo City naka-record sang masobra 200 ka kaso sang dengue, duha patay. Wala inog pa cash in sa scatter. Lalaki nang rungkab sang pisonat ginkastigo sa Bacolod. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Masobra 72,000 kasos ang influenza-like illness na balhaga. 88 ka mga lugar ang nagdeklarar sa state of calamity. Estudyante nakuhaan sang pusil sa Cebu. Kagpresyo sang gatong magasaka sa masunod ng simana. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. 2027, posible maging pinakamainit nga tuig sa kalibutan. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Rojas City Invitational Tournament 2026 nagsugod na. Kagpara sa aton Balitang Entertainment. Kaso ni Athena Imperial bato kay Nico Wahi gin basura. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
15: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa ringapag pangalagad, subong adlaw. Sang Biyernes, Agosto 21, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, tagboan ay sa Banwe sang Pilar, kag sa amon sila nga mga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
15: Oras sa Pilipinas, alas 5:37 sa hapon, ining oras ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sa klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka-K5 sa mga balitang lokal. Ginbawi ana sang kabuhi ang isa ka lalaki nga una nakit-an sa kilid sang baybay pasado las 9 kaina sang aga subong Biyernes, Agosto 21 sa sitio San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Ginkilala ang biktima kay Anthony Reggie Aranza, 40 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas sa lugar, wala na natinguan nga masalbar pa ang kabuhi isang biktima samtang ginadala sa ospital. Nahibaloan ka K5 base sa mga pahayag sa mga tawo sa lugar. Ginapahayag nga isahanon nga nagapaligo ang biktima sa manabaw nga bahin sang dagat sa dinuna nga nakita ang biktima sang bata nga nagapaligo man. Dugang pa nga isa ka person with disability si Anthony sumugod na aksidente ni sa motorsiklo kagin paidalom sa operasyon. Kag sumugod sa to ka K5, nagaabot ang tion nga golpe na lamang ini nagakatumba kag posible ini agresyon sa natabo sa iya nga insidente. Sa pihag nga bahin mga ka-K5, naghatag sang nagkalain-lain nga safety tips ang Capiz Police Provincial Office. Agud mapunggan kag malikawan sa mga pumuluyo ang theft kag robbery incident. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, spokesperson sang Capiz Police Provincial Office. Iyang impahayag nga importante nga siguraduhon nga nakandado sang maayo ang mga pertahan kag bintana sang balay. Bisan pa kunyara lamang sa sulod ang mga tag-iya kon sa tiod nga magbiya sa mga paniwalay. Dugang pa sang opisyal, ibutang sa sigurado kag hindi makita nga lugar ang mga importante nga kagamitan. Dapat maging alerto ka K5 sa palibot paagi sa pag-report gilayon sa kapulisan kung may makadulutan nga aktibidad. Ginataga naman pagtamod sang natungda na mga crime prevention hindi lamang responsibilidad sang kapulisan kundi isa man ka responsibilidad sang tagsa-tagsa kamaga pumugluyo. Sa dugang nga balitang lokal, ginapasipa sa serbisyo sang Office of the Ombudsman na Visaya si Purong Barangay Giovanni Arapol Balsote sang Barangay Bulo, Rojas City matapos makitaan nga administratibo nga responsable sa paglapas sa mga probisyon sang 2025 Rules of Administrative Cases and Civil Service. Base sa desisyon sang Ombudsman, may substantial evidence bato kay Balsote kagin patuman sa iya ang penalidad kag dismissal from the service. Lakip sa mga accessories penalties ka K5 ang pagkansilar sang iya civil service eligibility. Perpetual disqualification sa pag-uyat sang palangakuan sa gobyerno. Pagbabawal sa pagkuo kun pagbawal sa pagkuha sang civil service examinations kag forfeiture sang retirement benefits. Samtang ang iban pang kaso batok sa iban nga respondents sa mga reklamo ang gindismiss sang ombudsman bangod sa kakulang sang substantial evidence. Apang may pila ka mga transaksyon sang Barangay Bulo nga ginrefer sang ombudsman sa Commission on Audit Region 6 para sa audit. Lakip diri ka K5 ang alegasyon nga pagkolekta sang bayad para sa barangay clearance nga wala gin-issue ang nagakaigo ang official receipt sang 2024. Pag-release ang barangay funds para sa street lights project kaging patuman sa kabunga tuig, kag-procurement at kag-implementation sa mga proyekto, kapareho sang street lights, materials recovery facilities, footbridges kag-open canal. Mga balita naman kay K-Fam nga nakahinabot sa palibot sang rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5.42 sa hapon. Inigo oras, ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DT kon DTX 500, the superior antioxidant. Mayara sa ang palaya leaves, kagdi sugar, sugarcane extract, DTX 500, the superior antioxidant.

0: Nakarecord ang Iloilo City Health Office ang masobra 200 ka mga kaso sang dengue sa syudad subong nga tuig. Sa reports ng CHO, yara sa 281 ang kaso sang dengue kagduha na ang napatay. Ang mga napatay sa dengue among isa ka babae nga nagaedad sang 1-year-old to 20-years-old nga nakarecord ini sa bulan sang Pebrero kag Agosto. Sunod naman kay Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer sang syudad, ang nagpatigayon sang misting sa mga barangay nga may kaso sang dengue. Dugang pa sa natungdan, aktibo sa gihapon ang Barangay Aksyon Kontra Dengue. Rason nga may pagnubo ang kaso sa mga tuig kung ikumpara sang tinaligdan. Nagpahanumduman ang natungdan sa publiko nga dapat sundon sa gihapon ang pagpatuman sang 4S akon 4S strategy batok dengue kag dapat mang limpyo masami sang ugsara. Sa katapusan nga balitang regional, ginaligar, ginlampusan sang tubo ang isa ka lalaki matapos nga nagrungkab sang pisuret matapos nga wala ini inog pang cash in para sa scatter sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod, Huwebes, Agosto 20. Sunod sa suspect, nagahampang siya sang scatter kag mapakash in kontani siya sang 150 pesos apang kulang ang iya sining kwarta. Rason nga ginrungkab siri ang pisonet. Sang nakakuha na siri ako nakuha na siri ang kwarta, gileon nga nagpadulong ang suspect sa tiyangge kag nagpakash in. Apang sa iya nga pagbalik, gintapungol ini. Sang mga tawo kag ginlampusan pa sang tubo, gileon naman nga ginaresto ang lalaki apang naglain ang iya sining pamatsyag sa presuhan bangod sang pagpangkastigo. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balita ng national. Oras sa Pilipinas, alas 5:45 sa hapon. Iding oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawan. Sang DTX o kung Mighty C, the immunity booster, ikaw mayaras ng sipon, hilana, trangkaso, i-Mighty C ka K5. The immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Nakabalhag na ang Department of Health sang 72,735 kakaso sang influenza-like illness sumugod Enero 4, dubdob Agosto 1, tuig 2026. Base sa dato sa pisal sang dako ng numero ay ang 23% nga mas manubo kung ikumpara sa 94,399 ka mga kaso nga nabalag sang kapareho nga panahon sang tinaligdan nga tuiga. Gika naman sa nasambit ng numero, 38 na ang ginbawian sang kabuhi. Narecord naman ang pinakamataas nga kaso sa Northern Mindanao nga nagdangat na sa 12,895. Ginasundan ini sa Calabarzon nga may 10,578 kakaso kag Davao Region nga mayaras ang 7,396 kakaso. Sunod sa Department of Health, edad 5 tubtob 14 anyos ang pinag-apektado nga age group sang nasambit nga balatian. Sa katapusan nga balita nga national, nagdangat na sa 88 ka mga lugar sa pungsod ang nagdeklara sang state of calamity. Ini ang tugas ng epekto sang pag-ulan dala sa mga naglipas ng mga bagyo kag habagat sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pila sa mga lugar nga nagdeklara sang state of calamity amo ang Dagupan, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite kag Batangas. Ang pagdeklara sang state of calamity magahatag ligwa sa mga local governments nga mahulag sa mga ini ang ilang resources kag mapadasig ang paghatag sang buleg sa mga apektado nga komunidad. Nahibuloan nga base para sa report, 29 na ang napatay kag 19 naman ang napilasan bangod sa malain nga lakat sang panahon.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita naman kay K5 sa luwasang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 sa hapon. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Posible maging pinakamakusog na ang El Nino nga nag-develop sa karon sa Pacific Ocean. Sunod sa National Weather and Climate Service o Met Office ng United Kingdom. Sunod sa mga eksperto ang nasambit ng natural climate phenomenon. Ang magapainit sang temperature kag magpapasaka man sang risgo sang mas peligroso nga dalagan sang panahon. Dugang pasang Met Office dalaman sang human-induced climate change, posible mabalhag ang pinakamainit nga temperatura sa tuig 2027. Mabatsyaga naman sa karon ang pag-epekto siri sa weather patterns sa nagkalain-lain nga kalibutan.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports.
0: Nagsugod na subong adlaw Biyernes Agosto 21 ang Roja City Invitational Tournament 2026 nga pagahiwaton nga ginhiwat sa Dingoy Roja Civic Center Roja City sa Game 1 sa Elimination Round. Magatubagay ang Perpetual Health System Atlas kag KS Borough Universal Athletic Center halin sa Melbourne, Australia. Pagkon Australia. Sa Game 2, magapakita naman sa abilidad sa court ang De La Salle University Green Archer kontra Adamson University Soaring Falcons. Ang duha ka kupunan, amo ang kilala sa basketball teams nga magahampang sa UAAP. Antis magasugod ang tournament, pagahiwaton ang opening ceremony nga pagapangunahan ni Roja City Mayor Ronnie Dadivas. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment. Ginbasura sang korte ang ginpasaka nga reklamo nga acts of lasciviousness kag violation of the Safe Spaces Act ni Athena Imperial Bato kay Nico Wahe. Nahibaluan na sa mga kopya sang resolusyon ang ginpakigbahin sang asawa ni Nico nga si Lionel Wahe sa GMA News Online. Mabasa sa nasabi kay dokumento ang ginrekomendar ang acts of lasciviousness si dalam sang Article 336 sang Revised Penal Code kag reklamo para sa paglapas sa Section 16 C Article 4 sang Republic Act number 11313. Sa karon wala pa sang maging pagwang pormal nga payag si Athena angot sa pagdismiss sang iya reklamo bato kay Nico.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa magaragapagod nga balita subong adlaw sang Biyernes. Thanks God it's Friday. Agosto 21, tuig 2026 ako ang ringin tag balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live venue kami nga nabatian sa lilis o ansang inyo mga radyo 10.12 89.7 K5 Radyo tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas ka K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa atong mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Ganaga always ganaga support sa mga programa sang K5 News FM Rojas. Sa ngalan na gidlamang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas, akong partners technical side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa kamon yung news director ka K5 Roldan Bisan Villarreal, sa mong station manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mong big boss at chief executive officer sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Kasi tumasun sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa
5: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nagadamo, nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabahal
14: sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
22: Mabahal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
23: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
27: Miss si Alana Pacardon Marapa.
28: Ko si Joshua Darin Villavion.
29: Ni si Kirby John Panes Agraban.
26: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
30: K5 News FM.
31: Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong agabi sa inyong tanan, mga kautoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, dari sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong agabi sa tanan. Sa gihapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mong lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At sa aming lahat, pagpalain mong ba't pamilya na magkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis.

nagrebilde batok sa Dios. Kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa. Ang bilog ng kalibutan, ginpakamalaot. Ang tanan ng mga tao, ginpakamalaot. Pati mga sapat, ang tanan ng mga butang. Kag ang bilog ng kalibutan, ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na pagkamalaot sa mga tao. Nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. Ginaliwatan na diri. Agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once save, always save. Dumudumun tao na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga man. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwasar ka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe, no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kagrasya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butang balon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi. Ang Ginoo sa gihapon, mag-upod sa imo, kag nangin madinalagon ka. Kag amuto nga ginkabig, nga si Jacob, nga nangin madinalagon, ginbailuan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinamanon sa yakasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inugpahuway, ang kaliwatan sang Israel, mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star. Kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga simba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin, dayon sa Jewish nation, ang capital city, Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya, gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo ng aton awasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sedekias, nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig

0: ang pagtuon sumong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini isa ka ilonggong version sa ngatong weekly Sabbath School lesson na ginatunan sa bilog na kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia Diri sa Central Philippine Adventist College. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo, masunsun nga host sa sinangatong programa ang pagtuon subong. Kagyari karon ari ang akong duwa ka mga batan-on nga mga bisita, mga kauturan. Ang isa, bago pala ninyo ni makita, but si Sir John Deloid Coro, mga kauturan, dugay na ninyo siya nakita, isa siya sa ngatong mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC. Sir John Deloid, may nga adlaw sa imo.
1: Sir Tomado, may adlaw, Sir Desmond. At sa aton man mga kauturan, mga kapaglaom, mga nagapadayon sa pag-subaybay sini nga maayo gid nga programa. Salamat sa inyong pag-sunod, pag-subaybay. Tani nga ang Ginoo magpadayon sa pag-panalangin sa inyong atong programa, kag sa inyo man, sa inyong tagsa-tagsa ng mga kabuhi.
0: Yes, and that's correct. God will bless us as we continue our study. Ang ikabuhang order, bagoan for the first time. Isa siya ka, Tagalog, apang iatilawan ang maghambal sa Inolonggong author. He had been here, dugay na sa Dresa CPAC as a student, more than 5 years. Karon isa siya sa ngaton ng mga staff Dresa CPAC, mga kauturan, in charge sa spiritual development sa ngaton mga estudyante. Wala sa iban si Sir Judgmon Higanti Caraballo. Sir, mayong agase, mayong adlaw sa imo.
2: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir John Deloid. Mayong adlaw sa tanan. And maraming salamat po, Pastor, sa pag-imbita po sa akin sa umaga, sa araw po na ito.
0: Yes. And that's correct. Mga kauturan. Ang atong leksyon, Sir John De and Sir Judgmon, arin na kita sa Lesson 8, The Power of Christ's Resurrection. Ang gahom sang pagkabanhaw ni Kristo. Yes. Para ini sa Agosto 15, tugtog Agosto 22. Hapang sa hindi pa kita magbasa sa akong teksto, mga kauturan, akong kamuan ay i-remind na araman kita makita sa mabatian sa K5 News FM kada Biyernes sang gabi alas 8:30 tugtog alas 9. Luwas pa makita man kita sa YouTube kag sa Facebook. Hatun ini ko ang aton mga ulo. Sa siningat iyon ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka Dios. Karon Ginoo, kabay pa nga imo kami tagaan sang kaalam sa paghango, labi na gid sining isa ka importante nga bahin, kabahin sang kinabuhi sang amon manunubos nga si Ginoong Hesukristo, nga siya na banhaw gikan sa kamatayon. Dagay kami Ginoo sang ihibalo kag mga punto nga amon mabalon sa amon Kristohanon nga kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir Judgmon, ang aton sadsarang nga teksto.
2: Ang sadsarang na teksto po natin ngayong sining semana ay makita sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 14 lumpat sa 17. Kun si Kristo wala mabanhaw, niyan walay pulos ang amon pagwali, kag walay pulos ang inyo pagtuo. 17. Kun wala mabanhaw si Kristo, ang inyo pagtuo walay pulos, kag yara pa kamo sa inyong mga sala.
0: Amen. And that's correct. Ang atong natunaan sa sinigasimana, Sir Judgmon and Sir John Deloid, ang naunang Korinto, versikulo 15, kapitulo 15.
2: Kapitulo.
0: The only chapter 15. Mm-hmm. And then, ining chapter is speaking, nagahambal siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagkabanhaw is a very controversial teaching of the Bible. Yeah. Kay kalabanan sa mga non-Christian religions, don't believe on resurrection. Buddhism, Hinduism, Shintoism, yeah, and even Muslims, they could hardly accept na only Christians, but not all Christians.
2: Ay.
0: O nagkapatay sa pagkabanhaw That's the same thing sa time ni Jesus. Mm-hmm. Kag sa panahon ni Pablo. So, si Pablo yung iya number one gid nga ginatudlo nga si Kristo na patay na banhaw. Mm-hmm. And then, ang mga Hudeo, mga Romanon, mga Griko, they could hardly believe nga ang isa ka Diyos. Kaya ginapaabot nila yung Diyos siya, powerful. Mm-hmm. Karoon niya ang Diyos nga ginapresenter ni Pablo na matay sa cross as criminal. Mm-hmm. So, they could hardly accept there is a God na criminal. Mm-hmm. Plus, nabanhaw pa. Napatay kayo nabanhaw. Sir John Delayda.
1: Sakto yun na, Pastor, no, nga sa mga tao sa Korinto mga kauturan, nabudlayan gin sila sa pagbaton sa niyang kamatuoran. Yes. Kamatuoran, makita natin sa Biblia. Kaya nabalaan manggod nila mga kauturan ang realidad sa tao kumapatay. Mm. Madunot ang lawas, tapos mahimo nga abo, tapos mahimo nga wala na sing pulos. Mm. So, how could, paano ang isa ka tao mabanhaw kung siya napatay na? Mm. So, nabudlayan si Apostol Pablo sino nga kahimtangan sa iya pagpangwali dito sa Korinto.
0: Yeah. Akong pagidugangan, Sir Judge mo, Sir John Deloyd, ang Romans bla, may pilosopiya sila. Sa ginagiling sila, be merry, enjoy it, and be merry today for tomorrow you will die. Kay sabihan sang kamatayon, wala na. So, take everything right now because tomorrow you will die. Sir Judge mo, anong share mo this at my introduction.
2: Opo, na talaga pong tama nga din naman po, Pastor, na sa panahon po na nagbabahagi po si Paul ng ng gospel po about po sa pag-resurrection po ni Jesus, ay yung iilan po at mismo sa lugar po ng Corinto, ay ito po yung pinapaalala po ulit na ni Paul mismo na kung papaano na buhay ulit ang kanilang tagapagligtas. And it is a crucial din po sa atin na ang sabi nga po sa lesson po natin na kung si Jesus po ay hindi nabuhay, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Yes. Kaya po sa 1 Corinthians kapitulo 15, talagang binubuksan po ulit ni Paul yung atin pong pananampalataya at pag-iisip sa kung ano kung gaano kahalaga yung pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa pananampalataya natin.
0: And that's correct, Sir Judgeman. Sir John Deloid, karoon ba na kalabanan sa mga Christian denominations, Christian religions? Ang preaching is na sentro sa pagtuo, kagsagrasya.
1: Pag-reso.
0: Oo. Ano lang na ang pagpalansang ni Kristo sa cross na nagluha sa aton. Pero wala na sing continuation after sa pagpalansang. Kaya mo na sila ni Pablo sa 1 Corinthians, kung wala si Kristo na banhaw, wala na pulos ang aton pagwali about grace, about faith, about inang pagtuo. Yeah, wala na pulos. Because ang Diyos patay.
2: Tama.
0: That's why, makinanangit sa mabanhaw in order to make life mo sining aton ginawali. Yeah, proclaiming the resurrection of Christ, Sir John Deloid.
1: So sa inyong mga kauturan, no, aton makita diri sa Kapitulo 15, nga si Apostol Pablo nag-focus gid sang iyang pagpangwali mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ginwali ya ini ito sa mga taga Korinto. Ini man nga mensahe ginbaton man nila kag sila man nagpati sini, nagtindog sini, kag sila man nagapaminsar nga pinaagi sining sang maayo nga balita mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga sila may chance nga maluwas. Kag ini ila na intindihan nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus essential sa ilang pagtuo.
0: Mm-hmm.
1: In fact, kung ang isa ka tawo mga kauturan, nahunahunaan sa mga taga Korinto, kung ang usa ka tawo hindi magpati sa pagkabanhaw ni Kristo, ang ila pagtuo, wala sila sing pagtuo dira kay Kristo. In fact, humble diri sa English, denying it contradicts one faith in Christ. So basically, mga kauturan, kung kita hindi magpati nga si Kristo na banhaw, wala kita sing pagtuo dira kay Kristo.
0: Yeah.
1: Basically.
0: Kaya ang atong pag-awali, wala pulos eh, mga silingan. Sir Judgment, ang punto diri. Sang duwa kasi man ang nagligan, ang atong title is Spiritual Gifts. Isa sang spiritual gifts, kag sila na parbo, number one, the first spiritual gift is to preach the resurrection of Christ. Amuna, ang isa sa mga ano ni. So, karon ang atong Sunday, Sir Judgment, is trying to prove that indeed Christ have resurrected.
2: Yes.
0: Po. Yes.
2: Kaya po, ang sabi po ni Paul doon po, Pastor, sa 1 Corinthians, sa verse 1 to 2 or sa verse 1 to 4 po, talaga pong pinatunayan po ni Paul mismo na kung gaano kahalaga din yung hindi lang po siya patungkol sa gospel, yung pinaka-vital sa pananampalataya natin. Ngunit pinatunayan din ito na kung ano yung propesiya na nababanggit doon po sa Old Testament.
0: Yes.
2: Na talagang ang kamatayan ni Kristo, it is fulfilled in the New Testament. And hindi lang po doon patungkol yung binabanggit sa Sunday po, Pastor. But as well as, napakaganda na isipin natin na ang sabi po doon ni Paul, numerous, marami po ang naging witness sa panahon na mismo na namatay po si Kristo. At gaya po ng sabi nga ni Paul, kumbaga sa layman terms pa po, Pastor, pwede pa na sa panahon ni Paul, buhay, iilan pa yung mga witness doon, buhay. Pwede pang tanungin.
0: Yeah,
2: pwede kaya pa. Po, di ba? Masasabi po natin na talaga pong history events nangyari po talaga na nabuhay po si Kristo.
0: Yeah. Actually, bala, Sir John Delord, Sir Judgment, in the Old Testament, ang pagpirma-pirma sa papel is not that much. Kaya wala papel mo. When an agreement is made, hindi ang pirma-pirma. Ang witness lang. Basta may witness lang dua or more, that's enough.
1: Okay,
0: karoon niya yung pirma-pirma din. May notarial public pa. Sa una niya, in the presence of two or more witnesses, that's enough. That's why sila ni Pablo. We have a lot of witnesses. Ibang sa ila buhay pa. You try to ask them. They are witnesses of Christ's resurrection. Si Mary buhay pa. And then some of the disciples and apostles buhay pa. Say, balik ko sa imo, Sir Judgment, some Monday, the risen Christ, our only hope. Anong mga punto during we will be able to get?
2: Ang sulte diri, Pastor, sa Monday, ang if ikam po na ako siya sa English, without the resurrection, believers have no hope in the present, much less in the future. Kumbaga, sa atin po ngayon, kapag wala po yung pagkabuhay ni Kristo, wala rin po tayong pag-asa sa pananampalataya na meron po tayo ngayon. Yun po yung gusto ko lang pong ipunto din sa Monday po, Pastor.
0: Yeah. Sir John Delight?
1: Tsakto gini na nga punto ano, nga ang pagbanhaw ni Kristo, ang mugid ning aton nga paglaom lang gid kay imaginable mga kauturan no, nga ang isa ka tawo nga imo ginawali tapos ginatuohan nimo nga Dios kag makaluwas sa imo hindi mabanhaw our preaching our faith will be useless and our faith will be hopeless. So ini nagapakita diri mga kauturan nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus halin sa kamatayon nagapakita nga ang atong preaching hindi patay, ang atong pagtuo hindi kawalang or hindi empty, ang atong pagpangwali tuod gid, hindi kita yung mga witnesses.
0: Nawalay pulos.
1: Nawalay pulos.
0: Kung sa sabahan pa, kawang, walay unod.
1: Walay unod, kawang lang. Ang atong pagtuo, mga kauturan, hindi futile, hindi patay, hindi hopeless, hindi useless. Kag ang aton, ako namian pagdiri, mga kauturan, tungod kay nga nabanhaw si Kristo, ang aton mga salabala, may chance agid. Sure gid nga mapanas ang atong mga sala.
2: Amen.
1: Kaya ang ining pagkabanhaw ni Kristo, mga kauturan, magapakita ang atong nagkalapatay sang una may chance pa nga mabanhaw na maupod natin sila sa mga langit.
0: Kaya kung wala pagkabanhaw, kaya sa kanugon lang sa atong pagtuo sa kay Kristo, pag-alagad, pag-antos, pag-halad, pag-simba, nga on the other side, wala manggali. Mas may pangawala na lang talaga simba. The same sa ibandra, nga mga makasasala, nga walay Kristo, napatay. Anyway, wala man pagkabanhaw. And that's it. That's why Paul is trying to emphasize. Nga ang inyong pagtuo, ang inyong sacrifices, ang inyong pag-alagad sa Ginoo, will be nothing if Christ have not been resurrected. Yes, may kadugang ka, Sir Jasmine.
2: Ang pinaka nindot din, Pastor, na talagang ang pinaka punto rin na tama nga po yung sabi ni Sir John Deloy, na talaga pong if Christ is not raised sa atua, our preaching is empty. Wala gid pulos yung pagbabahagi natin ng pag-ibang. Wala gid siya laman. Kaya ang gospel, the center, ang pinaka-center sa gospel ay si Kristo man, si Kristo man gid, Pastor. And as well as nakapag yung resurrection is hindi tayo naniniwala din, Pastor, yung pananampalataya natin is empty din. Kaya nga po nasabi ng teksto natin sa 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 14 po. Nasabi po doon na if we do not believe na kapag di po kita nagtuon na meron pong resurrection na nangyari sa panahon po ni Kristo, yung pananampalataya po natin ay patay.
0: Yeah, well, that's correct. Kanugon lang yun eh.
2: Ganit, Pastor.
0: Yes, useless nga. Sige, tas ang matutom sa pag-alagad ka, simba kada Sabado, and then after a while, wala man. Yeah, Christ, the first fruits. Sergeant Deloid.
1: Pastor, nagpakita ini sa ato nung ang tao makasala, kagtungod sa masala, mapatay. Ang nakanami sa ning pagkabanhaw ni Kristo, nagpakita sa ato na kita gali, biskan kita makasala. Kung ara kita dira kay Kristo, posible kita mabanhaw, not because sa aton nga kusog or pagkamatarong, but because of the righteousness of Christ. So si Kristo ang first fruits. Kay nagapakita nga siya ang kung siya kuno ang kung siya nabanhaw, kita man mabanhaw upod sa iya. Yeah. So ang kanami mga kauturan kay ining resurrection nagakonek ini dito sa aton pagtulunan sa baptism nga ang tao though makasasala, but because of baptism, mapatay kita in Christ.
0: Yeah.
1: And then when we rise up from the water, we will be alive in Christ again. Yes. Amo ni siya ang nakanami nga si Kristo ang aton nga una nga bunga. Kung siya ang una nga bunga, kita man may chance nga makatagamtam sing kabuhi nga walay katapusan.
0: Yeah. Isa pa yun, before na ko niyatay sa mo, Sir Judgment. Ang isang first fruit diri, the way I understand, this is literal.
2: Oh.
0: Yeah. Why literal? Sa Biblia, sa Old Testament, kadamo sa nabanhaw.
2: Mm-hmm.
0: But they were not buried.
2: Yes.
0: Hindi alin sila sa grave.
2: Mm-hmm.
0: Ang bata, itong nga bata sang balo to sa panahon ni Elisha. Okay, wala pa tumalubong mo.
1: Wala pa.
0: Okay, si Jairus, ang iyong bata, 12-year-old, napatay, wala pa tumalubong. Iniya, nalubong na si Kristo. So, you cannot trace and then see a record sa Old Testament and then the New. Nga may nalubong kag nabanaw. It's only Christ. So, amuna nga, kita man, first fruit si Kristo, kita man, mabatay kita, malubong kita, yes, like Christ, we will also be resurrected. Sir Judgment.
2: Amen po. Kaya po, ang sabi po sa atin, sa lesson din po natin, that the ultimate Adam in the plan of redemption is Jesus submit himself para po mamatay at para po mabuhay ulit para po magkaroon tayo ng kaligtasan.
0: Yes. And then, ang baptism, symbol sa baptism is ano ni, burial.
2: Yes po.
0: And then, after that, resurrection. So, amo muna siya.
2: Tama.
0: Balik ko sa mo, Sir Judgment, the resurrected body sa Wednesday.
2: Okay po. Ang sa Wednesday po, sinasabi lang po sa atin po, Pastor, that we will have a real battle. Kumbaga, sa panahon po na ang sabi nga po ni Sir John Deloid kanina, na katulad din po sa atin pong pananampalataya din, nakapag tinanggap natin si Kristo sa baptism, magkakaroon tayo ng resurrection din, yes, pagkamatay at mabubuhay ulit tayo in Christ. Mm. Katulad din po sa Wednesday, nakapag darating daw po sa punto na babalik na ang Panginoon ng atin pong sa second coming po ng atin pong Panginoon Diyos. Pinag-uusapan po dito kung ano yung magiging katawan po natin. Mm-hmm. Ngunit ang sabi po ni Paul doon po sa 1 Corinthians kapitulo 15, ang sabi nga po dito, we will have a real bodies but they will not wear down or decay. Sa kung papaano po na kapag tayo po ay namatay kay Kristo.
0: Yep.
2: Pag natanggap po natin siya at kapag tayo po ay na-resurrect at muli tayong nabuhay kay Kristo, na tayo po namatay tayo na galing kay Kristo, hindi na po natin mararanasan yung decay. Hmm. Hindi natin mararanasan yung pagkamatay ng atin po, na hindi na tayo magkakaroon po ng ganun, because we know now is decay, sickness and death. It's hard to imagine life without these things, but in Jesus hindi na po natin siya mararanasan.
0: Yes. And then, before na akong say mo yata, Sergeant Red, ang from Tony Pablo, daring ako nakita, isa man, na ang resurrected body is the continuation of the former body.
2: Yes po.
0: Oo. Na? So, kung wala ka former body, you don't have a resurrected body. Mm-hmm. Wala ka pagkabano. Ang analogy natin ni Pablo is about ang binhi, mm-hmm, the seed. Ang seed, yeah, patay na siya. Oo. Oh. Pero kung imo-inubong siya, it will grow up, it will sprang up. Na, di, amo man ang atong perishing body, inubong natin because this is perishing. But it will grow into a glorious body.
2: Amen.
0: Yes, sir, anong imo nga nakita diri sa atong yung Miracles nga leksyon?
1: Diri, Pastor, no, mga kauturan, so that's ako nakita diri nga ang resurrected body sumala pa sa ginambal. Tumado nga may mga analogies, tatlo ni sila kabilog. A body, the body is like a seed, nga kung ang seed, the seed must die first before it grows.
0: It grows.
1: Ang ikaduhang mga kauturan, the analogy of bodies nga may lain-lain nga lawas, tawo, sa hayop. So may ara sing pagkaiba manggid kung kita mabanhaw kay from being corruptible into an incorruptible bodies. Ang ikatatlo nami pagid mga kauturan nga glorious ini siya nga body.
0: Yeah.
1: It just remind me mga kauturan sa panahon bala ni Adam and Eve nga ang ilalawas atong that time wala sing putos, mahimayaon sila because of the grace of God. Amo mana from we will be restored back to Eden. Restoration, mga kauturan. Kag, for sure, mga kauturan, sama sa ginambal ni Pastor Tomado, from the Greek word soma, na may ara, sing continuation. And ang lawas naton before kita mapatay, same gyapon, galing, mga kauturan, hindi na ini madunot, kag mahimayaon na.
0: Yeah, may dua ka, sa pagbalik ni Kristo, may dua ka classes ng iyang sabinton pasaka. Mm-hmm. At tuwang iyang sabinton nga wala kaagipatay. Mm-hmm. Kagang nga kaagipatay. Mm-hmm. Oh, the point is, in a click of a second, at to kita nga wala kaagipatay, yes, sabinton kita, change na yun to immortal body.
2: Amen.
0: Yeah. Ang mga patay has to sleep in the grave, and then they will be resurrected. And then Christ demonstrated na kung wala si Kristo nagpakita, sinangamo na matabo, wala gibiya. We cannot expect that people who died in Christ will have resurrection. But Christ showed it first to us, demonstrated it to us. Sa judgment.
2: Kaya po talagang yung sinasabi po ninyo po, Pastor, and Sir Coro po, talagang it is a good news sa atin po, sa atin pong pananampalataya.
0: Okay, why nakita time last? Ang atong Thursday, balik ko sa imo, Sir Judgment, the final victory over death. What is being explained or being described right here sa atong Thursday?
2: Okay po. So sa Thursday po, Pastor, binabanggit po doon sa 1 Corinto, Kapitulo 15, verse 50 po. Ang sabi po doon,
3: flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang sabi po sa atin sa Thursday, na ito po yung flesh and blood na sinasabi po sa ni Paul, ay ito po ay patungkol sa corruptible na atin pong katawan.
0: Yes.
3: Na kung saan ay kung pupunta na po tayo sa langit na bayan at tayo po ay gaya po ng sa Wednesday, ay mararanasan na po natin yung magkakaroon po tayo ng radical, we will undergo to radical changes or transformation sa buhay pananampalataya natin. Kaya po yung sa 1 Corinthians 15 verse 50, in Jewish writing po, kapag sinasabi pong flesh and blood, ito po ay yung pagka-fallen humanity po natin.
0: Yeah.
3: Na kung saan po ang sinasabi po ni Paul, talagang maliwanag po, Pastor, na yung fallen humanity natin, hindi na makakatungtong doon sa langit na bayan, kundi it will be undergo transformation sa kung sa, kung yung transformation na po na iyon ay yung pagbabago natin, hindi na po tayo magkakaroon ng decay. Yeah. At mentioned po, doon po sa Wednesday, Pastor.
0: Yeah. I will go with what you're trying to say. Flesh and blood.
3: Yes,
0: flesh and blood. It does not mean nga dito sa langit when we will be there sa immortal life na ton, wala ta flesh.
3: Opo, o wala ta literal.
0: Blood. Yeah, oh. Yeah, because si Kristo nagparataw sa duta. Then kita naton flesh and blood. When he was resurrected, the same. Yeah. Ginikap gani ang iyang kamot sa mga disciples maribuho after sa iyang resurrection. So, most likely, sa langit, we have still the same. We have still the blood, pero hindi na mamalat yun.
3: Amen.
0: Yeah, hindi na perishable. And that's so what Paul is trying to emphasize, na ang flesh and blood bala makasaka sa langit. No. But what Paul is trying to emphasize is not literal blood and flesh, but the corruptible body. Yes, sir. Gentle.
1: Kanami, mga kauturan, no, nga may chance sa pakita mabalik sa tion sa panahon nga sama sa kay Adam and Eve. Nga daw flesh and blood sila, pero mahimayaon
0: may
1: sila. Nami, mga kauturan, no, nga ako nabasa diri sa aton lesson nga it is only when kung kita ang aton kaugalingon madula ang sinful nature, it is the time nga makaagum kita, makaagi kita sa ginatawag nga glorification. Manami mga kauturan nung no, kita tanan mga sumulong kay Kristo, makatagamtam kita sa isang ginatawag nga pagka mahimayaon dira kay Kristo. Glorification.
3: Amen.
0: Yeah. Ini ang 1 Corinthians 15, 54 to 57. Ano ginipirmi yung ginagamit sa mga pastor sa panahon sa lubong? Sa dito na sa patyo, muna siya, okay, death is swallowed up in victory, or death, where is your sting, so forth and on. Kay Paul was trying to emphasize, na death is already conquered.
1: Amen.
0: Yeah.
3: Amen.
0: In Christ. So amen. When we are in Christ, if ever we will die, that's victory already.
3: Yes.
0: Amen. Because you see, we are just waiting for the resurrection, the same as Christ was resurrected. Yeah, we have some more, Sir Judgment.
3: Kung titingnan din po natin po, Pastor, sa Webes, ang sabi lang po doon na yung sinful nature po natin is mawawala. And ang sabi po doon, kumbaga ito po ay patungkol sa foreshadowing the end of sin.
0: Yes, kanami. Nami, ang landong.
3: Opo.
0: Palabuton naton. Atong natanaw sa palabuton nga wala nagkahum ang kamatayon.
3: Amen.
0: For the second time, wala na. Karoon niya, gamana ng kamatayon. Yeah. Ang atong mga parinda, atong mga kilala, yun atong balaan, patay na the next day.
3: Opo.
0: Yeah. Because death is still healing that sting, but the day will come. Wala na kita some time.
3: Okay.
0: Mayroon na lang ko Sir John Deloid sa imong last take, and then eventually si Sir Judgment.
1: Kanami nga mensahe mga kauturan, ano, nga kita, biskan kita makasala, but nakaagom kita sing chance nga maluwas man, pinaagi kay Kristo. It reminds me mga kauturan sa panahon ni Lazarus bala. Ano bala ang aton mabatsagan, no, kung
4: atong aton mga hingugma sa kinabuhi nga napatay sila nga when he comes ang kaluyan kung kita man upod sa mga napatay mabanhaw upod sa ila or kung kita man mga kautoran upod sa mga buhi makita naton nga mabanhaw ang aton mga hingugma sa kinabuhi. Ang aton bala batsagon, I believe, labaw pa sa nabatsagan ni Mary kag Martha. Ano bala ka namin mga kautoran? Ano kung mag-updanay kita? Nabanhaw, gin-translate, gin-sabdong, pakadto sa langit nun nga puloyanan.
3: Amen.
0: Sir Judgman.
3: Ako po, Pastor, ang matetake away ko lang po sa atin pong naging lesson for this week na kung tayo po ay nawawalan po ng pag-asa sa pananampalataya po natin, hindi po sagot na isipin po natin na wala ng pag-asa.
5: Oh, yeah.
3: Yung kamatayan po ni Kristo ay isa pong isang pamamaraan upang isipin po natin na meron pong pag-asa sa buhay po natin. Mm-hmm. Na darating po yung punto na kapag tayo po ay namatay kay Kristo, muli natin po siyang makakasama.
4: Yeah. Amen.
0: Ang naghatag sa ito mga kauturan sang ano ni, sang kusog.
4: Kusog. Mm-hmm.
0: Sa pag-alagad sa Ginoo ang aton ginahandong nga makita siya.
3: Amen.
0: Yeah. Di wala man na siya nagsaka sa langit kung manaog balik kung wala na siya namatay. Because he came for the first time na matay sa cross sa Kalbaryo, na banhaw after 3 days. That's why sila niya, I will go up. And the same manner, I will come again. And that's the point, mga kauturan. Yeah, wali kita sa pagtuo, wali kita sang gracia, but never forget to preach the resurrection of Christ.
3: Amen.
0: Because all of this, nawali na ito mga kauturan, wala na pulos kung wala si Kristo na banaw.
3: Amen.
0: And then, after He's resurrected, He promised that I will go and prepare a place and I will come. Kabay pa ang Ginoo aton matagamtaman. Kag, if in case, magpahuway kita mga kauturan, we have the assurance of resurrection the same as Christ. Kaya si Biblia na siling, ang napatay dira kay Kristo mabanhaw.
3: Amen.
0: Si muna. Sa hindi pa si Sir John Deloid nag-pray mga kauturan, ako na nang pasalamatan ining aton mga sponsors, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Sir Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Edo and Fimidon Vandes, John Luciano, and Ma'am Goldie Jolegi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Eboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Periglino, Jenny Trino and Anneli Trino Perdido, Sister Antipas Pidad, Ma'am Marlobel Hiruta Lurin, Ma'am Ladel Lavalan Gascon, Manang Helen Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Amen. Pastor John Deloid.
4: Mga moyo kita, amay namon nga balaan, nga hara ka sa katasaan sa mga kalangitan, Ginoo, salamat sining tinion nga kami Ginoo naka-studio sa liwat sa imong balaan kag matarong nga mga pulong. Ginoo, matamis ang imong mensahe para sa amon, sa mga kauturan, may tungod sa imo pagkabanhaw. Ginoo, ang imo pagkabanhaw tinuod kag matamis para sa imo mga manununod or nagsunod sa imo mga balaan. Gani Ginoo, sining kinabuhi nga amon gina agian, may ara sing kasakit, may ara sing balatian, may ara Ginoo sing paghibi. Kay kami Ginoo maka-experience pa man sing ang konsekwensya sining amon nga mga sala nga amon na natagamtam na inherit sa amon mga ginikanan. Apan Ginoo, inintanan nga amon maagian, mga balatian, decay, kamatayon, ini Ginoo maguntat, matapos, may ara sing katubtuban. Sa imo pagbalik Ginoo, Though kami mamatay, kami mabanhaw not because sa amon

Pagkatapos na ang aton pagtuon sa sininga simana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.